0: At tungkol nun. May gigunitan siyang suwat.
1: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
0: Oh. Nay?
2: Nagsuwat ang idiyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
0: Nihilak malagi ka, Nay.
2: Luha sa kalipay, Ada.
1: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
2: Oh, Ada. Tinara barag akong padadaw. Nagsige baya akong patulo sa akong mata. Adig Kuya Dudes Wonder Eye Solution.
1: Kaipiktay po good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma.
2: Aban tungod sa Kuya Dudes Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padanaw.
3: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. That's the way.
4: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
5: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dudes Herbal Oil.
6: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
4: Wa na'y sakit imong tiyan, apo.
6: Oh, Lolo.
4: Oh, it's a miracle.
6: No, Lolo. It's because of Kuya Dudes Herbal Oil.
3: Kuya Dudes Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dudes Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubag, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag nga mga ugat, napasmo nga mga kusog, sakit nga likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dudes Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dudes Herbal
4: Oil. Hawere!
5: Nian na bitaw! Dalian na diha!
4: Hapit talaga din! Hindi ana! Hindi ana!
5: Sima! Sima! Ay! Tingog in town! Sima!
4: Agoy! Kasakit sa akong samput, Sima! Agoy!
5: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan? Nahagbong pag yun ka?
4: Agoy! Kalit magbigol-gol ko na akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
7: Ngul-ngul nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
4: Talaga?
7: Kini ang tumara, Kuya Dudes Anti-Arthritis Tablet.
4: Kuya Dudes Anti-Arthritis Tablet?
7: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dudes sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dudes Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dudes Anti-Arthritis Tablet.
0: Day, unsay pong sa doktor?
1: Operahan ka.
0: Unsa? Dili ko masugot.
1: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kinay.
0: Unsa? Kiduo ko.
7: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI.

0: bati sa tanang bati nga mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kuto-kuto, gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ka ng mukhaon, iksuon. Ang solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet, Gastro Tablet. Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay niana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro Tablet, Gastro Tablet, Gastro Tablet. Unsa man ning imong interior dungoy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
1: Pasensya na day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
0: Yun, nga di nakakabumba.
1: Day, agwantahan na lang ko.
0: Hello, moy. Ikaw ko na'y padaganon nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
2: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta sa una. Pero karon dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumar lang sa Bomberman.
1: Day, sakto na sa hangin.
0: Baligsin ako, Bi.
2: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
3: Help them! Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa, Help them with Kuya Dots. Help them with Kuya Dots. Ingat! Help them!
4: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes.
3: Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips. Health Tips.

Hey, Gala Ikson, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome, dinining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutubs mabot niya itong pagsibya. Karong buntag, karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Pero halos kada gabi ay magulan. Kumusta? Og mayong buntag, Bukidnon. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental. Good morning! Cotabato, og Lanao. Good morning! Busan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, Zamboanga, del Norte. Good morning! Kumusta Maria? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa Gyapon kinino sab inyong pinalanggang Kuya Rods manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan hapdos iyang tiyan. Di na ta magtinapol rong panahon na kay apiki na og samot kay nagkagubot na sila. Wala na nahimo nga mga nindot kayo nga plano para sa kinabag-ang doot sa katawhan, kinagsigi na lang og lalis dito sa kauluhan. Ito, mayong buntag. Morning ninyo diya, tanan Lara Surot. Okay pa ba ang tanan? Og siyempre, good morning sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, bunso. Good morning! Mga senior citizen, katigulangan, or mga katiguyangan nga naghulat-hulat, nagbagat-bagat, karon samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri diya sa kasatagsa nila kapanimalay, unya nakamonitor din nining atong tulumanon, maayong buntag. Good morning! Ato mga partner registration sa Tibok.

0: Mindanao, good morning. Tagiyag tagduwala, gikan sa inyong station manager, padulong sa News Bureau Chief. Thank you kayo, labi na sa technical department.
1: Thank you.
0: Maraming salamat sinadlaw-adlaw nga pagkonekta. Og siyempre, sa ato ang mga igsoong mag-uma, kumusta man mo?
1: Good morning.
0: Kung okay ra gihapon, padayon lang sa Kadasig ug Kakugi. Nya salamat pod, kanunay ko kamong pasalamatan. Gumikan kinabag-ang duot sa akong katawhan ug sa akong labi na sa akong pamilya, mapasalamaton kayo nga naami makaon.
1: Thank you.
0: Salamat kayo mag-uma sa mga nananom diha sama-sama isumay tubo balanghoy saging kamuti pinya kapig uban pa nga mga lagutmon. Morning ninyo diha. Salamat. Og sa ato pong mga isuong mananagat, salamat na aming masud-an.
1: Thank you!
0: Ga Merkado Publiko, good morning ninyo diha.
1: Good morning!
0: Sa iyang Merkado or palingki sa Tibok Mindanao nga nakamonitor samtang po nagkubi-kubi, nagkuri-kuri silang tagsa-tagsa ka mga paninda, plaster pa imutang para nga dunay sakto nga kitaan sa matag-adlaw. Mayong buntag, Dasig ug Kugi lang. Salamat po da. Labi na diya sa bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban ba mga paninda, panginabuyan da sa Luz Merkado. Dasig ug Kugi lang sa matag-adlaw.
1: Good morning!
0: Kaya nga itong arawan, di mo absent. Ikaw, good morning!
1: Good morning! Basta
0: na, Hurot, atong mga driver nga nagalawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon mga takna, nakadaiya nga mga pantalan, terminal, mga laborer and porter, or driver man or conductor, mga driver natos, bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man pampribado nga mga sakyanan nga naglawig naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag karon nga mga taknaan nga nagmonitor ka din hining atong tulumanon ang pahimang no ni Kuya Dudes ayaw ninyo wala as matag karon ug niya ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa baeng. Mata sa dalan, dili sa naguyog-uyog nga dughan. Ito, para tunay, yung tiyunay, ang atong panulungan, kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay nunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli, na sila ang pinakauna mamahimong malipayon ng safety ka sa paglabigar sa kadalanan. Muna, importante kayo. Ayaw kalimot, pagbalon o kaning Kuya Dudes ay solusyon para di magsakit ang kalimutaw, di magsakit ang pananaw, dili magsambol, dili hapdos, dili halang, labi naglayo kayong biyahe, balon kanunay o Kuya Dudes ay solusyon. Tulo lang na asmata para nga hapsay o linaw ang pananaw o niya. Kung aksyon na kagkatulgon, medyo duka. Patuloy lang na siya, mawala imong duka. Makuratan na imong mata. Patuloy lang na, Kuya Dol, sa isolusyon. Proven and tested na sa mga driver niya. Naminaw, ikaw asawa nga imong banal driver, pabaluli na lang. O Kuya Dodds ay solusyon, siyempre, ang Kuya Dodds Herbal Oil. Pabaloni po, parang dili maminhod, manakit ng tuhod, bagbagtak, hawak, o ganin bitiis. Dili manguringkong. Niya, dili poy-poy ang mga bukton, sige, o haso-haso, anong manubila. Dayon, pakapinin na lang po, pabalunin lang po dayon sa anting-anting sa mga kalalakinan, labi na sa mga driver. Ang anting-anting sa mga kalalakinan, labi na sa mga driver, nga hilig mohapit sa kapihan.
1: Ay-ya!

anting sa mga kalalakinan para dili madutlan. Labi na sa ato mga driver nga mga kugihan nga kusog kayo muhapit og kapiha. Kita morning, siyempre naturalmente din eh, sa ato ang live sa Facebook page nato sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Salamat sa adlaw-adlaw ng pagsunod-sunod, pagbagat-bagat, pagatang-atang, paghulat-hulat, hangtod ta kanus a matapos mahuman dinining atong tulumanon. Ni ikaw nga naminaw diha, wala kay gibuhat, wala kay lingaw, kuyog-kuyogi ko, uban-ubani ko, pwede kang sabak-sabak dire, sungay-sungay, bababa, kugus-kugus. Ni ako andam nga musapnay, musapupo, ni akong duha ka mga bukton, labi nang magkuyog-kuyog ka din sa akong tulumanon. Na diha ang atong live, search lang sa imuhang search engine, sa imuhang Facebook. Ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, dalikyatin lang po lang paki-like o share o follow. Simple ra kayo, niya ka nang luag sa imo ang kabubuton. Okay na kayo na. O siyempre sa atong live sa A6FM 99.7 Davao. Good morning! Maraming salamat ninyo daan ha. Thank you very many. Una na to nga mga pagpanimbaya para nga mas madali tatasta sa atong topiko nga maisgutan dinining atong pagpanaguban. Naguna dining akong nakitaan din sa atong live si Boss Lionel Danau. Good morning! Morning niyo mga boss! Mayong buntag Kuya Dudes, mainit to nga adlaw ka na tong tanan. Ha? Kuya Dudes, Bummerman is the best. Ha? Grabe. The best dyan kayo na itong Bummerman, Boss Lionel. Basta makatumar kadlaw-adlaw, ana. Sigurado yun nga, makabaton yung respeto, imong pungango. Kung ni, kinsa ba ito kagahapon? Katong taga Bayogan nga, na problema sa siyang pungango, kaya di nakabalo mo, good morning. Good morning! Pero naka, Bummerman gani, Boss Lionel, sigurado. Dili, wala pa'y kadlaon pa, wala pa'y adlaw. Hayo ka nang mag-ilog pang kangit-ngit o kahayag sa kaadlaon. Ang imong pungango mo, good morning na. Basta nakakuya dudes, Bummerman. Pero wala gani, mabuntag na lang, taas na lang ang adlaw. Magsigir kaya po nagkatulog, murag apikim balaw. Di ka balo mo mata. Sayon ra kay na para nga kabalo mo good morning imong pungangin yung pungango diha Kuya Dudes Bummerman proven and tested wa kay why ka ba why ka ba di ba ningdot kayo na siya unya ang imong pungango na tahimik lang murabag kaning iro nga pumapaak hilom ra kayo pero mabikil gamay sigurado tusak tusak Dili bitay ingon nga para sa mga iro nga sobra ra pud kayo kaisog murag gyapon imong pungango ba magsigi ra pangisog bisag wala wala dahilan sigi ra gahi pero kung makainom kag Kuya Dudes Bummerman imong pungango tahimik lang kung sa manok pa grabe ka pointed kalimutaw ra palihukon pero inig bunal at tusak tusak oy Girly Caparoso Kiruben. Morning ni mo na, Girly! Good morning! Yan, Girly Caparoso Diaz Habines. Diya sa Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur. Natibok pamilya. Basta programa ni Kuya Dudes na adin ni magatang-atang. Salamat. Shout out ko sa akong mga sakop nga tulog pahangtod karon. Oy, atis. Labi na sa akong amahan nga si Fernando Caparoso. O sa akong agsuon nga tuwa sa Osamis. Og dili na lang nako taason kuya kay dili na sad nimo basahon. Gikan sa Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur, Girly Caparoso Kirubin. Good morning. Pagsabiyagi na imo mga sakop og tubig diha para mamango na. Tatay Fernando, apa ka ni bangon tay? Kami sa una sa among panahon, Girly. Storytelling na punta. Masuko ginangamong ginikanan o maabtan mi og hayag sa adlaw nga di pa mamangon. Og dili mi panglatuson, og dili mi pangpukpuko ng dingding diya para nga mamangon na pinakakatapusang solusyon sa among inahan kaniadto kami nga mga katiguan.

0: Maria.
1: Yab-an mig ini tubig. Ay, ini tubig. Dili, day. Yab-an mig tubig. Maria. Sa bigag tubig ng ibabos moskitero. Di, good kay kabason. Pero tulog-tulog ka diag. Sa bligan, kagtubig na, tingala man kung dili ka mo timbawas. Ano man, saba na kayong kanding. Kinahanglan sa'yo ka mo mata. Kanang igo pa mo pa'y pagsubang sa adlaw. Maniguay na kag kanding. Magsumang lampaso na ka sa salog. O man, mauso ang tiles ka niyan to. Magkabo na kagtubig. O, gamit ang kariton. O, muna siya. Dayon, ang uban, gunit o guna. Kay bago mo adtog iskwilahan, kinahanglan nga makaguna daan ka o kaning tunga sa metros kwadrado, kada buntag. Oh. Yang imo mga classmate ni Agi na, ikaw naguna pa. Kinahanglan pa nga mag-adadaan o bani sa saging. Parang iniguli, igikan sa iskwilahan, paglubok na lang. Kay butangan o pular, di pa kaons, baboy. Oh. Kinahanglan pa nga mag ad-adaan o kanini ang mga palak sa gabi, kapayas, magkagod o glubi, ready daan. Ingon ana ang mga gimbuhat karon, tagdugay na kayo ng mata. Bisag nagmata na God, sigirag silpon. Sa mong panahon sa unag, di ka mo sayog mata, aso-aso imulubot eh. Latos da yun, bunal. Kinamay, gisok-sok sa nga sa bayabas niya sa atop. Suksok sa nga sa bayabas sa atop, gitaparan o isa kabulig saging tundan. Diha pahinugon. Ultimo saging tundan, mahadlok gun, mahinog na lagahat, kaya gitaparan man o bunal. Ikaw, anak lang sa mga na nakarelate sa mga tiguang, asama na kong tiguang. Karoon ng mga edara, wala kayo na. Ah, di nanay mo, ikaw pa'y kasaban. Pero, alas 9, alas 10, magsigrag, ligid-ligid, nanimaho, ng laway, ng unlan. Ayoy! Oh, mga nakarelate, ana, sama na kong tiguang. Kana, si Piat na, lugas lanot, ra, muna'y labing tinuod. Kaya, sayop mang gani na, puyo tay. Jisa Eder Quartero, good morning ni mo dia Jisa.
2: Good morning.
1: Nako nga nakas mayong pagpaminaw Christine Kabugnason diri Lampagos, dia sa Prok 1 Barangay Kanayugan Bayugan City while gapakaon sa akong anak og lugaw, gikapoy nako sa akong kinabuhi kuya dudes, I am tired. Oy sa. Napaiya. Dapat ten kami nga ora na imo ani Ricksonoy. Sun, imong asawa sun, diya sa Barangay 1, Kanayugan, Bayugan City, ulian na taon to, kay tired, ay, tired na kuno siya, tired. ulian taon panagsaton, para nga mahupay-hupayan, mawala niya mga kasakit, kaguol, kasilag, ug mga pagdumot, sayon rakin na, sun. Ulian na lang taon dong, ayaw kayo, pasulabig puyo, diya sa Bugo, Cagayan, de Oro City. Ana una pa pasugnod ba pasugnod na son uli ato dong ayo kayo palabi og ka dasig sa imong kakugi diya tagaig panahon imong asawa kay basin unya og kaning kuan ba disud biya kayo ning sakuban nga malayo sa sundang. Noel Rabe may buntag Jocelyn Hubay Sabredo Saldi Emilita ti Saldi good morning nimo diya. Shout out sa akong anak na si Ariel Salding nagsaulog siyang birthday karong adlawa. Happy birthday, Ariel!
3: Happy birthday!
1: Sa mga nag-birthday karong...

0: Gikana kang imong mama Saldi Emilita. Sabat lang ati Saldi og diha ko maniod to ha. Kaduol ra nang bayogan 30 minutos ra na daganon. Bibian abay bian may buntag Rufa Saransa. Gracia MJ, good morning nimo dia Gracia. Gikan sa Wangki Claver Kuya Dodge. Permigig ko gamina o kapamina sa mong programa. Bahalag nagkalisod ko. Happy birthday kang Lord Delisa Priselda. Salamat kaya doon. Gikan ni Rufa Saransa. Gikan dia sa Claver, Surigao del Norte. Happy birthday niyo dia. Bahala ko nung nagkalisod. Mina o nagkikunog-yapon siya. Ayaw! Lisod-lisuran. Ayaw kagulingon. Rupay. Morning dia. Day-day Lord din. Istalmayra, day. Morning niyo dia, day. Good morning. Dinagyas Karkan Madkarlan, kang ate ni Labadia Rot. Anara, Roger. Good morning, kanon. Shout out, Midray sa GGR Grocery, Bayugan City. Good morning. Dika ni Roger Hidna. Kumusta man imong pungango, Jerny? Good morning, na? Basilisa Pagubo, Ordis Atinob. Good morning, kwedos. Morning ni mo di, Ordis. Maragi, bali ni iyahang kwan ba? Bali na po niya pangalan. Murag, saan siya? Isidro Bonita. Morning ni Mode Ordes. Ang Jonathan Kiamjot, good morning po. Salamat kayo sa inyong makanunay yung pagpaminaw. Ha? Cellphone number ni Kuya Dodge, alang sa inyong dugang pangutana. Pwede kang mutek sa akong cellphone number 0929-268-7453. 0929-268-7453. Katong kagabi, kung naminaw ka karon, diya sa sagito na pita, murag San Miguel Surigao del Norte nga bahin, mapalit diha ato ang produkto sa lungsod sa San Miguel. Surigao del Sur, good morning ninyo diya. Good morning! Sa duha na to, ka-partner registration ang Z-Radio San Miguel o ang Tribal Radio San Miguel Surigao del Sur naana diha. Sa duha na to, ka-partner registration, unya kung pabor ka, pwede kang muadto dito sa kanini ang kuan. Kaning si tawag aning farmasya na to diya sa San Miguel Surigao del Sur. Kang farmasya kayo nakalimot ni Minongkol. Diya kang Ate Grace gani. Diya sa San Miguel. Tapad na siya sa M. Loiler. Nga farmasya diya. Karingkuan kang Mulyanida Pharmacy. Katong nang utana kagabi eh, ha, taga San Miguel. Nanaslay kumpleto ng mga stocks diya. Og sa Vert Pharmacy dito sa Poblacion San Miguel, Surigao del Sur, Vert Pharmacy. O nagihapon tayo stocks dito. Okay, outlet raman gihapon na nila. Morning diya, kang Ate Grace o kang Sir Alberto Mulyanida diya sa San Miguel, Surigao del Sur. Katong taga San Miguel nga bahin, Barangay City og Purok at 2 inyo dito sa Mulyanida Pharmacy. Ha. Good morning! Kang tinulang isda, Kuya Dodge, sumahaw ta. Mia, anak, Nancy, oy. Lamat daan. Di man at pwede ni mo ipa-LBC, dire. At bun ko ang akong cellphone number, 0929-268-7453. Alang sinyo mga dugang pangutana, samtang may kabahin sa programa sa panglawas. Inyo ipaabot natin, atong ang pagabat-baton. Atong pagahimay-himayon. Klaro tatawhan ay haom nga pagpasabot. Muna siya nga to ang pagpanag-uban din ining atong programa. Ni atensyon sa mga naminaw karon partikular sa Agusan o Surigao, medyo dool-dool ra. Kung taga-Agusan ka, taga-Surigao ka, maayo ka sa acoustic. Kanang kanta ba ni acoustic type lang? Sa nga si tawagan na. Nay nagkinahanglan o kwan. Kanini ang acoustic singer sa usak restaurant dito sa dito nga bahin sa Siargao. Signaan mo forever dito. Ano yung nagkinanglan o kanini ang acoustic singer niya i-assign ka sa Siargao STN. Libre na tanan STN man nakitulganan. Libre kaon, kay restaurant na. Siya, di po ka pa kaon, restaurant biyan, ano? Onya, pwede ko ninyong tiksan or tawagan. O basig na amoy kaila or marikuminda. Prefer na siya, taga Surigao or Agusan, kay duol ra sa Siargao. Stay in, ha? Mas prefer po lalaki. Depende kung babae mong sukol ka o kira. Basta kay dito na ka magpuyo, Siargao. Acoustic singer na. Muna ang nagginahanglan karon, pwede ka niyo tiksan or tawagan or makontak para nga ma-refer di ka dito. O niya, sa akong cellphone number 0929-268-7453. O sabun ako, 0929-268-7453. Basig makaya ra ang imuhang rate matag-adlaw. Kada gabi iramang ka mukantaw, may adlaw na. Okay, lingkod ramang ka dito, kanta-kanta. Siargao kay asain, libre tanan, stay-in. Prepare lalaki. Pwede po babae, musukol ka dito kapuyo. Diya sa Agusan ug Surigao lang, kiduol. Anak. Naamoy kaila diya, partikular gihapon sa Agusan ug Surigao, nga breeder og kanini ang manok Bisaya. Daghan ba? Ang daghan, kaya mo supply og 500 kilos kada buwan. Sa atong pa, 500 kabuk manok kada buwan. Kaya ang Bisaya, isa rin mo na kakuan. Isa rin mo na kilo kapin. So, naapoy kuan. Pwede ko po kunin yung kontakon. Ako may mo facilitate na dito. Ako may mo hatod. Manok Bisaya na. Pero ihaon daan kay mahotang iti ato na ibiyahe dito. Sulod rin mo na siya o kanini ang freezer. Basta kay 500 kilos monthly ang limit, ana. Ang imong isupply to manok Bisaya, pang barbecue na siya o pang litsun. Kanya, daghan o kanay mga kandingan, 500 kilos po nga karne sa kanding, monthly gihapon. Ni apil na po ka nga singer. Karnihon. Sa mo na, Kuya Dons, magdala pa o gitar. Kung acoustic. Ano na eh? Adili naman siguro kung acoustic, di man siguro na gitar, murag lata mo na siya kaneng kanon dukol-dukolon. Siyempre ay magdakag equipment ni mo ay non some taon. Magdaba kuno gitar kung acoustic. Da, di murag lata man siguro ay dalhon siguro ana mo say murag dukol-dukol dito si yuta siguro para mo tingo. Lata sa dinas. Kasi na may mga umangkon niya. Mga umangkon niya. Kailan ninyo nga kuan. Basta kay acoustic. Siyempre na, gitar. Eh. Kung na kay equipment, mas maayo. Kay mas komportable ka kung imuhang material, imuhang gitara. Hindi ka magda-gitar. May kay ka mukanta niya. Acoustic. Wala, well, imasag kayo. Magkanta ka dito acoustic. Way duyog, way tukar. Magdadala, lugar ka, glata, sardinas. May mo idukol-dukol dito si yuta. Siyempre na, na gitara. Nung no, some town mo eh. dito na asahin si Arga. Kunay bala. Kunay may interview. Ayla ng babae. Kay... Dugang sa tagsustintuhanan. Morning, Kerods. Dito, acoustic singer lang. No need na gitar. Og na ay banda daan. So, acoustic singer lang. No need na gitar. Otroponis ibiang. Dili ibiang ang acoustic gani ibiang. Ang imong dalhon, ana. Kanini ang kaldiro, latun, mga taro. Dagluwag, luwag, ikaratong, idukul-dukul. Iyan muna acoustic. Muna biyang. Acoustic, rin na pagdagbanda, oy. O acoustic guitarist lang ni Jude kagitar. Amo gani. Amo gito biyang. Basta acoustic. Lahim to iyan pangutana. Magda pa ba kuno o gitar lagi daw? Kung murag di man siguro magda o gitar ang acoustic. Murag lata mo na sardinas, idukul-dukul si yuta. Acoustic singer. Anak siya biyang. Acoustic singer ka. Lingkod ra ka dito. Gitar-gitar, kanta. Entertain sa mga nangaon mga customer. Anak, good niya. Pilay rate ni mo kada gabi. Eh. Depende pilay lang offer. Depende po pilay mo. Kung kaya. Anak, raman na sabot-sabot. Raman na siya. Basta singer ilang need. Singer lang. Mo gani. Pero dahil po gitar. Oy, kung nga na. Kay mas komportable ka sa timpla sa imuhang instrumento kaysa lain imuhang instrumento gamiton. Kinabi tayo uban nga naana instrumento daan sa entablado. Ilaha pa ng kuanon. Kung dili ilahang instrumento, ilaha pa ng tunuhon. Kung asa sila haom. So mas mayo to nga naa kay sariling kuan, sarili ni mong gitar kay ikaw naman ang master ana sa tuno. O niya Siargao, niya dalaga ka or ulitaw. malay nimo maka makabingwit ka dito og Israeli. Makadagit kag Israeli. Unahan na ang restaurant na unahan das Apam Bridge. Nararadyas Libertad. Nga bahin. Dool kayo kanino. Morning, Kuya Dodds. Sa may mayo para sa bughat. Dire na ta. Dire na sa kwan. Topic ko na to. Dire na ta atong kwan. Basta kay mo to. Prepare na siya mas mayo nga agusan surigaw kay dool rin. Kaso muuli. Kaso nga muuli-uli. Mas dool ra. Muna, di ako ang ipanawagan. Basin dahil na mo kailat ko. Katabang-tabang ta. Nga na. Nindota na, Kuya Dodds, no? Oy, Noel. Noel Ravi. Basta ganahan ka dito dong. Mayo mo kang kanta. Pagdala lang og sarili ni mong instrumento. Basta kay ayaw lang ng gitar, lata ra daw. Nana, good morning, Kuya Dodds. Unsa may maayong tambal para sa bughat nga magkurog-kurog ang akong mga unod? Tas ako ang mga bagtak hawi man kaayo. May buntag ni mo dia. Para sa bughat. Muna siya ang kanini ang usag gihapon sa problema sa mga kababayenan kung sige kag kabughat. Kan man na siya bughat, bughat tingag. Muna siya ang duha nga bahin hangtod nga dakupon sa nerbiyos. Na binisaya man ning ato. So wala masayod, una kung simpleng bughat lang, madala-dala ra na. Mga timailhan, panugnaon kay ni kagabi bisag wala hilanat, may mga panahon takigan ka ba? Usa na siya sa kabahin natin, mailha na siya. Usa kabahin nga, kay bughat na. Panugnaon kay ni kagabi, bisag wala hilanat. Bisan to, dang imo pangutan sa itambal, pero ako ipasabot daan. Nga, uy, nabughat na day ko kay ang gisulti ni Kuya Dodds, pareha sa akong gibati. O, nga niyo, ang timailan sa bughat, sa wapa masayod, labi na sa mga baguan. Panugnaon kay ni kagabi, bisag wala kahilanti. Sakit ang buhok og panit matandog. Labi na imong sudlayon or imong gunitan sakit na siya. Usahay magpula imong mata. Mura ka gipiskat. Sakit ang imuhang palibot sa imong mata, sakit og ngulngol. Muna siya ang kasagaran. Nga batiyon or simtomas sa mga babay nga naanay bughat nga nisulod sa ilahang lawas. Para masabtan ninyo, pangtan-ana ang mga inyong mama di inyong lula. Kung dili ba tinuod akong gisulti. Ikaduha, lahi po tong bughat tingag nga gitawag na mo. Lahi po tong bughat tingag. Ang bughat tingag, muna siya ang naladaan padulong ngadto sa simple nga bughat. Karon nana ka ato nga mga simtomas. Imong gipasagdan. Ha? Nana ka ato nga mga timailan. Imo lang gidala-dala, imo lang gipasagdan kay okay pa man ang imuhang lawas. Pero nana ka ato nga gibati. Kapoy, bughat, luya imo lawas. Buhok sakit tandugon, panit sakit tandugon, panugnaon ka bisag wa kay hilante. Karon kay imo mang gipasagdan, gitawag pud na sa mo nga bughat tingag. Amina mo mga babae, dia. Gitawag pud na sa mo bughat tingag. Kani pud ang mahitabo sa mga babae nga bughat na bughat tingag. Ngadto na sa nerbiyos. Padulong na, dito na padulong sa nerbiyos, hangtod na siya sa magka-anxiety na, hangtod na siya nga tulibagbag na ug mapasagdan gyud. Ingana ka delikado ang simple nga bughat kung imong pasagdan nga mapadulong sa bughat tingag ngadto na sa nerbiyos. Karon pag mabughat tingag na ingon ani na dayon. Di na kaganahag kaon. Di na kamaligo. Kay sakit naman ang buhok. Mo grabe naman jud na sa kasakit imong buhok. Magsige na kag kurog. Ultimo hangin nga moigo sa imong panit sakit na, ultimo tubig sakit na. Di nimo masabdan mura ganun na yung kakusi-kusiyon ang imuhang mga panit. Luya imong lawas, mubagsak ang imuhang sistema. O muna, luoy kayong tao, babae nga mabugat, bagsak nga bagsak, ikayang dating, labi na mapasagdan. Di na ganahag kaon, di na ganahag ligo, di na manghingoko, di na manudlay, di na matulog. Umantay mo, ana? Na, ana? Humok na siya moigo ngadtos sa mga babae. Ang nga bag-o ng anak. Unya, masudlan o kabuhi. Kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw o kabuhi nga katag. Labi na, kasagaran, paghuman o pagpanganak, dili mabugkusan ang tiyan. Nganong bugkusan na muna sa among panahon? Sa amo ha? Nganong bugkusan na muna? Gumikan kay sa pag-inat sa imuhang tiyan, nga panahon nga naibata sa imong taguangkan, pagkawala, pagkahuswa ana, pwede siya musuyop ug hangin. Diha na dayon musulod ang gitawag nga grabe nga kabuhi. Ah, tanggalo na siya ang bugkos, 5 ngadto 7 kaadlaw. Para sa amo ana akong linaon, nga mga binisaya nga pamaagi kinaraan. Wala na siya'y pamatuod sa science. Ah, parang nga masabtan ninyo. Pero, naana, walay bugat sa science, walay bugat sa mga terminolohiyang medisina, wala po na siya naapil or nahitala sa gitawag nga PDR kung physician death reference nila, nga naay bugat. Wala po'y bugat sa science or sa mga eksperto nga naay gitawag nga kabuhi, kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw or sinda. Lahi ang ilang terminolohiya na. Pero tested na na siya sa tao nga naingon ana. Di na siya mawala, wala. Dool po na, balikon ko, dool na siya sa mga babae nga nanganak, isa nga tutulo katuig. Aya pa ang total recovery ana. Ni ay mo pagdahom nga niabot mo og 3 katuig or 5 katuig gikan sa pagpanganak, di mo mabugat. Bisang pag nagminopause na mo, during menopausal ninyo, wala na, dagko na kayo mga anak, mga apo, sulod og humok, gihapon mo mabugat. Nga lang, kasagaran na sa maigo sa bagong nanganak, tungod sa risgo panahon siyang pagpanganak, ang kakapoy og kaluya, pwede na bation, labi na kung ang usa ka tao o ang usa ka inahan, kulang og sustansya or resistensya, nga igo niyang ikasugakod, samtang siya nanganak, hangtod siya, ha? Nga makarecover. Karon kung dakpon og kabuhi, di rin na magsugod. Daghan na din kayo ang dili na ma... Kung dakpon siya og kabuhi, mo epekto sa kasing-kasing og utok. Ah. Muna, matingala mo nga ang tao nga kumabugat tingag, wanay kaon-kaon, wanay gawas-gawas, niwang na kayo, kalkag na kay buhok, tangas na kay kuko. Ah. Di na ni mo tarong ika-istorya. Bantay mo ana, kita mo kabantay mo babae ngon ana nga nabugat tingag, di na ni mo na sila tarong ika istorya nga naman, way kaon, walay tulog, unya naguba ang sistema sa pangutok. Ah, naguba ang sistema sa pangutok. Dili na intak or dili na buo or dili na naa sa maayo nga kondisyon ang iyang mga brain cells or neurons. Wala na yung maayo nga registration or pagkonekta sa tibuok lawas nga gitawag kanan sa transmitter system sa utok, neurotransmitter system. Magubaan na siya muna nga usahay kung nasubrahan sa grabe nga bugat, kung imong pangutanon, pilay edad ni mo biyang ang itubag, suroy-suroy. Impas. Kasagaran nga inyong makita nga dunay maglatagaw sa kadalanan, labi na kung mag-ingon ta o kaning dunay daot nga paminsar kay napasagdan, gikan na sa grabe nga kabuhi, grabe nga bughat, napasagdan babay, bihira kayo ang lalaki. Muna, ayaw mo kumpiyansa na sa imong pangutana, gipalauman ko lang, aron nga mas makabantay mo nga sa simptomas palang daan, bughat na dai ni. Oh, ano ba? Kaysa pagpangutanan ni mo sa imayong tambal sa bugat nga nagkurug-kurug akong mga unod, apil akong mga bagtak, hawi sakit niya, tugnaw, tagaan na intika og tambal, ngan, okay man, mas maayo man, aron mahalinan ta or taas-taas ang atong topiko, pero lahi man ko, kinahanglan sa masabtan ninyog maayo, ngano nga ingon na, kiko magsigir, pataka, rampun mong inom, dili, mahaom diha, mapiki mata. Ah, di ba? Katong akong ginganlan sa unahan, munang gingon ako, klaro, tatawhan na ya, om, binisaya, sipyat na lugas lanot ra. Muna siya ang tinuod. Daghan kayo ang mga kinaraan nga pamaagi para sa bugat. Dunay mga sagbot, dunay mga gamot, nga pwede ni mong makuha. Ang tested sa mua sa unang panahon, nga wala pa yung mga mainom nga mga kapsula, saha, saging, sab-a. Sugbaon, pugaon, ihiso sa tibuok lawas sa pasyente, o niya, paimnon, og tulo kakutsara nga duga niya samtang gilubag. Or, di ba kaha, palwa sa buli-buli or buli. Nga kanang mubo ra kaayo. Ano may buli-buli nga, mubo ra. Oh, kana magamit na og saha saging abaka. Muna siya ang pwede. Sa simple lang ang mga sagbot nga gipanggamit na mo sa una kami nga mga tiguang, pwede ang elepante, pwede ang dila-dila sa iro. Dila-dila sa iro ha, kung pagutan mo sa tiguang, kana mo yan mong gigamit mo na nga. Isay-isay na to din eh, ang karaan o ang bago, science o ang medisina, usap pa lang na mga terminolohiya. Basta kay mauna yan mong gigamit sa unang panahon. Depende sa inyo kung mutuo mo. Na elepante, na gamot sa mani-mani, na ay dila-dila sa iro, na ay kanini ang katong silig-silhig nga ganang sagbot nga himuong silhig sa dryer. Katimot na ko sumam na ana siya mga pangalan na. Oh, kung dila-dila sa iro, nay dila-dila sa iro nga laki, napoy dila-dila sa iro nga bayi. Sagbot ha, dili iro, kibasig ka kita mong iro, inyong kukuron putlag dila. Ay! Sa karon nga, medyo na-develop na siya, ang buhaton ana, ang kaning nanay mga gipang imbinto, mga gimugna nga mga natural nga di na ka mahasol. Diri na mo pasok, ang tested na mo sa mga bugha ng mga nabughat. Kuya Dod Santon, duha. O Kuya Dod Serpentina, duha. Ah. Para dili manakit, dili manghubag, ang imo mga unod, dili magngulngol. Apili og kanang isa ka Vitaplex. Labi na kung grabe na imong bugat. Ah, pataminaw ha mga babay. Tested na ni namo sa bugat. Dali ra gig kaayo maulian. Ah, dali ra mahupayan ba. Protektado na pod ang imong matres, imong tutoy, imong liog. Ato na nang gisaysay gihapon dire, pero ako lang gipalawman og mayo. Kay mao man na ang problema sa mga kababayenan. Kung grabe ang imong bugat tingag, ang grabe imong bugat nga nabugat tingag na ka, duha ka Kuya Dod Santon. Duha ka Kuya Dod Serpentina. Isa ka Kuya Dod Vitaplex. Ah. Buntag humankaon, hapon humankaon. Dali ra ka makarecover ana. Pagpanakit sa manguna sa unod, pagpanakit sa bukog, pagpanakit sa lutahan, ang mga pagpanugnaw ng imong bation. Grabe hasula, perisyo kayo. Simpleng lihok na to. Di taganahan. Di taganag kaon, wala tay tarong focus or paminsar pag maigo. Muna, sa mga babae karon nga naminaw, mga nakay, mga anak, or nanay mga anak, ayaw ninyog kumpiyansahe nga kung ang simpleng bughat inyorang daladalahon, mupaingon gani na sa bughat tingag ngadto na sa nervyos, dugay kayo na siya ma-restore o balik. Taas kayo nga panahon para nga makarecover ka. Ang uban gani na maglisod nag-recover muna. Nagpabilin ang nervyos. Oh, magka anxiety na itawag, nervyos mo na. Magpabili na siya, bisag wa na ka nabughat, pero makuyaw-kuyawan ka. Mutukar imong nervyos, bisag gudili tuyoon. Naay mga buto-buto, makurat-kuratan ka, ultimo iring nga niambak sa imuhang atubangan, lupad imong espiritu. Dugay, dilisod kay na siya walaon kung dakpon siya sa nervyos. Nga magka-anxiety na ang taong di na matulog, di na ganahag kaon. Magsigi naghapdos hilab kutukuto kay alang dili maghapdos maghilab kutukuto nga, wa naman kay kaon. O diyan na dahil mo pasok na po ang gitawag nga sa terminolohiyang medisina, GERD or acid reflux. Oh, muna siya, nanaghan naman lang guna. Pero sa mga panahon, bugat mo kunag nervyos. So yung na ako lang gipasmas gipalawman. Mga naminaw karon nga babay, nga dali na mabugat or bugat tunon, simple nga bugat, ayaw ninyo, baliwala ah. Kaya kung musulod mangga, balikon ako, musulod ang nervyos, musulod ang anxiety ka na, mga acid reflux na nga nasinuhuna, di nakakatulog, daga na kikag munahuna, makadungog lang kag-istorya, bisag wala kay labot, dugay kay mawala si imong hunahuna. Dugay kay mawala. Bisag dili ka apil, pero hunahuna ni mo apil ka. Mag-away na imong silingan, ikaw may makuyaw-kuyawan, dili sila. Ingunana na kapait. Sudyai ko ninyo, sultihi ko ninyo, nga dili na maog, dili na tinod. Masta kay maingon ko sipyat na lugas lanot ra. Kung ang simple nga bughat, mapasagdan, gikan sa bughat tingag, dakpon sa nervyos, hangtod nga maguba ang sistema sa imuhang lawas, kaya dito na siya maigo sa utok. Gikan sa nervyos, dito maigo sa utok, ang katapusang tama, igon na kasing-kasing. Muna nga mukalit, ragkuba-kuba imong dugan. Oh. Nganong tamaon imong utok, guba na imuhang sistema. Sa pangutok. Oh. Maguba ang kanini ang sistema ana tungod kay wa kay kaon, wa kay tulog, kulang ang sustansya, di ba kamo kaon? Sa ayaw ninyo na kumpiyansa ya sa mga babae na mina ikaw nang utana karon. Kutob sa mga babae nga naminaw karon nga magkaroon or nagkaroon. Naay bata sa taguangkan or nakapanganak nagikan sa imong taguangkan. Bisa mo ingong kag 80 na man ko kuya Rods. Kuyos na akong matres. Wala kay buhi pa man ka bugat gyapon ka ay. Sobra kakapoy, delikado. Sobra nga paminsar, delikado. Sobra nga pangalsa o bugat, delikado. Kung masubrahan ka abuso ang lawas, delikado sa bugat, labi na sa mga inahan. Nga niagi o pagpanganak o dunay bata, isa o duha nga nigawas sa iyahang taguangkan. Muna inyong bantayan. Pag naana na siya nga simptomas, mabantayan na ninyo. Normal imuhang pagliok-liok sa matag-adlaw, pero pag abot sa gabi, gipanugnaw ka, bisag wa kay hilanat, gitakigan ka ba? Kana, sugod na na. Sugod na na. Unya, pagkabuntag, magkurukurug na ka. Magkurukurug na ka. Ang hangin o ang tubig na maigo sa imong panit, sakit na. Muna ang uban, magsigi og jacket, magsigi og medias. Bisag untong dako. Sugod na na. Aksyonin na dayon. Mo out kog una kay na ako'y sugaton nga maestra kuha ko card. Nasayop na punis mo ring buni ba? Kira maring, may problema. Kira may problema. Unaha sa nang importante ni mo nga mga gimbuhaton. Ginamag ko'y sahay nga basig na nasayop ra ka og kwan sa at diri ka sa tong GC. Lima, may problema na maring, ikaw pa. Bitaw, balikan na to na sa mga babae ha, nga, mga nabugat ya. Timay simptomas pa lang daan, aksyonin na ninyo. Ayaw ninyo, baliwala ah. Kay grabe na kadelikado. Pangutan-an na sa maring buni. Kami kamera may dara na buwan na may reprinsyan mo. Kaniyo? Kuya Dod Santon Duha. Kinuna na siya papanghubag sa mga unod eh. Anti-inflammatory ang Santon. Kuya Dod Serpentina, natural nga mga antibiotic or pain reliever. Duha gihapon. Kung bugat tingag na, isa dayon ka Betaplex. Para na sa imo mga unod bukog ug lutahan kay manakit mo mga unod ni mo, mga lutahan na mga tuhod, tiil, awa ka baga, sakit. Kana ganito mara. Buntag lima. Duha man ka Kuya Dod Santon ug duha ka Kuya Dod Serpentina. Wala ko na sayo, pero oy nananghid ako. Okay ra maring, wala problema. Basta ikaw. Kurog ko. Okay na maring, may problema na. So mo na. Dua ka Kuya Dodge Santon, dua ka Kuya Dodge Serpentina, o isa ka Kuya Dodge Vitaplex. Buntag ug hapon lang kada human kaon. Sulbad na. Kung naanay grabe nga kabuhi. Grabe ang kanang binukusay nas kutukuto. Bantay mo ana nga naay babae or tao or babae nga naay gibakos diha nga panapton sa iyang hawak. Ang color sa panapton, pareha na color siyang panit. Tungod sa kadugay na panahon, naana. Muna ikaw sipyat ni Lugas Lanot na naana. Kaya kung tanggalo ng bugkos, makabuhi man. Naana siya. Kabantay mo, ana. Mogi na siya dangatan. Mao na siya dangatan kung mapasagdan. Kung musulod na ang grabing kabuhi, malipong na, magdaguok ng tiyan, magsigi nagbutod, mura nagmakuyapan, nipis na kay glawas, ng ultimo bisikleta mo agi, mapalid na sa kaniwang, kay grabe ng kabuhi di ay. Niyaw sahay, pangutan o ni mo, di mo tunong. Muli ko iba. Sigihan na siya painom o Kuya Dudes Gastro. Kay kana mo inindot para sa kabuhi. Ngagikan sa nabugat. Bugat tingag. Kuya Dodge Gastro, tulo o rupat, buntag o tuhapon, kanang wapay kaon, initubig ipagamit. Dahil na, regular nga pagkaon niya sa tama nga oras, makarecover ang tao na. Bisang paglalaki. Nga, gikabuhi, kaway kaon-kaon, labi na og sigig suyop. Tulibagbag na ba? Dalir na maulian sa Kuya Dodge Gastro. Ay mo pagsalig. Kaya salig mo nga na ay Kuya Dodge Gastro, magsigil lang gyapon mo og suyop. Wadaan mo ganas kaon. Mubalik ang imong ganas kaon, ana. Kung ma-restore ang imuhang digestive system. Kung mubalik siya og kaaktibo ang imuhang sistema sa panunaw. Di man kung kaganag kaon, ana. Kay ang imong pamati, ang imong paminaw na murag puno perminte imong tiyan, pero wala ka kabalo nga hangin ra dayto. Unya dili pud mo ga mopagawas og kanang gitawag nga natural acid ang ato ang lawas nga mooy mo hatag og communicate. Mo communicate ba ngadto sa atong utok nga pakan-an ako. Kay ngano man mabitaw nga sistema ang gitawag sa atong lawas kay tungod na siya nga gitawag nga sistema kay naa na sa communication. Tanawan ang gutomon ka, usay mahitabo nimo, wa kay focus, sakit imong ulo, murakag malipong. O di ba? Di ka ganahan. Kung kanang mapasaran kag kaon, nana sa gitawag nga communication karon kay wa man nimo pasudlig pagkaon. Mo communicate imong utok pero wala say nahimo, wala say gibuhat. Kawa may sulod. So para nga mabalik na siya, kana lang kuya Dulce gastro. O, para nga mawala ang butod, mawala ang hilab. Niya mubalik ang gana sa imuhang kaon, kay ma-restore man og balik ang imuhang sistema sa panunaw kung digestive system. Walaon man to niya ang nakahatag og kahasol. Kung ikaw ganahag kaon, labi na ka nang magsigi og latagaw na wanay tulog-tulog, way kaon-kaon. So sa may tabo sa imong lawas, pero tingguba sa imong nervous system. Guba imong nervous system, ano, ibalik lang. So natural, para nga mo function og balik ang imuhang digestive system. By sistema na muna nga tong produkto lahi-lahi kay nakahaom sa sistema sa imuhang lawas. Ana lang. So, kung grabe na ang kabuhi, grabe na ang bugat, magbutod na ang tiyan, di na ganahan og kaon, magdagook ang tiyan o di na kamahilisan, himuhinay ang pagtrabaho sa imuhang sistema sa imuhang lawas, repira sa siya. I-restore sa siya og balik para nga mubalik imong ganas kaon, mahatag og maayo ang tama nga nutrisyon nga i-provide sa imuang lawas, gikan sa imong atay. Kaya nga tayo may processor. Apay na lang kuya Dulce gastro. Tulo o rupat. Wapay kaon, buntag unto hapon. Init-init tubig lang ang gamiton. Diba kay kuha na. Ano to na dayon? Pagka, lahi na po nga imnunun ni mo, kinabughat man ka o bugat tingag, lahi po tong, human kaon po tong kuya Dulce Santon o kuya Dulce Serpentina, isa ka kuya Dulce Vitaplex. O, lima na sa kabuk, imo matumar. Lima sa buntag, lima sa hapon. O, para nga mapadali. Kaya gusto biya na ito madali. Mga tulok adlaw. Makarecover na basinte. Kaysa mag-antos mong pila kabuan, hangtun maglubog na noon mas banig. Tulok pat kadlaw, lima. Makasustener na imong lawas. Ana. Sustener, tinuod yun na kuya Dulce. Kaya ako, bugatunon yun ko. O, mga ganun, no? Shout out sa kong nanay Presing Tagalog di Askagbas. Importante dyan na siya sa mga kababayanan at Aristona. Mao na siya usa sa pinakabalatian sa kababayanan nga grabe nga makapahasol. Unya kung mapasagdan, delikado nga maguba ang sistema, dugay makarecover ang pasyente. Masing maabot pa ganin sa punto nga. Dito na hinoon tadali, iipo na hinoon tadito katong mga nakasinina og puti. Niya ginapos ang kamot. Nagsugod ra sa simple nga bughat, gipasagdan na bughat tinga, gikabuhi. Delikado. Unya. Pagsubay na dayon, kung sa terminolohiyang medisina ka, grabe na nimo nga anxiety, nervous breakdown. Unya kay di man na makita nimo ang kabuhi. Di man na makita sa laboratory, di po makita ang bughat o bughat tingag, pero naana sa tao. Bisa sa kabuhi naana. Mumitaw nga na ay bughat. Mabughat sa karne nga baka, mabughat sa karne nga kabaw, mabughat sa karne nga kabayo. Di ba naana siya? Pero dili na siya makita, wala na siya mga laom kayo nga kanini ang pagtuon sa sinsya. Pero naana siya sa ato ang lawas. So diyan na ni pasok dayon si Kuya Dudes. Di ba? Wala ilana. Diyan mo na ipinakalahi sa ato ang mga lintunganay ba? Sa ato ang programa nga gikan sa pinakakaraan hangtod sa pinakabag-o, gikan sa alternatibo hangtod sa medisina. Ato nang pagabat-baton din kung kana man lang ang ato ang nakahatag og dako kaayong kabalda sa atong Panginabuhi. Simple ra siya nga bugat, pero ako lang gay palawman. Kaya ron makabantay mo. Di na mada, inuminuman, rinay mo na mga parasitamol, di akong sa panang naan. Bago kong nanganak, Pero pag inom na ko ani, bago kong nanganak mo nang sige ko gabugat, nag-inom rin ko og Rixie pulte. No ka residual dia. Oh, nawa ni mo na bantay dia, wala.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio 3.

0: adlaw. Maadyong adlaw, kaninyong tanan mga siliga. Waligam na usab mga igsuon ni ining atong tulubunon. Ang programang inyong ginaataga. Ang programang inyong gihimong kalingawan. Orasan, background kining atong tulumanon. Gulong, dampalad, kauban si DJ Onio ng Bayan. Alam ko bosta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamuntunan mga pinalangga. Okay ra ba ang all? Okay ra ba mo? O basic dili mo okay ha? Ayaw ka bala ka mga egsoon kay pag-aukihon tamo. Kaminawag rin atong tulumanon. Lunis hantod sa banon. Liha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. Mula Luzon, Visayas, ug Mindanao. Sabi na po mga palangga sa atong mga hook-up FM station. Mula sa probinsas Bohol. Kumusta mong tanan diha mga partner FM station? Mga tagiyag tagdumala, kumusta? Labi na po sa atong mga avid listeners sa inyong mga istasyon. Maayong pagmaminaw sa inyo. Hello mga taga-Bohol! Maadyo, maadyo, nga adlaw ninyo. Yan na po ng inyong bulanong hilaw, DJ Oniok ng Bajan. Yan na po ng inyong sano. Ako mga kaliwatan, taga Diriman's Bohol. Diriman gipanganak, mga galang akong lolo. Diri po nag-school akong papa. Naapo din hi ang akong lolo o lola. Side sa ko ang papa. Og side po sa ako ang mama. Diri Goods Bohol. Diri sa Batuan Bohol. Hello sa mga taga Batuan. Mga Karyo o Polinar family. Was out sinong tanan mga Polinar o mga Karyo. Mga kaluwatan ako dire. Hello! Hello, Kamigin Island. Zamboanga del Sur. Misamis Oriental. Lalawigan sa Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, o sa Surigao del Sur. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako maghinaot mga igsuon nga malipayo ng inyong adlaw. Ining adlaw nga Webes mga palangga. Binitsahan na Hunyo 4 at tuig 2026 mga igsuon. Ako maghinaot mga palangga kana akamo sa Kalipay, Kapiskay, Hunya, ready na mo? Motubag sa atong tigmo agokoy. Ready na?
1: Ready na ba, DJ?
0: Ready na daw, Migalas. Lula, ikaw, lol. Ready na ka, lo?
2: Ay, saan nagkaon pa ka? Unya na.
0: Unya na daw. Nagkaon pa daw siya. Ikaw diha, usa ka, lolo?
3: Andam na ko, motubag, DJ. Asa, DJ, kituwasan sa nakuni akong giom-om, DJ.
0: Nagkaon po na, eh. Ikaw diha, Inday. Motubag na kagtigmo, Inday.
4: Ang tigmo, kuya.
0: Awa ka kailag tigmo?
4: Wala, kuya. Wala ko kailag tigmo.
0: Mo ba? Ikaw yun.

Bailuan na lang daw may gala si Lula o kini ang tigmo na unsa ba. Tigmo ha, tagui o hipusa arundili mahibalan sa uban. Again, again, tagui o hipusa arundili mahibalan sa uban. Unsa man ni mga gala nga tigmo may igsoon? Butang ba ni? Bunahuna ba ni? Unsa man? Mahuwiran ba ni? O dili ba ni mahuwiran? Ala, sige! Tagui o hipusa arun dili mahibalan sa uban. Unsa man? 4,000 na ang premyo. Ako, anas premyo. Kulbaan na taan ni Miguel Aquinza ang makatubag. Dire lang tubag sa tuang hotline, mga pugi, mga guwapa, ha? 0955-937-8054. Tonya, okay ra mo? Nagubot na ba mahigala sa kalibutan, oy? Ayaw! Ako sa tinuod lang, burag kaingon ko mga higala, balamian na mulaya sa inyong Pilipinas. Ayaw! Sige naman tao, mag-away-away dahil sinado, naunsa naman tao mo. Ayaw! Waaray mo ko, Jape! Istorya ta mihigalag mga istorya nga ana ba maka-smile ta kay sige ram tag hisgot ana mga politika. Paila na gyud ni ba nga nagka-mature na ta. Apil ang mga bata mga palangka hisgot nag mga politika. Halos sa makita sa social media sigag scroll puro problema mihigala senado. Okay, direta be. Dejo onyok makahinumdum ko sa imong background. Kanang faithful love mo ona ang background na mo sa una tong tig... Ha? Tong batanon pa may karon tigulang na may. Kanang faithful love mo, kanang mga background sa una katong kanang balaki ba na. Pero naapagid ko'y mahinumduman ni atong pagkabata ba? Gawas sa faithful, hinumdum mang ulitaw o daga pa mo si mong bana ni mong asawa. Pero naapagod ko'y laing mahinumdum. Naakinumduman ba nga katong bata pa ko tungod aning maong musika? Paminawa gani o. Makahinumdum doon gani. Nakamahinumduman o. Ang saman ni be. Kanang inig intro palang daan ani makahinumdum na ka sa imong pagkabata. Paminawa.

0: Kainom-dom ba kano nga mukhaon pa kagbunbun?
1: Aya!
0: Oh, kato, kainom-dom pa ka sa una kato, magbalay-balay mo niya imong kwarta ka dahon sa bayabas.
1: Aya!
2: Aya!
0: Og labaw sa tanan, makainom-dom pa ka nga gukdunan pa ka sa imong mga magbunalo.
1: Aya!
0: Karon pa katulogon?
1: Aya!
0: Ano na imong mama? Hoy, tulog na! Di ka matulog ro? Bitay na ka ro? Inom-dom sa tasawra ka to, mamaskota nga guktong tag-iro. Inoobit ka na, mamaskota sa una, guktong tag-iro. Pagbida na mga iro, ah, che, che!
3: Ay, nako, once upon a time. Inom-dom kita na yung itong pagkabata. Diritas mga mensahe, mga palangga. Diritas mga mensahe, ha? Ugma, naas digong ugma, ha? Si Tatay Diggs. Diri sa tuan, tulaman nun. Grabe, kadagang sa mga mensahe, oh. Praise the Lord, good mga palangga. Hangakon kitagbasa ni Ron.

0: Okay, derita. Derita mga palangga. Ako si Apple Making. Nagpuyo sa Purok Uno, Kapatagalano del Norte. 20 years old ang akong tubag sa imong tigmo kay sakit o pain, sorrow o grief. Ako explanation, ang sakit sa kasing-kasing o kasubo, kasagaran natong gitago o gipahilom sulod sa atong kaugalingon. Aron dili kini makita o mahibaw-an sa ubang tao. Uy, gwapo kay ihang pagka-explain, di ba? Iyang pagkatubag. Pero tanaw na to, ugba o ba ni be? Tanaw sa nakus ko digo, ha? Be, okay. Muna mag-aksupitik atong heart, ha? Ay, ah! Mauna ba ka, ne? Ha? Tanaw na to, mga higala! Come! Pew! Ter!
1: Ay, ah!
0: Be, man, mao. Okay, dirita, migala, salag bensaya, good afternoon, DJ Tubag, kuting mo, tagoe, og hipusa, arundili, mahibawan sa uban, kay kahibalo o kaalam sa sakatao. Tagoan og magpabilin sa hunahuna, kay dili kini hibawan sa uban. Kay dili kini makita o makuha, kay ikaw lang yun ang nasayod kung unsa imong nakatunan. Ikaw lang gyud ang nasayod. Less ng Pigkawayan, North Cotabato. Hello sa mga taga North Cotabato. Shout out kinyo sa naman. Atong Leon, huwag maubaha. Hala. Gwapo naman kayo, manubag na ito mga listener. O, ikaw na to. Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop!
1: Ayaw!
0: Di ba? Oh, balik.

Okay, dito na speakers mga gan. Batasan akong tubag, Kuya Chris Bernalis ni Kuya Tagat. Kuya, taga asa. Samani. Batasan akong tubag, Kuya Chris Bernalis ni Kuya Taga. Taga-Tagasaka, Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan. Hello sa mga taga-Surigao del Sur. May pagpaminoy ng tanong niya.

dito sa inyong tambayan, ako di ay si Nelson Montero ng San Roque, San Miguel, Surco del Sur. Ako tubag si Tigmo kay taong Kristohanon. Kay iya gayod taguan ang

0: Ita mo glang answer nga kanang dili hugaw sa hayop, dili hugaw sa tao, o dili pod binastos na part sa lawas sa tao. Okay, unya na po ning uban, di morot og basa. Inato kalimtan mga lude, nga kini atong tulumanon, hatod ka nato mga higalas pito-pito herbal capsule. Og pito-pito herbal coffee mix mga palangga. So ako manghinaot mga igsuon nga nakainom na mo, naalibyuhan na kamo ni ining atong produkto mga palangga nga gama sa Melvant Food Supplement Distributor ang orihinal. So minaw sa tag mga testimony mga igsuon ko. Ngalan gani na mapalihog?
1: Rosita.
0: Ah, okay. Pila edad ni mo?
1: 67.
0: Asa magkakaroon nagpuyo ron ay?
1: Adari sa Mulabi.
0: Doon ay bukol dapit si Buhang Kasing-Kasing?
1: Oo. Naamay bukol sa akong kasing-kasing mong yun. Dayo, natuwa akong kutukutukod ba? Dayo, nagkapali ko o lahat sa rodyon o lima sa buhok ko pinik. Dayo, takpon, walo sa buhok.
0: Hmm.
1: O diyan naman ang ako ang bukol na ko. Dako yung pungatukod. Ang ako pungatukod. Na wala naman siya kamo o wala mo makasuway sa ong pito-pito makaayo magining ng pito-pito so layan ninyo ang inom kaya na, naulian man ko pag inom na ko kamo ko ibukol o kumat ko pito-pito.
0: Nay, salamat kayo nay Rosita.
2: Liseria, Limara ni sir taga Makimulig, Pidapawan City. Ang testimony na ko sa pito-pito, sa duga-duga na mga niya akong pakisir. Ako ay diabetes, ako ay high blood, ako ay insomnia. Abad yung ko ay arthritis, sir. Ang hanag yung kahit hindi pag inom nga mga tambal, duga-duga na na sir, edad pagkuhan ni o 45. Magsugod niya ako ang diabetes. Akong edad ka rin sir, mag-tipad yun. Akong edad rin klaro.
3: Uy, mudagan na o 20 katuig imong sakit.
2: Oh, di ako nag-insel kay gadugay naman ko niya kung bati siya. Ang bati gina ko na una, high blood na ko, kung diabetes niya. Sige ko panginaw, sige panginaw ko lang matambal ang mga herbal siya. Nag-ano kayo kung panginom siya na herbal. At ito ka, na uli answer. Pero mo naman yung ginamintin rin siya, di kan pagka testing na ko inom sa pito-pito. Ano na gina akong ginamintin ko rin, nag-normal na akong sugar, nag-normal akong high blood. Nawala. Akong isong niya, maya si Ginoo, sir, nagtagaan ko o kanandalan sa Ginoo nga magsigid ko ampo, sir. Eh, ano, magsigid ko, hilak ko ang gabi, eh. Kailan hindi ko maayo, gusto ba ko magpakamuhi sa galingan mo na, sige ko pangita nga, Lord, sabani ko, Lord, na tagaan ko niyo o ganang herbal nga makaayos akong dibate karon. Muna, salamat ko dako sa pito-pito capsule o pito-pito taxi. Ang ako rin ika-istorya sa kong mga kailam, mga amiga, tamong na may gimati karon. Tingin ninyo pag inom ng pito-pito capsule o ng pito-pito kapi, kay maunay nakaayos sa kong diabetes, maunay nakaayos sa kong high blood.
0: Ikaw, Igsoon, naayo ka na ba? O natambalan ka na ba sa imong gibati karon mga palangga? Kung wala pa igsuon, kining programa o kining atong mga hisgutanan karon og imong nadungog ang mga testimony. Basin mo kini igsuon ang makapaaghat kanimo sa imong kawalingon nga makaingon ka nga usa ka i-try ka nako. I-try ka nako aba kay kanang ilang testimony maupo nang akong ginabatyan. Maupo na akong ginabati nako. So, i-try mga palangga kani ato ang produkto igsuon. Basin, kini makatabang sa nahinay nga paagi igsuon nga maalibyuhan ka mo sa inong mga ginabatyag sa kalawasan. Sa mga ginabatyag, like hypertension, high blood, unya diabetesun ka, unya malipong ka, dili ka ginhawa, samot na karon nga si Sir Given ang usa ka content creator nga makita nato sa video nga gi-upload nila kagabi mga igsuon nga si Sir Given mga palangga gitabang. O, gitabang anang gabi una tungod kay matud pa mga higala sa igsuon nga kalit lang nga nanggahi, no? Si Sir Gavin Mangapalangga, ang usa ka content creator, sikat

sa Facebook o sa YouTube. Unya, no to, nga, naminhot iyang aping. Unya, nanggahi iyang kamot, unya, naglugos sa ginhawa igsoon. Kana nga mga kondisyon, usa na sa mga sintomas, mga palangga, sa gitawag na to, o kini ang anxiety and panic attack. Ang sama na asa managikan, ang anong naka... Kung sa Tagalog pa, nagkaroon kayo ng anxiety and depression o panic attack. Ano magpanic man ang tao? Kiniigsoon ng mga kondisyon sa tao, kaingon ka o sa normal ra. Dili man ko na dito mahigal ang effect. Mutama sa tao ba? O batiyon sa tao ka ng anxiety? Mukalit lang na mga palangga kung wala na nimo gidisiplina imong kagulingon, kuwang sa tulog, daghan kag mga ginohuna. Dili maayo mga palangga ang imuhang utog, igsoon, dili na mo ipahuway, dili na mo i-relax. Ma-stress imong brain, magkababa imuhang immune, muna nga magpalpitate ka, ug dili ka kaginhawa, maglugos kaginhawa. So, wala pa may saktong finding mga palangga, diha lang ta nagbase sa reaksyon o sa sulti sa igsuon ni Sir Gavin o sa nakita na to siyang kondisyon. Daghan ba yan mga vlogger, mga palangga ang nangungundang o vlog, ano man? Makastress ba yan ng content? Dilit yaw ning vlog-vlog, nagtuo mo sa yun na mag-vlog-vlog. Samot na nga naka-income na mo o million-million. Tanawa Sir Gavin mga palangga. Usasa ni successful nga vlogger mga palangga sa Pilipinas. Tanan niya mga igagaw, mga igsuon, gipalitan niya mga palangga og sakyanan. Mga branyo nga mga sakyanan tungod kay success na sa mga higala sa vlog. Tako na ning tigom, daghan ng kwarta, o niya, bilar-bilar pa, makita naman siyang vlog igsuon nga, alauna, alas dos, kadlaon, ga-vlogging pa. So, kanang imong health karon mga palangga, kanang imong maayong panglawas karon ng imong kalawasan, paminaw ni mo, okay pa. Pero og pila ka years din mo na nga ginaabusar imong lawas, di mo maabot yun ang

0: mahimo mga palangga.
1: Oh. Muna nga ampingan ta ang lawas igsoon, itong lawas usara, ang kinabuhi usara, walay baligyan kinabuhi ang mga igalas merkado. Ang sakit igsoon, dili na para sa mga pobre. Madato mangka, mabilinaryo mangka, sa ngalan nga, wa ka disiplina, magkaangkon gud mo og sakit sa kalawasan. Muna nga, ampo na gud tas Ginoo, kay ang Ginoo mo ay makahupay sa tanan atong mga balatian o mga kagulanan o mga pagsulay sa kinabuhi. Basta tawag lang ta sa Ginoo, salig lang ta igsoon kasiya man ang atong manluluwas. Igsoon, doon na ka ba'y anxiety? Doon na depress, na-depress ba ka? Labi na sa panghitabo karong Senado. Inom mo pito-pito capsule ha, o pito-pito herbal Coffermex aron ma-relax mo. Aron nga kondisyon, kanunay ang lawas mga palangga, magkakumbati ta, magkatarong mo sa inyong mga buluhaton. Kondisyon, kanunay ang lawas. O nakatun na ay mga gibati diha, ayumog kabalaka, oh, mahinahinay o kaalibyuhan o maalibyuhan ang inyong mga balatian sa kalawasan. Salig lang, ulian lagi ka. Kanang anxiety ni mo, kanamang panik ka, maglugos sa ginhawa, mamugnaw ka, magkurug-kurug ka. Oh, magpalpitit mo heart di kakatulog, way gana mo kaon. Kana, mawala ra lang gina, inom lang o pito-pito capsule, 3 times a day, unya kaon o kini ang masustansyang pagkaon, more protein, unya kaon o kanang mga pagkaon nga low carbs, unya more water, tulog sayo, ayaw tanawa ng mga problema sinado kay, naman kay anxiety. No? Tanaw hinoon ka ng more fun. Kano makakatawa ka ba? Kano bang mga funny? Tanaw ka sa mga asawa ni mo, tanaw ka sa mga banar, makakatawa ka. So, di ba ka, minang mas kong programa, rom, katawa mo. Di ba? Pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Coffermex, makatabang sa mga igsoon, nga dunay anxiety, depression o panic attack. Oops, mga bata, ting-eskwela na, mag-Mimo Pro Plus 4 kids na ta! Oh!

0: pa. Oh yeah!
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
3: Yahoo!
4: DJ Onyok, I love you!
1: Dear DJ Onyok, una gyud sa tanan, mangayo ko og katahoran diha sa idong tanan.

pinausap na kinimo DJ Onyok ng bayan. Bayong adlaw kinimo. Imong sukin tigbaminaw dinhe sa Ormoc City Leyte. Tungod sa akong silingan nga tigpaminawan sa ibang tulumanon. Huwag lang utan ako. Unsa ang radio. Oto namin ako DJ sa maong stasyon. Huwag kini ang imong programang akong ginapaminawan. Ang programang Gulong ng Palad. DJ Onyo, tawagan lang ko sa pangalang Tuto. 45 years old. Doon ay ka-live-in. 5 years pa lang mi nga nag-live-in karon DJ. Apan isugod ko sa panahon nga gapanguyap pa ko niya DJ. Aron masabdan mo ang tanan, mauni ang mga pangitabo.

0: Ay, totoo, bakod na diha. Ayag na. Pamahog nagmanok. Ay, nanakit na gyud in taon ng akong tuhod. Oy, totoo, bakod na diha. Naunsa man kadya? Palabi mo kong kag-inom. Madugay bito, magkasakit yung ka. Balikan yung ka ni mong sakit ni mo. Ay, probida guning bataan, hindi good maminaw. Toto! Bakod na ba? Pamahog ng manok? Masukor ba dayon ka o di mabahugan ang imong manok ni mo? Ay, ikaw ng bataan ka, hindi yung ka, ha? Hindi yung ka mabakod, ha?
1: Ay, tigulang ka na. 35 anos ka na. Wadyo ko makakita ni mo nga na kay uyam.
0: Ma.
1: Sige raman kung kag-inom mo lang way ganahan good mo. Madool ni mong babae kay palahubog ka. Di man unta palahubog ni imong papa ni mo.
0: Maoganin na akong giingon niya. Nga ikaw, magmatngon ka na. Di magog ka magmatngon. Kahit magog kag ulo. Tigulang nami ha. Ikaw na lang wa maminyo. Ikaduha manunta kang kinamagulangan pero nga naman nga wa pa man ka naminyo. Naunsa man taong ka toto.
2: Ayaw mo kabalaan ka pa.
0: Kabalaan kang gaming imong mamani mo.
2: Pa, bata pa ko.
0: O siya bata. Tanawa na ito yung mamanghod ni mo, nakaanak talagdo ha. 25 ng edad. Ikaw, 35, apay usa. Laong sabihin tao ang kakoy. Ay kung ignag, BS ka ha.
2: Ano sabi ng BS pa?
0: Tanawa na. Ang BS, bugnaog si Mod. Duulag babae, mamugnaog si Mod. Di ka kaistorya, di ka kapanguyab.

0: bay. Apa kulan bay?
1: Matugo sa iskulan bay. Nakibulante.
0: Mabulante ka? Ano sa mantawang ka na bulante? O ama kay motor?
1: Nakay motor bay. Abang lang.
0: Uy! Sige bay. Amping bay ah. Sabi to hana. Mamulante yun niya, way motor niya, mga abang. Naagi siguro ti katagbog babae ay. Abo tutuhada. Kanus aka na magkauyab. Wadyo ko kakita ng tawanag na uyab-uyab. So, una pagi ng panahon, payod ng tuhada niya.

0: 是没爱做的爱累
1: 啊，侬那不是安吉丽卡？
0: 是安吉丽卡？哦，什么作用？你没是爱公安啊？
1: 啊，
0: 爱上干做了？那我们国内还一时间的，不然必须不是够了，把阿布拉过来。哦，林哥哥嘞，那给你二百来个。
1: 啊。
0: A borak familiar na kung ibog dao, di ba? Kiting, o sa may tuyo di ba sa kung anak tuod?
1: Ah, maningilong tako, kula at tatay?
0: Maningal? Maestra akong asawa, wala na utang, ha?
1: Ah, dilikul, tatay. Kining bulante ko niya, dahil na... maghatag daw ko na sa matagsimana.
0: Aba o ba? O sige, taw ko sana ko sa Angelica, ha? Ah, Angelica! Ah, kanaog sa diha kayo na ay bisita ni mo!

0: Kuya, magkaon sa ta?
1: Ah, oh, busog pa ko, ma'am.
0: Sige na, iyo ka ulaw. Magdungan tagkaon.
1: Busog pa ko, ma'am.
0: Sige na. Gita ka bayaran o di ka magkaon?
1: Ah.
0: Sige na, kuya. Ayaw ka ulaw. Tanan nga mo sa kanimbay. Pakanon gid na ko. Unta nga. Di ko na mapugnan sa kung gusto.
1: Sige, ma'am. Walay problema.
0: Tagadiin manggit kaya. Ang ako manggong... ang ako manggong bata o student mo ay ga-recommend sa imo kasi nga kuno mo wala kuno kay asawa.
1: Oo, ma'am.
0: Gwapo biya kaya?
1: Unsa, ma'am?
0: Yes, gwapo ka. Ngayon wala pa man kay uyab.
1: Malagi, ma'am. Siguro may ibog na ako.
0: Na may ibog ni mo. Dili lang siguro ka gapanguyab ya.
1: Marag diha gid siguro, ma'am.
0: Sige kuya, ani na lang. Mag-advance ko o 2 weeks ni mo. Para nga sunod semana, wala na ko obligasyon ni mo, ha?
1: Sige, ma'am. Wala problema. Salamat, ma'am, ha?
0: Sige. Sige, kuya. Mga inanak kong number ni mo, ikaramay na yung number na ko, no?
1: Kato lang, ma'am. I-save lang to, ma'am.
0: Sige, kuya.
1: Sige, ma'am. Adun ako, ma'am.
0: Sige, amping, ha?
1: DJ Onyok, para ko gikilig. Kilig yung gaya ko, DJ. Inabot ang time, DJ, nga nagdugay ko ni Ma'am Angelica. Kami siya ka teacher. Dari sa Ormo. Yan ako isulti kung asa napit ng eskwilahan. DJ Onyok, inabot o 2 years ang akong paghatod-hatod niya. Dalaga po siya. Ako na siya uyab. Pero kuwang sila og komunikasyon. So, ikay mahal ko. Ya DJ kay nagbulag man sila. Muna yung mga panghita po.
0: Ambinin mo. Nasikitan ba yung ako?

0: Maulaw, sige na.
1: Ma'am, kining crush di ka?
0: Ayoko ulang, sige na. Unsa?
1: Crush di ka, ma'am?
0: Oh, si...
1: Yes, ma'am, sigurado ko. Crush di ka. Na-in-love ko ni mo.
0: Crush, tapos na-in-love. Sigurado ka.
1: Oo, oh, ma'am. Naibog ko ni mo. Ma'am, dilimigay ko para sa imuha tungkol kay maestra ka. Ako, unsa ra kong trabaho na ako? Driver, ah.
0: Ayaw ng driver, ah. Usa ka na kamarangal nga trabaho ang driver, ah. Tumuyab ka na ako. Kaya ba ni mo? Manguyab na ako.
1: Yan ang kong di.
0: Sige. Kung maman o galing na, sug din ang pagpanguyab.
2: Dijo Unyok! Grabe na kong lipaya kay si Ma'am Pagyon ang nanghanggat nga panguyaban ako siya. Dito Dijo Unyok, nagkauyab mi ni Ma'am. Ang among tawganay is honey. Pero gitago na mamong relasyon tungod kay maulaw ko nga nagkauyab mi ni Ma'am.
0: Iuli na na imang motor niyo mo, honey.
1: Oh, ngayon naman, han?
0: Basta. Iuli na na imang motor niyo mo. Na i-motor dito sa balay? Ako tong ipagamit ni mo.
1: Oh.
0: Ayaw ko ulaw. Basta, ang pingi lang yun.
1: Unsa tong motor, ma'am?
0: Unsa, ma'am?
1: Ah, sorry. Honey?
0: Anak ba na unsa man kayo ko ulo na ako, uy?
1: Anad mong gugug, ma'am. Kay... One month pa mong gud na nag-uyab, ma'am. Honey?
0: Sige, ado dito sa balay, ha? Ko atong motor. Inmax tong motor. Ikaw na magamit ato. Ikaw na maghatod sundo na ko, ha?
1: Oh. Sige, han.
2: Iabot o 3 months sa kamong relasyon ni Angelica. Huwag nag-live-in, good me, DJ. 3 months may nag-live-in. Dito na ko magtulog sa lambalay. Dahil sa'yo naagyon ang kalipay na ang puno sa gugma ng mong duha ni Angelica. Kunit agatod niya. Ang ipangandoyin ako nga babae, DJ, na-live-in ako. Pero DJ, nag-live-in me, pero wagi nahitabo na mo. Dili pa siya magpahilabot o magpagamit, DJ. Tungod kayo niya na daw makasal me. Naagyan akong respeto niya, DJ. Isunod na ko iyang gusto, DJ. Niya na daw may mag-anak o ready na. Master na sad ko. Master na po siya. Huwag iyang pamilya. Respeto na ko iyang gusto, DJ. Apan, DJ, niabot ang dakong pagsulay.
3: Ibalagbuwag naman mo. Nabalagbuwag naman mo sa ibog. Ako dili ko gusto, ah. Dili lang ko gusto. Gabag apel-apel ang inyong problema ninyo. Mahimo yun siguro ni mong istoryahon si Angelica. Ako wala problema. Istoryahan si Angelica.
0: Nga na nagpakita ka na ako.
3: Nagpakita ko di ba? Kuhaon kong motor. Kuhaon ko ang ako mga kagamitan. Huwag dili ka gusto.

0: చెప్పుకో ఉంటికా. మోనిమకి ఏలేస్తే నాకు
1: అభినేమో అభినేమో అలెక్స్ తొంగుద్ నిమో అని నయ్యున్ అనికో తొంగుద్ నిమో అనుంగ్ నలయో కు నిమో.
0: Pero buto na ko na una. Mahal pati ka.
1: Mahal pa ko ni mo?
0: Mahal ti ka. Wala ko lang laing mahal ka babae, kundi ikaw lang.
1: Alex!
0: Kung unti ka, balik ka. Ito to. Dili ka mabuhi niya. Og dili mo para sa usag-usa. Para ka na ako.
1: Alex! Alex, I love you!
0: DJ Nyok, wala akong magdahom. Ini atong tumura, DJ. Ikaw ha, pagbalik. Sanzilik ka nga ni Nako. Nag-ingon ko, DJ, nga. Panakit butas ra dai ko. Sa panahon nga magulaanon si Angelica. Gihimo ra dai kong panakit butas, DJ. Aron lamang malimot siya sa iyang away si iyang uyab. Nahimo kong panakit butas, DJ. Pag mo ito, ang hinungdan, DJ, nga gibawi ang motor. Kaya dili man ito iya sa iyang manitong uyab. DJ Onyok, kansay akong buhaton angay makumugukod. Kanto ni Angelica. O ako nalang dawaton nga dili may para sa usag-usa. Paliog DJ, tabangi ako. Unsay angay kong buhaton.

0: Oy, hello, hi sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, labi na gid sa ato mga halandong mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala og pakusgihan yung radyo aron naghantag makatunan ning atuang 5 ka minuto nga programa nga gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor. Kauban ang inyong higala sa radyo, ako ang inyong makabayan JJ. Paminawa kini mga senior citizens o sa ato mga suking customers. Kay daghang kitag pwedeng i-share sa itong kapikas kinabuhi o share sa itong silingan o i-share sa tuang pamilya o mga kaparyentihan. Karon ato ang pagahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang Moringa Olifera. O mas nailha nato nga malunggay or kamunggay, daghan kini sa mga tropical ang climate nga country. Og sa Southeast Asia, naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, aris Japan, Korea, wagi na sila kining kamunggay. Mao na malunggay, daghan andiri sa Pilipinas og superfood ka na. Usa ka na sa mga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar og blood cholesterol og adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab nga mga research ang nagpakita nga ang Moringa Olifera or kamunggay dunay compound nga niacinamycin nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver o natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Muna kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon o ginainom duna ginay sagol nga Moringa Olifera or kamunggay. Good for weight loss di na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid. Mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw magid nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic og antibacterial. Dali lang pud maulian ang imuhang samad. Tungod niini mga kaigsoonan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart friendly gyud ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy gyud na. Tungod kay ang usa sa mga sagol niini ang Moringa Olifera, di ba? Ang malunggay. Mao nang lami gigayo nga tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grape seed extract, mangustine, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy og healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens og mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins ug mga minerals ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao ni imong paliton ug pangitaon, i-rekomendar sa imong kaparintihan, kaigsuunan, kahigalaan ug mga kabarangay diha mga higala, no? Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa ug i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy og sa stress. Ayaw na paglangan mga senior citizens, mga suking customers, kay ma'am ug sir, adto na sa pinakaduol nga butika, pangitaa, palita, i-rekomendar ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimot mga ate kuya ha sa itong mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. hangtod sa sunod nga higayon. Humana naman diya nga ito ang 5 ka minutos pagkapaspas na naging mga kaigsunan. Ako gihapon inyong higala sa radyo, higala sa kahimsog. Makabayan JJ, amping o daghang salamat.
1: Okay, mga silingan, wala naman tiuras, mga higala, arum magpadayon sa unahan. Dagoro, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Dagang salamat sa Melvan Food Supplement. Distributor ang orihinal. Ay kalimot ha, magpito-pito capsule, magpito-pito Coffermex, and pito-pito herbal oil, pito-pito liniment oil, pito-pito relaxing gel, and pito-pito mineral eye drop, and of course, Mimo Pro Plus for kids. Ako lang matambag ni Mo Cinder is para nako is dasiga imong kagulingon nga mubarog ka. Ayo pagpadala sa emosyon nga diin nga mahuyang ka, malugmok ka, mahagba ka o madown ka. Dili pa ulahi ang tanan. Dili pa enough ang 3 months para nga musurrender ka. Di ba? Uban magani diha nagbuwag nga nangapon na. Na magani uban gikasal karon pagkaugma nagbuwag na. Di ba? Mo ni pinakasakit ka ayo nga part. Pero para sa imo, dili man gapon ka logi. Kung gihimo manggaling kang panikip butas, pero charge to experience na lang to. Importante, wala na mo sa naburusan. Wala kay obligasyon, di ba? Wala kay gihimong dautan nga doon ni Angelica. Kaya siya pagani mismo nga imo siyang panguyaban, di ba? O niya, ang pinakanindot diha, wala na mo sa gihilabdan. Tungod kina ang imong pagrespeto nga doon niya. Sulong sa tulo kabuhan ninyong pag-uyab o pag-live-in. Siguro gihimo kang panikip butas apan ingon ana igud na no nga may mga tawo nga mangon ana gamiton ka pag once ka nakamove na sila biyaan na ka. Listen learn pud nimo kala lang dili man tanang mga babae ingon ana apan do na gi ubang mga babae nga seryoso mahigugma. Dili na kinahanglan nga mangita pa og panikip butas kana bang stick to one. Dili na binuangan ilang kagulingon na may ngunan ang babae o muunay pangita. Nandun ay kahadlok sa Diyos. Kana lang, sinner. God bless you from Ormoc City. Ayang salamat o maayong adlaw kanimo o sa tanan.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Exfoliate and glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.
7: FM Radio.
8: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
9: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod, kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
10: Magnum C, the most nutritious food supplement.
11: Bilian pasage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na kong Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsik ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat siyo ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
10: Magnum C,
9: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
12: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
10: Magnum C, the most nutritious food supplement.
13: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun sakit. Akong gisulayan pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kay wala ko gibati o kasakit.
10: Magnum C,
9: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
12: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
10: Magnum C,
7: the most nutritious food supplement.
14: Sarisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C, kay ingon lagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kay ang tabang si Magnum C sa ako, labi na ako a working mom ko. Og salamat kay Magnum C.
7: Magnum C.
15: Para hindi magsisi,
7: mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo. Magnum C.
16: Nagsugod ug inumog Magnum C unya ako ambisyon naghinahinay ug katin-aw tungod sa Magnum C.
17: Lolit Agustin, Lagao General, Santos City.
7: Magnum C.
15: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
18: 10:20.
19: That time check was brought to you by
20: Governor Engineer Raul Mabanglo.
19: That time check was brought to you by
20: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
21: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: Sa sige na, tugpaning kamot sa tuang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM.

0: Bounce Papaya!
1: May papaya!
0: Niacinamide!
1: Para sa puti power times two!
0: Times two!
1: Plus shea butter and tea tree oil!
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two!
1: Bounce Papaya! Pinisulit ang glow up! Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS!
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair. Air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
7: Buksan mo, papasukin.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
11: EXL Makabuhay Health Hour.
12: Magandang araw at makabuhay day Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan at wellness mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang day EXL Makabuhay Happy Health Hour, what's up daw? Para sa episode natin ngayon ay napapanahon na bibigyan po natin pansin about our digestive system. Tatalakayin po natin kung ano nga ba ito. Ano po ang klaseng uri po ng sakit na ito? Pusin tayo sa ating what's up doc topic, ang digestive tract paralysis.
13: What's up doc?
12: Ang digestive tract paralysis or medically called as gastrointestinal or GI dysmotility ay isang kondisyon na kung saan ay bumabagal o humihinto po ang normal na paggalaw po ng ating bituka o digestive tract. Sa simpleng salita, ito ay parang nagkakaroon po ng traffic sa loob po ng tiyan ng bituka. Eh hindi po siya maayos na nakakalabas ng lahat ng mga pagkain na kinakain po natin. Hindi po ito bara, nagkaroon po ng tinatawag nating paralysis. Kaya hindi gumagalaw po ng maayos po ang ating digestive system. Ang ating digestive system po mga kamakabuhay ay composed of the muscular tube na tinatawag po natin gastrointestinal tract mula sa bibig, esophagus, stomach, small intestine, and even sa large intestine hanggang pati na rin sa dulo po ng ating rectum. Sa tulong po ng mga muscles at nerves na nakapaligid nito, gumagalaw po ng maayos ang pagkain pababa o yung tinatawag nating peristalsis upang ma-digest at ma-absorb ang nutrients sa ating katawan, nutrients sa ating lahat ng kinakain. Pero kapag may paralysis or weakening sa nerves or muscle ng digestive tract, nawawala po ng maayos na coordination at movement sa pagkain, resulting into gastroparalysis of the stomach, intestinal pseudo-obstructions at iba pang uri po ng dysmotility. Take note sa, the common names of this kind of condition is una dyan yung gut paralysis sa madaling salita, no? Digestive tract dysmotility or GI motility disorder. Now when it comes to the wellness and natural management, bukod sa gamutan, may mga wellness approaches din talaga na nakakatulong po sa ganitong klaseng uri ng kondisyon. Una dyan ang small frequent meals. Kumain po ng konti, hinay-hinay lang upang hindi mahirapan na mag-digest ang tiyan. Stay active after meals. Maglakad-lakad pagkatapos kumain para matulungan ang digestion. Hydration. Uminom po ng sapat na tubig para sa digestion. Stress management. Meditation. Breathing techniques or yoga upang iwasan ang flare-ups. Herbal support. May mga naturopathic remedies tulad po ng ginger, peppermint tea or digestive enzymes na nakakatulong para sa gut motility. Naturopathic consultation para i-personalized and complementary approaches, lalong-lalo na kung ayaw po ng gamot or operasyon. Importante din huwag kalimutan na ang role of nutrition and integrative medicine. Ang tamang diet ay mahalaga para sa mga pasyente. Low fiber diet mas madaling i-digest tulad ng saging at oatmeal. Soft and cooked foods. Iwasan ang hilaw na gulay at prutas. Avoid some fatty and fried foods dahil ito po ay nagpapabagal na tunawin. Supplements. Mga nutritional supplements na nakakatulong po sa calorie intake. Work with an expert, nutritionist, gastroenterologist, and integrative doctors para sa holistic plan. Now, the question is, paano naman nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa management ng digestive tract paralysis? Pero bago natin sasagutin yan scientifically ang lahat ng yan, mag-break lang muna po tayo para sa konting paalala ng ating programa.
11: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na! Don't settle for less. Don't kasi the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
15: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plus, hindi sapat ang basta pagmamahal lang. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo para sa mga mahal mo. Piliin ang ligtas at EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
17: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
18: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
19: Hi, EXL Makabuhay.
11: EXL Makabuhay Health Hour.
12: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa tanong kung paano nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa digestive tract paralysis. As we mentioned a while ago, ang digestive tract paralysis ay kilala bilang isang gastrointestinal dysmotility. Ito ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay humihina, humihinto ang normal na paggalaw ng bituka. Ang resulta nito, kaya nagkakaroon po tayo ng kabag, pananakit po ng tiyan, hirap na pagdudumi, at pakiramdam na mabilis tayong nabubusog kahit konti lang yung kinakain. Para maibsan ito, kinakailangan po talaga ng kombinasyon po ng gut stimulation, nerve regeneration, at muscle support. Ang lahat ng yan ay matatagpuan po sa EXL Makabuhay Products, and that's one of the reason na kung bakit nakakatulong nga ba ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. You know what, this kind of combination ay napakayaman po sa fiber at gut microbiome support. Unahin po natin ang laman po ng EXL Makabuhay Black Coffee. It has psyllium husk, insulin plant, at guava. Mga sangkap na mataas sa fiber. Ang fiber ay hindi lang po para sa pagdudumi. Tinutulungan itong ayusin ang galaw po ng bituka sa pamamagitan po ng bulk forming effect at balancing of gut flora. Kaya kapag healthy ang microbiome, mas smooth po ang digestion at bowel movement. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong para sa nerve health at gut-brain communication. Now, muscle strength and energy enhancement. Ang EXL Makabuhay Black Coffee, it has ATP peak at HMB na tumutulong sa muscle, energy production, at cellular performance. Ang bituka ay may sarili pong muscles na kinakailangan po ng kalakasan para gumalaw ito. Kaya malaking tulong po ito para maibalik po ang motility at kilos po ng digestive tract. Immune booster at antioxidant defense ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi natin pwedeng balawalain po ang immune system. Ang kombinasyon po na ito ng malunggay, vitamin C, mangosteen, at guyabano, at iba pang mga antioxidant herbs na tumutulong para sa immune modulation at inflammation control. Kapag malakas po ang katawan, mas mabilis po ang recovery ng bituka mula sa damage and even infection. Ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi po simpleng herbal supplements. Ang kanilang kombinasyon po ng digestive calming, nerve repairing, muscle boosting, at fiber-rich ingredients ay nagbibigay po ng suporta sa katawan para maibalik po ang normal na galaw po ng bituka. Ang resulta, kakaroon po tayo ng mas komportableng tiyan, tuloy-tuloy na bowel movement, at mas magandang overall digestion. As we support the campaign of DOH ngayong Digestive Tract Paralysis Awareness Month, layunin po natin ang edukasyon, alamin po natin ang sintomas at ang ganda mapakonsulta, early detection. Mas mabilis po ang recovery kapag maagang na-diagnose. Support system, bigyan po ng suporta ang pasyente, pamilya, and even some of caregivers. Awareness campaign sa radyo, social media, at sa mga barangay health programs. Take note, our tagline is call to action. Huwag iwanan ang tiyan, alamin ang tamang kaalaman. E kung ikaw o mahal sa buhay mo ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng sintomas base sa nabanggit po natin, huwag pong ipagwalang bahala. Magsimula po ng konsultasyon with doctors or naturopathic wellness advocate. Magpa-schedule, magpa-check up, magbasa, matuto tungkol sa gut health. Maging bahagi po ng kampanya natin para sa healthy digestive tract. Tandaan po natin, ang kaalaman ay protection. Ang preventive health ay mas mahalaga kaysa sa emergency cure. Ang tamang lifestyle at wellness approach ang susi sa maayos ng digestion sa buhay. Sa pamamagitan po ng holistic approach na kinabibilangan po ng tamang gamot, healthy lifestyle at sa pamamagitan po ng mga natural na produkto, makakamtaman po natin ang maginhawang buhay. Kaya't huwag pong palagpasin ang pagkakataon na baguhin po natin ang ating kalusugan at pamumuhay sa tulong po ng EXL Makabuhay Products at ang ating dedikasyon sa natural na pangangalaga, abot kamay po natin ang mas malusog na bukas. Maraming salamat po sa ating mga texter na patuloy na sumusuporta sa ating advocacy at sa ating programa. Ngayon naman ay dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga listeners sa oras na ito. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan ha sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Sisikapin po natin na mababasa po namin ang inyong mga katanungan sa kalusugan at kung hindi man namin mababasa po ito, aasahan niyo po kami na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan sa pamamagitan ng aming pagre-reply sa cellphone ninyo. Maraming salamat po again. This is Dr. Glenn Sanico. Always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Maging malusog, maging masaya at patuloy na magtiwala sa EXL Makabuhay. May buhay ka dito sa EXL Makabuhay.
11: EXL Makabuhay Health Hour.
17: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
18: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
20: Ihatag na ko ang tanan, walay labot ang dalan, kay wala na ko'y agian, padulong sa imong dughan. Uway! Hala na!
9: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ito anang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, sa kaulian sa sakit, asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Namagod ko high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C. Nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay. Maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras sa FMR Kavibes, alas 11:03.
5: Oras ng pasayahin ka, Kavibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
6: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
5: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
6: FMR Favorite Mong Request.
7: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Wij moeten de maken vibes. We hebben de good vibes. Ja, we moeten de maken vibes. Welkom. Welkom in het programma Gron. Welkom sa inyong paboritong tambayan sa kahanginan o paboritong tambayan sa matagutok vibes. Kung asa ang stress, iupsa na ito, problema atong imute. O siyempre, ipol ang bulyong dala sa inyong mga tagsa-tag sa mga radyo ka vibes. Kini ang programa nga dili lang musika ang dala ka vibes, kundi lingaw, kulitan, real talk. O mga kantang siguradong huigo sa imong adlaw. Ako gyapon ninyong kuya mga ka vibes, inyong kuya Jason. Inyong makauban sulod sa duwa ka oras nga programa. Inyong makauban sa kahanginan ka vibes. Shoutout na to tanang mga solid ka-vibes o solid listeners na to sa tibuok probinsya sa Davao di Oro. May pagamino kaniyong tanan ka-vibes. O siyempre sa tanang mga solid ka-vibes, solid listeners ka nakakonect na karoon. Dakan kayong salamat sa iyong suporta ka-vibes. Kung namo karoon sa trabaho, laban lang. Kung namo sa eskwela, padayon sa pangandoy. O kung namo sa balay, nag-chill. Samtang naminaw sa itong programa ka-vibes, ayaw kalimut nga mo smile. Kaya siyempre, deserve ni mo na ka-vibes. Karong ka sa vibes, sugda na ito ang sa kaoras nga puno sa trending music, kilig moments, kulitan o jokes sa inyong shoutouts. Siyempre live na on air o siyempre live na sa itong Facebook ka vibes. So mga na silang balay karon na nag-Facebook mo, pwede ka mo i-visit. Pwede din nyo i-visit itong Facebook live ka vibes. Search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. O siyempre, parnas na sa ilang balay karon na minaw silang radyo na gusto mag... Adunay gustong ipag-greet, ipatimbaya. O siyempre, adunay gustong request. At text ka vibes sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, sa mga OFW na ito, nga nagtanong sa itong Facebook Live, sa aduna sa layo, gusto nga makapaminaw pamaagi sa itong mobile apps, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. May makita niyo sa pinakababa ang inyong paborito, ratong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro. Kung mga ka-vibes, andam na mo. Kaya sugdala na ito itong panahong puno sa good vibes nga walay hunong. Dili lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro.
1: FMR, favorite mong request.

0: Tabugyabo na kapamilya ang sa programang favorite mong request. Dire lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Dabo di Oro. May pagbalik ka vibes ug siyempre maingutog hapon sa tanang mga solid ka vibes nga nakapaminaw karon ug sa mga karon pa naka-tuning ka vibes. Welcome. Welcome ka vibes sa programang favorite mong request. Shoutout sa tanang solid ka vibes nga padayon gihapon nga naka-tuning karon. Sa mga nagtanaw sa tong Facebook live, shoutout sa atong pila na atong viewers. Shoutout sa atong 3000 live viewers. Daghang salamat sa inyong oras, gihagahin nga oras ka vibes sa pagpaminaw ug siyempre sa inyong suporta. Sa mga nasa trabaho nga nagpa-busy-busy dira karon. Pero ang earphones di ay kita ra. Importante dira nga magpanarbaho ka vibes nga nag-enjoy ka. Wala kay mga hinanakit sa imong trabahoan. O siyempre sa mga nasa eskwela karon padayon lang og focus sa pag-eskwela. Yunis pa siguro dahil ka-vibes ang magbalik sa eskwela. Sa mga estudyante na itong magbalik ng eskwela karong Lunes, nag-andam-andam na sa mga gamit o sa mga parents o sabi na nagbrigada eskwela dra sa asam mo karon. May pag-amino, may yung pag-brigada eskwela nyo dra. O siyempre sa mga nasa balay, relax na mo diha. Pahulay ginagbay. O siyempre paminaw sa itong programa ka-vibes. Gamay reminder lang mga ka-vibes sa iyo kalimot nga mainom og tubig labi na sa mga nagbiyahe karon. Grabe ka init sa panahon. O siyempre ayo pa pag-overthink sa mga butang dili pa gani mahitabo. Inhilay lang sa kinabuhi mga ka-vibes basta mas importante dira ang ni padayon ka. Ikabalong mga ka-vibes, dili tanan adlaw perpekto anay adlaw nga adunay adlaw nga ligon ka. Ay adlaw nga mura gusto nimo nga muundang pero tinuod na pero ang tinuod nga kaligon mga ka-vibes dili makita sa perpekto nga adlaw kundi sa imong pagpadayon bisan bisan kapoy na ka proud ka ayo minimo og imong pamilya ka-vibes bisan unsa pa imong giagian karon. May importante dira nga wala ka ni undang ni padayon ka sa panginabuhi ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes na to nga nagtanaw sa itong Facebook live kung nasa ilang panimalay nga adunay load karon. Adun ako'y pungutana sa inyo ka-vibes unsa man ang pinakalisod mangita og true love o mangita og libreng wifi. Sige na we, pwede nyo i-text or pag-comment mo sa itong Facebook live karon unsa ang pinakalisod o ngano. At siyempre alang sa para sa itong mobile number ka-vibes dito sa itong sibyahanan i-text sa numero 0951-220-0478 sa itong Facebook live i-search lang sa Facebook page sa itong Facebook page sa Facebook ang FM Radio 96.7 Dabaw D. Oro. O siyempre yung kaulong mga ka-vibes kamusin sa inyong greetings, shoutouts o song requests. Abasin inyo ng pangalan o rin yung request ang atong mabasa live on air o siyempre sa atong Facebook live. Abasin po ganyong crush kung gusto ninyong i-greet karon. O ka-vibes, palayo lang daw sa atong good vibes yun ay karong tuha ayaw kalimot nga mo smile, wisan kamay kay usahay ka na ragyod makapausab sa imong adlaw. This is your girl Jason, kauban sa kahinginan sulod sa dawakaraos ng programa. Kasi sa programang favorite mong request o siyempre darang tilang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Dabaw di Oro. Sa mga wala pa nagpaniuto, paniuto ng mga ka-vibes kaya ang atong oras alas 11.23.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglog.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: ang gugma, mura ra nagboxing. Sa wala pa ni mo gisugdan, kinahanglan andam na kamasakitan. Uway! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibati. Daghan kong gibati, Jude. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuana ko, kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kis ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kige sa lawas.
2: Di na Jude mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, ug San Andres Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagayon na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon, og naayog yod ang akong mga gibati. Dagan kay ko

0: fishing oil.
1: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
2: Magnum C Organic Rub.
1: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Sunog nang itumbay o nagkatanungtong o mga sunog ang naong. Pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naong. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga sa o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
1: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
3: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At tangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
4: Yahoo!
3: Pwede makadaog sa raffle mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. O pwede makadaog up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products kadong June 10, 2026 sa Almendas Gym. O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
4: Caravan Day.
3: Basta Magnum C, epektibo, barato.
4: Magnum!

0: hosted by seniors. Lagi.
1: Distributor, Root Pharmacy, Sakalinan, o L3 Pharmacy.
2: Good morning, ma'am.
3: Sa Magnum C.
1: Ang Magnum C, mapalit sa Regium Distributor.
2: Healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C, mapalit sa Regium Distributor.
3: Mga pinatang duha? Available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
5: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
4: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan. Kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
6: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
3: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang iyang tibok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
7: Oh, yeah.
3: Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C.
7: Oh, yeah.
3: Unsaon pag-appeal sa Magnum C Caravan Day, talaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym, alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum

0: Del Sur. At doon igreet sa si Nanay Rosalie Labto Humawan, si Raylan Labto, si Anneli Labto Cuyos. Magandang araw po sa inyo mga ma'am, sir. Kayo po ang nagbigay sa amin ng sila po yung nagbigay sa atin ng durian. Ayan, salamat po sa inyo. Di uli pag inigbalagig, pakuhang durian. Si Lilia Sabordo, Nanay Lilia Sabordo, magandang araw. Si Dodo Simbrano ng Proxete Compostela, Nanay Cecilia Bundalian, nakantabay sa programa natin sa Maramag niya. Si Loresa Carbajosa and si Marianita Arroyo na minas ang programa na to. And si Eme Emelia Lloren Arsenia Cuestas o si Mirna Plantar na minas sa itong programa diha sa Davao de Oro. Si Romaguera o ang Romaguera o de Oro, si Maria Ninita Arbo ng Puro 4 Bailo na minas ng programa. Salamat kayo sa inipagpaminaw kanunay sa programa. Balik tano sa mga naminas ng programa, pwede nyo na kaming i-text. Ang text line po mga kaibigan ay 0933-812-5818, 0933-812-5818. At pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Facebook page na
1: Captain Jake.
0: Yan, pakipalo lamang po ang Captain Jake na page. At pwede na kayong mag-comment doon o mag-PM sa amin para mabati namin kayo. And mga taga Davao na nakikinig po sa 88.3 Energy FM, ang Magnum C available po sa Rojon Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, and Value Plus Pharmacy. Ang Value Plus nasa Bacarwan, sa Panakan, and sa Maa Value Plus Pharmacy. At tuwa lamang kinadiha ang available, o diha available ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Mutia Kojic Papaya Soup, o Mutia Glowing Set, o ang El Combate. Ito ba ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: At ako naman po si Mommy Lucky.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumaghaw. Wala naman akong diabetes, kaya po, I personally choose prevention, bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa mga supplements. No way, may

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Kuya Dodge, kukyutin. Alang nini antong mga tao nga dunay problema sa kasing-kasing ka na bitawang murag kumuto ng imong dugan. Hangakon ka or hangusun ka. Kadalihok, hangos. Bisag pagpanilig, hangos. Makabaklay gamay, hangos. Kalihok-lihok gamay, mga gimbuhaton diya sa balay. Halos mag-apas na ta sa atong ginawa. Kung nakasin natin ka, murag kumuto ng imong dugan, murag panuslukon og dagom, niya muhuot ang imong dugan, naanay tubag, niana nga problema ha, Kuya Dudes Kukyutin. Isa lang ka kapsula, kada buntag, kada human kaon, sulbad na na. Daghan na kay kag matrabaho, daghan na kay kag mabuhat, eh wala na may hangos. Wala na po'y hangak, niya dili na po'y muhuot ang imong dugan. Basta, muinom ka og Kuya Dudes Kukyutin. Usa lang ka kapsula, kada adlaw. Sulbad na na siya sa Kuya Dudes Kukyutin.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong matanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: mensahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: FMR, favorite mix of rock.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ovneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
7: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
17: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
18: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
19: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
18: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
19: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
18: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
21: Calling all gadget lovers!
22: Gadget lovers!
21: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Amcor store or shop online at amcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Governor Engineer Raul Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
26: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
26: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
26: ACS.

0: tahimik ni Pepe Smith.
1: Alas 3:30 City, sa kapunan mga ka-vibes, of welcome sa tawang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. O gining programaha mga ka-vibes, sa tod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora de sa lungsod sa Mungkayo, ISB Member Yuel Zamora Absay, o Senior Board Member Cole Herb Zamora Absay. Mag-uban-uban ta mga ka-vibes, tamanta, alas 5 na nga tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Mayong hapon sa itong mga ka-vibes, nato nga mga suki na itong tigpaminaw dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Bisan pag makusog nga ulan ato ang probinsya mga ka-vibes, mga kasikbit nga probinsya, siyempre Davao del Norte, sa probinsya sa Agusan del Sur o del Norte. Sa inyong mga radyo diha, init gihapon ang beat din nga ito ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Kusog ang tingog ug buhi gihapon ang rock vibes natong tanan. Welcome sa Mix of Rock, ang inyong tibayaan sa maulan nga kahaponon. Kaninyong tanan din ang tunog sa tanang mga gitara, drums o guban pang mga instrumento sa mga pangtugtog mga ka-vibes nga dadunggan ninyo karong hapuna. Usab ang inyong kasing-kasing nga manayton nga naminaw nining ato ang programa karon mayong hapon kaninyong tanan. Sa likod nining tanan mga ka-vibes, kauban ninyo ang inyong DJ Budoy Pats, nga kanunay andam hatag og kusog nga inspirasyon og non-stop rock energy. Bisan pag nagbunok ang ulan dinhi sa ato ang probinsya mga ka-vibes. So pag-relax lang mo diha, pamati o ipataas ang volume sa inyong mga radyo, mga kasilinganan, mga ka-vibes, mga suking tig paminaw, mga solid followers and listeners. Kay sugda na nato ang rock trip nga murag kilat kakusog mga ka-vibes. Murag kilat daw, grabe kusog ka kaya no? Oh, kusog murag ulan, grabe ka kusog sama sa kilat mga ka-vibes. Oh, syempre sa tanang mga solid followers nato no, maayong hapon kaninyong tanan. Nining programaha magpadayon ta. Humanay ning pipila ka mga pahinomdom.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya.
1: Sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed, and this is my wife, Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule, especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
7: I have it's El Maguay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang nilikay ko ka po yun, makabaktas ra ko. Walay kapoy, nilikay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga, magpadayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Taman ako. Epektibo, barato.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
15: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
7: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
4: Mas
15: suking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
20: Buksan mo, papasukin.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
26: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
26: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
26: ACS.
22: Favorite mix of rock.

Alas 3:56 sa kahapunon, mga ka-vibes. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw nining atuang programa bisan pa man sa maulan nga kahapunon. Datong nasinati karon, daghan kayong salamat, mga ka-vibes. Ugmaing hapon sa tanan natong mga suking tigpaminaw, ilabi na diya sa kuang mga kasilinganan, diya sa may barangay Ugao, ilabi na sa kuang Ugangan Gregorio Uyo de la Piña, mayong hapon diya pa. O siyempre sa kuang asawa Rachel de la Piña Patay. O sa kuang duha ka anak, mayong hapon Chelsea Jean o Chisley Jana, mayong hapon. Nginwan sa tuang barangay Captain Milagros Andan Estal, mayong hapon diya kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris na to diya sa may barangay Ugao, o sa mga konsehal na to diha, mayong hapon kagawad. Kagawad Marjun Istal, mayong hapon di awad. O siyempre mayong hapon usab kang Bus Babin Istal. O mayong hapon usab kang Kagawad Sherwin Turintira. Hapit limot ni ka-vibes. O mayong hapon kang Bus Raymond Arangcon di sa may Porokdos, Barangay Ugao. O siyempre kang Ate Asun Puntivedra. O kang Bus Felix Puntivedra, may hapon ate. O kang Bus Felix diya sa may Purok Tris, Barangay Ugao. Ingon mong sabi sa to ang chairman ya, Purok Chairman Tulits Rosales, mayong hapon ninong kong kumpare. O siyempre may hapon usab ka ti Juliet Rosales o Erika Rosales, mayong hapon usab kang Bus Danny Degal diha sa may Purok Juan, Barangay Ugao. Ka ti Lilin, mayong hapon. May hapon usab diri sa may Furok 5, Barangay Ugao. Kang kagawad Dinis Muso o kagawad Manoy Alex Mante. Sa tanang Muso family o Mante family, mayong hapon. Sa tanang itong mga solid followers and listeners nga naminaw karong tak na mayong hapon. O siyempre may hapon usab kang Jury Alcala at Jong Hapon Dol. Paki wash out lihog sa Alcala family o sa akong mama Bibi nga nagkapi karon ngurasa diha sa Purok Tubi Manggayon. Salamat sa pagbasa dol, daghang salamat. From Kabibes Jury Alcala, mayong hapon. O siyempre sa tanang mga kabibes ito nga naminaw nining ato ang programa diha sa may DDOPH Monte Vista, mayong hapon. Mga kabibes na to diha, no? Kang kabibes Jujuy Gokong Alis Rubin Canoy, Glenn Domingo Ititrimundo, Luribert Brin Lotlot o Kuya Isabilo Birana, maayong hapon. Samtang oras ng mga ka-vibes, alas 3:59, magpadayon gyapon ang ito ang programa din sa FMR Favorite Mix.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: malupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes!

0: Adlawa. Happy, happy, happy, happy, happy birthday sa tanang mga kabayb sa itong nag-birthday karong Adlawa. Huwag maing hapon sa atuang mga suking tigpaminaw nga naminaw diha karong sa nagkadaiyang mga kabalayan, no? Diha sa Barangay Tamya, Kumpustila, Atirot, Rimulta, Niyog, Ugkang, Bibi. Maayong hapon o maing pagpaminaw. Daghan kayong salamat, Atirot, Rimulta, Niyog, sa pag-share sa mga blessings. No? Ang Ginoo na yung magbalos ni Mote sa tanang mga panalangin na yung share sa mga daghan kayong salamat. Huwag siyempre maing hapon usab kang Chairman Nuno Daragusa o kang Boss Amil Hadman diha sa Purok 2, Poblasyon Kumpustila. O siyempre maing hapon usab kang Arjun Silisti. Boss Arjun Silisti diha sa may Barangay Linuan, Muntibista o sa mga kasilingan ng diha nga naminaw nining atuang programa mayong hapon. Maing hapon usab kang Paribus Boss Francis Arangcon diha sa may Purok 2, Barangay Ugao. O siyempre kang Boss Juni Tagalog o ng Minda Tagalog diha sa Purok 2, Barangay Ugao. O siyempre, Boss Gilbert Cuyuca, Sir Edgar Cuyuca, o kang Boss Rene Cuyuca. Maayong hapon, huwain pagpaminaw. May hapon usab, kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, diya sa may Barangay Panggutusan, o kang Ma'am Minda Urbuda. May hapon usab, kang Tatay Florencio Oyoy Urbuda. O siyempre, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda. O may hapon usab, kang Nanay Bibi. Kang Lalay, kang Bus Felix, Ayan Mili, Inday, Jojo, Chichay, at Gina. Kang Bus Flor Delito, kang Nong Jimmy, o siyempre, kang Longlong Christopher Urbuda. Mayong hapon sa tanang Urbuda family, di sa may Purok 4, Barangay Ugao, o di sa may Purok 2, Barangay Ugao. O sa tanang mga kabibes na to, di ano? Sa may Barangay Ugao mga CBO na to diha, kang Wilbert Amungan, Juyjuy Aiko, o Jason Ratso, Titimus Titing Kawak, Uncle Arnold Bastiliana, o kang Bus Bubong. Mayong hapon sa tanan sa mga habal-habal drivers na to diha, Amping Tano kay Kusog Kayong Ulan, kang Bus Winnie, kang Bus Roy Ribayla, kang Bus Lito, Bus Titing Kawak, Uncle Arnold Bastiliana o Bus Arnel Kagapi. Kanyang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. May hapon usab dito sa Mayuko sa Japan Surplus na Bunturan Brands, Jimar Dave, Mary Anna Lane, Mary Jane, Pipito o Jikjik. Samtang oras ito mga kabibes, alas 4:16 sa kahaponon. Padayon gyapon ang ato ang programa. Humanining pipila ka mga pahinumdum.
1: 416.
2: That time check was brought to you by
3: Board Member Colherb Zamora Absay.
2: That time check was brought to you by
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

Alas 4.35 sa kahapon mga ka-vibes o dibalik ninyo ang programa ang FOR Favorite Mix of Rock. Maying hapon sa tanang mga ka-vibes na to diya sa may barangay Siyukon. Kang Parts, Junril Usol, Bilyason, Toy Underground, Marvin Ladika Kukamas o Cha-Cha Kukamas. Maayong hapon sa mga ka-vibes na to diya. O siyempre, kang Nanay Buging o Tatay Rudy. Ngayon mga suki na itong tigpaminaw diha. Diya sa may barangay Siyukon. Maing hapon usab kang Uncle Albert Acido o kang Robert Ayok Acido ngayong hapon. O sa tanang mga ka-vibes na ito diha kang Uncle Lorito Bambam Oliveros, Dundun Vivura sa tanang Vivura family ngayong hapon. Noel and Bimbim Pagal Store o Marvin and Chacha Sarisari Store. Siyempre kang Uncle Florencio Bilyason Jr. ang atuang Prok Chairman di sa may Prok 9 Barangay Siyukon mayong hapon kaninyong tanan. O gining kantaha para ni kang Marvin Ladika Kukamas di sa may Barangay Siyukon.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pumisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
9: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako ipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ohoy! Kidney care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga suking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
20: Buksan mo, papasuki.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
24: ACS.
23: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
24: ACS.
25: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

alas 4:50 sa kahapunon mga ka-vibes. Sa tanang mga nagtanaw karon sa itong FB Live, daghan kayong salamat sa pag-like, share o comment sa inyuhang mga paabot nini nga to ang programa karong taknaa. Og maayong hapon at TTC Ortiz, hinta pa. Mabugnaw nga kahapon ng DJ, karon gyud ko nakatimbaya sige burn out diri sa andap pero naminaw ko sa programa nimo. Daghang salamat. Ka vibes TTC Ortiz, hinta pa. Diya sa may barangay andap nyo bataan, Davao de Oro. Og sa tanang mga ka-vibes na ito diyan, no? Ati Maymay Abrigana, maayong hapan, hapon. Og siyempre kang Kuya Phil Abrigana, Makmak Ised, Jilong, Bia, Ugiana, og kang Jasper, maayong hapon. Diya sa may lungsod sa New Bataan. Og siyempre maayong hapon usab, kang ati Bibing Arangkon, diya sa may Bantaka, no? Maayong hapon. Sa tanang mga ka-vibes na to, ng mga suking tig paminaw diya sa may Bantakan, mayong hapon. May hapon usab sa tanang mga ka-vibes na to, no, diya sa may Barangay Syukon, kang Kapitan Pangrasyo Villason, mayong hapon kap. Uban sa mga Barangay Pangyunaris. Siyempre sa mga Barangay Kagawad na to diya, kang Villa Laburada, Dudong Patani, Dudong Dumadag, Gaspar Villason, Rinaldo Gatok, Benvenido Asido, og siyempre Karim Bibura. Og sa tanang mga ka-vibes usab nato diha kang Pilo Bukag, Arik Murilos, Tatay Kadong Arnel, ang mayong hapon diha, no tanan, mayong hapon. Og sa gala member team kang Tuytoy Usol, Marvin Rapido, og siyempre Titi Bayong, Isoy Maoy, Kinkin Ayok og Namnam. Og mayong hapon usab diri sa may Apir Kabidyanan, mayong hapon kang Angkol Sangay Budoy nga sukin atong tig paminaw diha, no? Mayong hapon diha Angkol Sangay Budoy Inso diha sa may Apir Kabidyanan, o kang Anti Nining, o kang Jan B. Osne, o siyempre kang J. Lubitos, mayong hapon diha, boss, mayong pagpaminaw. Mayong hapon usab sa tanang mga ka-vibes na to diha nga suki na tong tig paminaw. Why sa payan DJ, salamat sa pagbasa, God bless kanimo, gikan kang ka-vibes TC Ortiz, hintapa, maayong hapon diha sa may barangay andap New Bataan. Og syempre daghan kayong salamat mga ka-vibes sa lapid ng tong dila ni mga ka-vibes favorite. Bugnaw mga kayong bugnaw mga kayong panahon to mga ka-vibes diha sa inyo hang dapit walay ulan ya. Og syempre sa tanang mga solid followers and listeners, daghan kayong salamat mga ka-vibes sa tanan natong mga programa dinhi sa FMR Favorite Mix of Rock og FM Radio 96.7 FM. Daghan kayong salamat gikan sa programa ni Kuya Jason, sa programang Tiburit Mong Request. Madunggan na ito ng mga ka-vibes, alas 11, taman alauna sa hapon. Og siyempre, sa programa ni Budoy Pats, alas 3, taman alas 5, din sa programang FMR, Favorite Mix of Rock. Og madunggan po na ito si Tulitz Rosales, ninong kong kumpare. Madunggan na ito na, alas 8, taman alas 10 sa gabi sa programang FMR Confession. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to day, no? Sa may Purok Tres kang Anong Istong o kang Nang Purisa, kang Dunglay o siyempre kang Nanay Carmen Diaz, no? Mayong hapon diha. O siyempre kang Nanay Maria Chungko, no? Mayong hapon. Alan Gulayan o Dunglay, mayong hapon. O siyempre kang Ati Dalia Opamin Panos, kang Ati Aling ug Kuya Dudong Rurak, nung Kadoy Junjun Dabalos, mayong hapon. Og siyempre sa mga kasilinganan din ako, no, diha sa may Purok Size, Barangay Ugaw, kang Nang Titang Panganoron, Noel Panganoron ug Chris Panganoron, mayong hapon usab. Kang Nung Undo Hiruna, mayong hapon. Kang Yayag Yokyok, Ati Aling, og siyempre kang Ati Luyluy, mayong hapon. Kang Boss Arnil Kagapi, diha sa may
Purok 6, Barangay Ugao, mayong hapon. O siyempre sa tanang mga ka-vibes na to, di ano? Mayong hapon kang nung Sidoy Redubli, mayong hapon di ano? Mayong pagpaminaw, no? O kang nang Bibi Redubli, mayong hapon. Mayong hapon usab kang Auntie Mary Jane o Uncle Libby Ortez. Kang Tatay Tibong o Nanay Idna, mayong hapon. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. O siyempre sa tanang mga ka-vibes na to, no? Mga suki na tong tigpaminaw, no? Kang Ate Jocelyn Redubli ang ato ang Purok Chairman di sa may Purok Size Barangay Ugao. Daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat mga kabaib sa inyong makanunayang pagpaminaw. Nining ato ang mga programa dinhi sa FMR 96.7 na Bunturan Davao di Oro. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora di sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cool Herbs Zamora Apsay, ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan usab sa tuang Station Manager Jason Urbuda, Tulit Rosales ug Gisa Adorna. Ug siyempre, kini ninyong ubos nga higalas kanginan mga ka-vibes, Budoy Pats. Amping ta kanunay ug ilabi na sa tanang mga nagbiyahe karong taknaa sa mga kadalanan, no, maayong hapon ninyo diha. Amping ta kanunay sa mga bus drivers, POB drivers, tricycle drivers, bao-bao drivers. Og siyempre sa tanang mga namasahero karong takna, amping takanunay tungod kay dangog ang dalan. Amping takanunay og dalaygo ng Dios hangtod og mang adlaw mga ka-vibes. Mag-uban-uban gyapon ta sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Let's swallow and thought something to do.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to our texter segment. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag or mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. May rheumatism po ako. Laging sumasakit ang mga joints ko. Ano po ba ang mabisang gamot para po dito? Jeneline from Midsayap City. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan nagkakaroon po ng inflammation sa mga joints. Ibig sabihin, nagkakasugat at namamaga po ang lining po ng joints. Dahil po ito sa autoimmune reaction po ng katawan. Kapag hindi po naagapan at nagdudulot ng matinding pananakit, stiffness, o minsan, pagbabago po ng mobility ng mga kamay, tuhod, at iba pang mga joints. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang dagdag suporta sa inyong immune system at overall wellness. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may powerful combination ng mga natural anti-inflammatory at immune-boosting ingredients gaya po na turmeric, ginger at malunggay. Ang turmeric naman ay may curcumin na scientifically proven na nakakatulong na bawasan po ang inflammation at oxidative stress ng mga factors na nagpapalala mismo ng joints. Ang ginger naman ay may analgesic properties kaya nakakapag-relax po ito ng stiff joints, nakakatulong sa pain management, samantalang ang malunggay naman ay mayaman po sa antioxidant na sumusuporta sa immune system at overall cellular health. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, depende po sa tindi ng sintomas ha. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet kada araw dahil ito ay may ginger, turmeric at malunggay rin. Bukod sa anti-inflammatory effect nito, nakakatulong rin ito na palakasin ang ating katawan, circulation at joint mobility, kaya mas komportable po kayong makagalaw sa pang-araw-araw. Mainam po itong gawin po daily routine ang pag-inom nito para mas holistic na suporta sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May pneumonia po ako. Nahihirapan po akong huminga. Ano pong dapat kong gagawin? Romeo from Puerto Princesa City. Napaka-importante, mahalaga matutukan po ang pneumonia dahil ito ay isang uri po ng infection sa baga na nagdudulot po ng hirap na paghinga at maaaring maging komplikado kung hindi maagapan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pwede natin suportahan ang immune system at tulungan ang katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong, oregano na may mga herbs na kilalang kilala as antibacterial at antiviral properties. Ang lagundi ay clinically recognized na makakatulong sa respiratory condition, nakakapagluwang ng daanan ng hangin at nagpapababa po ng pamamaga. Ang sambong ay may diuretic effect na nakakatulong po sa detoxification na nagbabawas po ng fluid retention sa baga. Ang oregano naman ay may mga natural antibiotic compounds na tumutulong na labanan ang bacteria at viruses. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day kasama po ang EXL Makabuhay Black Coffee, because ang EXL Makabuhay Black Coffee kasi may ginseng, garicus mushroom at spirulina na nagbo-boost po ng immune system. Pinapalakas nito ang resistensya ng ating katawan laban po sa infection. Mainam pong uminom po ng isang tasa sa umaga at isa naman po sa hapon para dagdag suporta sa healing process. Bukod dito, siguraduhin tamang pagpapahinga, tamang hydration at balancing dieta upang mas mabilis po ang recovery. Patuloy po nating alagaan ang ating kalusugan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay natin. Tandaan po natin, ang malusog na katawan at positibong pananaw sa buhay ay susi sa mas magaan at mas masayang buhay. Kaya po magtiwala tayo sa pumay kapal at patuloy magtakda ng mga positibong hakbang para sa ating kalusugan. Mahalaga po kayo sa ating komunidad at lagi po kaming nandito upang kayo po'y gabayan, lalong-lalo na sa inyong wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na hinati jud sa Magnum C. Murayo, adyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
8: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
12: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala zero balance kami lahat.
18: Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
19: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio, favorite music radio.
22: FM Radio.
0: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Arangkada.
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
1: Arangkada.
0: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
1: Arangkada.
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
1: Arangkada.
2: Arangkada na.
0: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabii. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol.
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol.
0: Replay alas 5 sa buntag. Arangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Ninia Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi. Dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
1: Arangkada.
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
1: Arangkada.
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
1: Arangkada.
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
1: Arangkada.
2: Arangkada na.
1: Arangkada.
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
1: Arangkada.
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
1: Arangkada.
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
1: Arangkada.
2: Arangkada na.

0: FM Radio 96.7 Davao di Oro.
1: Arangkada.
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
1: Arangkada.
0: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
1: Arangkada.
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
1: Arangkada.
2: Arangkada na.
3: June 4, 2026, Huwebes, nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Itinuloy naman ng dating Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang
3: Arangkada Balita!
0: Pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control projects, illegal ayon sa bagong majority block ng Senado. Dalawang grupo ng realista nagkagerilyahan sa labas ng Senado. Senate media, mariing kinondena ang paid hacks remark ni Senator Rodante Marcoleta. Iba't ibang aktibidad na itala sa Bulkang Taal, Canlaon at Mayon ayon sa FIVOX. At pambansang pabahay para sa Pilipino program, pinalawak hanggang sa Batangas.
3: Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang nakaupong Senate President ngayon dahil wala anyang bisa ang ginawang pagpapalit ng liderato kahapon ng dating minorya. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
5: Yes, Pina, matapos nga ang itong araw na nito itong mga senador mula sa dating mayorya ay nagpakita na sila kanina umaga para nga dito sa Blue Ribbon Committee hearing. At ang nangyari nga ay nalindigan itong mga senador na sila pa rin ang mayorya, especially dito kay Senator Alan Peter Cayetano sa panindaw ang Senate President ng Senado.
6: Si Senator Sherwin Gatzalian ang itinalaga ng bagong mayorya kahapon bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President matapos makuha ng grupo nila ang numerong 12. Sapat daw yan para mabakante ang lahat ng posisyon kahit na mismo ang Senate Presidency at ang mga chairmanship ng mga komite. Pero kinontra agad yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Gate nito, 13 ang numero na kailangan ayon na rin sa Rules of the Senate para mapatalisik siya sa posisyon.
7: Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13.
6: Pino na rin ni Cayetano ang ipinipilit ng bagong mayorya na dapat magtrabaho muna. Ang tanong ng dating Senate President, bakit hindi nila itinuloy na makapagpasa ng batas kahapon? Pag-control daw kasi sa Senado ang gusto ng grupo ni Gatzalian.
8: O ano sabi nila, ayaw namin magtrabaho. Sabi nila maiipit yung mga general sa CA, sabi nila kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila, sabi nila may kum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn si Nedie.
6: Humirit din ang kapatid niya na si Senator Pia Cayetano. Question nito ang naging palitan ng liderato. Nililito lang daw ng grupo ni Gatzalian ang mga tao at wala namang bisa ang nangyaring kudeta kahapon.
1: rules of the Senate, the officers of the Senate shall be elected by the majority votes of all its members. Majority vote of all its members. Nagkaroon ba ng majority vote of all its members for any other officer? Wala. It's very simple. It's very simple. Huwag tayo magpapalito. Tayo magpapagulo.
6: Dagdag pa ng senadora, pati ang hearing sa Ways and Means Committee na unsami dahil sa utos ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatzalian. Naging pahirapan din ang pagpasok ng mga tao sa loob ng Senado dahil sa magkaibang memo na inilabas ng dalawang grupo. Ayon kay Senator Gatzalian, work from home ang mga empleyado ng Senado. Pero si Senator Cayetano, pinabubukas ang mga opisina dahil sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Pinatawag rin ni Gatzalian si DILG Secretary John Vic Remulla para sa seguridad. Pero umabot pa nga sa puntong nagkagirian sila ni Senator Robin Padilla sa first floor. Paliwanag ni Remulla.
2: Mag-isa nga lang ako, di ba?
9: Opo.
2: Din tayo ni Padilla. Palabas na ako eh. Just check up. Bigyan na lang a whole gang. Din tayo ni security with me nothing. So, kasi try to block. I can not block them alone.
6: Bago ang girian, naging pahirapan din para sa 18 ex-marines na makapasok sa loob ng session hall. Kabilang sila sa mga imbitado sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Rodante Marcoleta.
5: Senator Rodante Marcoleta kasama sa yung iba niya sa mga isang senador sa Binoria. Ngayon, yung dating mayorya, dahil minorya na sila ngayon, kasama nila ngayon dito si Senator Robin Padilla, Senator Ivy Marcos, si Senator Pia Cayetano, kanina nagpakita rin, si Senator Loren de Garza ay nagpakita rin kanina doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee. At kanina na ay itong 18 ex-marines ay nagbigay ng mga pangalan sa mga pangalan, malalang pangalan na nagdoon sa mayorya, katulad nga dyan si Senator Erwin Culpo at si Senator Tito Soto. At agad naman niyang binaligtad noong hapo nila Senator Soto at Senator Erwin at sinasabi nga nila na walang visa itong mga pinagagawa nila. Itinabi agad yung mga parangang ng 18 ex-marines. Niya.
3: Maraming salamat, JM Pineda.
4: Hindi naiwasan ng ilang grupo ang girian sa labas ng Senado kanina. Mula sa simpleng murahan ay nauwi ito sa tulakan hanggang sa pisikalan at batuhan ng bote. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler Live. Lester.
10: Daang miyembro mula sa iba't ibang grupo ang nagsagawa ng kiss protesta sa labas ng Senado ngayong araw, June 4. Dala-dala na mga ito ang kanilang mga panawagan at suhestyon sa isyong nangyayari sa bansa. Pasado las 8 umaga kanina nang dumating ang ilang mga miyembro sa anti-Duterte group, suot ang pulang t-shirt. Nagmarcha ang mga ito patungong Jokno Boulevard, dala ang kanilang tarpulina. Panawagan nila, magbitaw na sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bukod pa rito, bit-bit din ang panawagan i-impeach na bilang Vice President si Sara Duterte. Mag-aalas 12:30 ng tanghali nang mag-disperse sa mga anti-Duterte supporters. Samantala, nagpatuloy naman ang programa ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte at Cayetano Block sa labas din ng Senado, kung saan bukod sa pagbibigay ng mensahe bilang pagpapakita ng suporta, ay nakinig pa ang mga ito na nangyaring Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Pero sa kabila ng inaasahan sanang payapang kilos protesta, ay hindi pa rin naiwasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Mula sa simpleng murahan ay nauwi ito sa pisikalan at batuhan ng mga plastic bottle. Ayon sa nakalap nating impormasyon, kukuha sana ng pagkain ng mga taga-suporta ng Duterte sa isang truck nang magpang-abot sa mga kritiko ni Cayetano na nagmula sa Manila Film Center patungo southbound lane ng Jokno Boulevard. Umabot ng 5 minuto ang girian ng dalawang grupo bago tuluyang maawat ng mga pulis mula sa PNP. Samantala, lumabas din mula sa Senate compound si Senator Rodante Marcoleta upang kumustahin ang ilang mga taga-suporta. Sa ngayon ay payapa na ang sitwasyon dito sa labas ng Senado bagamat mahigpit pa rin ang pinapatupad na seguridad ng PNP bilang bahagi ng kanilang preemptive safety measure. Jack, sa mga oras na ito, no, kanina nagpapatugtog itong mga taga-suporta na Duterte, Pamilya Duterte at Cayetano Block. Pero ngayon ay nagsisimula na ulit, no, yung kanilang pagbibigay mensahe bilang pagpapakita ng kanilang suporta doon na sa Pamilya Duterte at mga Cayetano Block. Samtala, ayon sa Southern Police District, sa huling update nila ay aabot sa 600 more or less yung mga taong narito ngayon dito sa paligid ng labas ng Senado, Jeff. At yan ang latest update dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Jeff.
4: Okay, maraming salamat, Lester Aler.
3: Iba't ibang pangalan ang nabanggit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na isinagawa ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman kinikilala ng bagong majority block sa pamumuno ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nasabing pagdinig. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair. Air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
10: Buksan mo, papasukin.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Balikan natin ang mga kaganapan diyan sa Senado. Mula naman ngayon kay, balikan natin si Angela Babad na nandyan sa Senado ngayon. Angela.
14: Niya, wala nga nangyari nga Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Ito nga ang paninindigan ng bagong Senate Majority Block sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, kinikilala lamang nila bilang Blue Ribbon Chairman si Senator Erwin Tunfo at hindi si Senator Tia Cayetano o ang Subcommittee Chair na si Senator Rodante Marcoleta.
15: The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order.
16: Mag-aalas 10 ng umaga na magsimula ang Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Senator Tia Cayetano. Tumayo bilang resource speaker sa 18 marites na sangkot umano sa pamamahagi ng mali-malitang pera na bahagi ng kickback mula sa flood control projects. Ilan sa mga nabanggit sa pagdinig ay sinamamamayang Liberal Representative Laila De Lima, Father Flavio Villanueva, pati na rin ang ilang senador mula sa bagong mayorya na sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo. Buwelta ni Soto, hindi na niya pinapatulan ng paratang dahil hindi naman siya senador mula 2022 hanggang 2025 at ang executive assistant niyang pinangalanan na tumatanggap umano ng kickback na si Mark ay pumanaw na noong 2015. Samantala, maghahain naman ng reklamo si Senator Erwin Tulfo sa pagkakadawit sa kanya sa nasabing issue. Kinwestiyon rin ni Tulfo kung bakit hindi nabanggit o dumaan sa investigasyon ang mga miyembro ng Cayetano Block na sina Senator Loren Legarda at Senators Mark at Camille Villar.
17: Blatant lie, kasi nga hindi lang masagot anong purpose pa. Saan nang galing yung sinasabi nila isa, dalawa, tatlo, apat, lima, whatever the maleta is. Kitawa, I was listening. What is the purpose? Is it payment for what? Diba? Nabanggit ba yung Senadora Loren Legarda dalawang bilyar? Nabanggit kasi noong
18: una. Hindi. Wala sir, wala.
17: Hindi.
18: Oh.
17: Wala.
18: Wala sir.
17: Oh Diyos ko, kawawa. Imposible naman eh kasi may kopya ako eh. Na pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Loren.

0: At saka yung dalawang VR, pupunta po ako sa abogado ko actually. Titignan po natin kung pwede nga perjury, pwede po libel or what have you. At hindi lang po sila, may sasama po ako na conspiracy po ito eh. So, tatamaan ang tatamaan, pasensya na lamang po. Ay, magpa-file po ako ng mag-aabla po ako dahil puro kasinungalingan po ito.
1: Nabanggit din sa paghinig si Congressman Pepito Alvarez na nagsabing tila napasama siya sa listahan ng ex-Marines nang hindi nito inendorso ang impeachment ni President Bongbong Marcos. Samantala, sa kabila ng paninindigan ni Senator Sherwin Gatchalian na legal ang naging palit-liderato kahapon, ay handa siyang makipagdayalogo sa miyembro ng minorya.
2: Ang aking panawagan ay magtulong-tulong, no? So that we can... move forward, yun ang aking panawagan, and I would really like to unify the Senate kasi yun ang kailangan natin ngayon eh. No? And I know it's difficult for now kasi emotions are high, pero kung medyo kumuhupa ng emosyon ay kailangan namin mag-usap-usap. Sir,
3: ngayon nga, samantala sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na magtutuloy ang BRC hearing sa Lunes. At kung kanilang iimbitahin ba yung mga miyembro ng Senate Minority Bloc, yan ang inaabangan pa nila at pag-uusapan pa ng kanilang grupo. Ninya?
4: Okay, Angela, sa ngayon, kumusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Nandiyan pa ba yung kampo ni Senator Alan Peter Cayetano at saka yung bloke naman ni Senator Win Gatchalian? Nagpang-abot ba ang mga ito?
3: Niya hindi nagpag-abot yung dalawang grupo, no, dahil mas naunay naging presko ni Senator Sherwin Gatchalian kaninang umaga kaysa doon sa nangyaring BRC hearing naman nila Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon doon sa tanong kung nandito pa yung mga senador, so far dito sa may session hall at dito sa second floor, hindi na natin nakikita yung mga senador. Yung ilang senador din mula sa majority block or sa bagong majority block ay dapat magkakaroon ng press con, pero ito muna ay kanilang hinintay at pansamantalang tsaka na lamang daw sila magbibigay ng press con o ng statement baka bukas or sa Lunes yan. Ninya?
4: At kanina nakita namin yung video kung saan parang medyo nagkagirian itong si Senator Robin Padilla at saka si Secretary John Vic Remulla. Ano ba nangyari doon, Angela?
3: Ninya, base doon sa magkabilaan kasi yung naging side ng kwento, no? Ayon sa grupo nila Senator Robin Padilla, pinipigilan daw makapasok yung kanilang mga kasama na ito nga yung mga 18 Marines na sinamahan nilang pagpasok dito sa loob ng Senate building. Pero ayon naman din kay DILG Secretary John Vic Remulla, palabas siya noong mga panahon na yon. At nagulat na lamang siya dahil biglang kumaga nagpang-abot silang dalawa at nagkaroon ng tulakan. Paalis na daw dapat siya ng Senate building noong mga oras na iyon. Ninya?
4: Ganun naman pala. Pero sa Monday, sabi mo nga ay matutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Sino-sino raw ang invited dito, Angela?
3: Ninya, kasalukuyang nililinis pa, no, inaayos yung guest list kasi may naunang inilabas na guest list mula naman sa kampo ni Senator Pia Cayetano. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, pwede naman nila itong gawing reference. May mga iimbitahan na doon sa listahan pero meron din maaaring hindi na imbitahan dahil kailangan nga nila i-verify kung talagang tatayo bilang maayos na mga kumagaw witnesses sa loob ng hearing yung mga guest speakers and resource persons. Ninya?
4: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
5: Mahigpit pa rin ang seguridad sa labas ng Senado bilang bahagi ng preventive measure sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon. Live ngayon doon si Justin Ignacio. Justin, kamusta na ang sitwasyon dyan?
6: Jack, mahigit 2,300 mga pulis ang nakatalaga ngayon sa labas ng Senado as of 4 p.m. Ayon kay NCRP Regional Director Police Anthony Avenin, bahagi pa rin ito ng preventive security measures sa lugar. Mahigpit ang seguridad lalo na kaninang umaga, Jack, kung saan di maaaring palabasin o papasukin ang kung sino man. Pagdating naman sa mga papasok sa loob ng Senado na nakasasakyan, ang kay Avenin, tanging may mga QR code at nakalista lamang ang papayagan na pumasok. Bahagya namang lumuwag ang seguridad bandang alas 2 nitong hapon. At
7: Alas itong hapon, bahagyang kumapal ang volume ng mga tao kaya ang mga pulis muling nagbarikada dito sa intersection ng Jokno Boulevard. Sa mga oras na ito, nananatili pa rin bantay sarado ang Senado. Jack?
5: Justin, tanong ko lang, no, ang naiiwan na lang ba dyan ngayon ay yung mga pro-Duterte na grupo?
7: Yes, Jack, tama ka dyan. Yung mga naiiwan dito na mga supporters ay itong supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga oras na ito, kanina kasi Jack, mas mahigpit din yung seguridad dito sa lugar, no, naka-kwadrado yung barikada ng mga pulis dito sa lugar. Pero sa mga oras na ito, yung intersection ng Jokno Boulevard, yung tapat mismo ng Senado, wala ng mga pulis na nakabarikada doon. At sa mga oras na ito, yung ilan sa kanila ay nagpapahinga dito sa may gutter dito sa gilid ng Senado. Jack?
5: Isang tanong na, Justin, no? Balak ba nila mag-vigil? Parang prayer vigil ba yan? Ano yung balak nila? Dumadami pa ba yung tao dyan?
7: Sa ngayon, Jack, napapansin natin na mas umuunti yung mga tao na narito. Alamin pa natin kung ano pa yung mga isasagawa nilang aktibidad, pero sa mga oras na ito, may naririnig pa rin tayong nagsasalita doon bilang bahagi ng kanilang programa. Jack?
5: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio.
4: Nagdaos pa rin ng pagdinig ang minorya sa Senado kung saan humarap ang umanoy 18 ex-Marines at nag-akusa sa iba't ibang mga personalidad na hinatiran umano ng pera mula sa flood control. Inakusahan naman ni Senator Rodante Marcoleta ang media na bayaran. Kumuha nga tayo ng pananaw mula kay Attorney Barry Gutierrez, political analyst at dating congressman. Magandang hapon po, Attorney Barry.
8: Magandang hapon, Ma'am Nina. Magandang hapon, Sir.
4: So, Attorney, sino po ba talaga ang Senate President natin ngayon? Meron ba?
8: Mukhang wala. Kasi, tingin ko valid yung naging deklarasyon ng quorum kahapon noong SB 11 dagdag si Senator Cis Escudero. So, yung kanilang deklarasyon na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at yung kanilang paghalal kay Senator Sherwin Gatchanyan bilang Senate President pro tempore ay legal at sa ayon sa ating konstitusyon at sa rules ng Senado. So, maaaring wala pa silang boto para maghalal ng bagong Senate President, pero yung pagkakatanggal dun sa dating mga opisyales, kasama na yung mga iba't ibang chair ng iba't ibang komite at paghirang ng mga bagong chairman ito mga komite na ito ay legal at sangayon sa ating batas.
4: At ngayon nga, may dalawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Itong si Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta ngayon. At ito namang inaasahan nating pagdinig ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes. Paano po ito? No? Nakaka-confuse para sa ating mga kababayan. At hindi ba tuluyan nang nabasag ang kredibilidad ng Senado? Palala ng palala ang sitwasyon.
8: Eh, talagang nakakagulo, di ba? Kaya nga tingin ko, hindi na dapat sana pinagpatuloy nung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanilang hearing kanina. Kasi klaro naman dito na wala na silang numero. Kaya naman, bago pa yung nangyaring butuhan kahapon, dalawang araw na silang hindi humaharap sa plenaryo dahil alam nila na wala na silang botong hawak. At alam nila na malamang sa malamang, kung sila ay magpapakita, ay sila ay matatanggal sa pwesto. Pero nga, nangyari na yung kahapon, tumawid ng linya si Senator Cis Escudero at nagkaroon ng quorum para sila na ay matanggal. So ako, ano na ito eh, malinaw na yung nakasulat sa pader eh. Na si Senator Alan, kahit na sinasabi niyang paulit-ulit na siya pa ang Senate President, wala na siyang suporta ng kanyang mga kasama. So yung kanilang pangungulit pa dito na sila pa daw ang may hawak ng blue ribbon, sila pa daw ang ano. Eh ako, wala na yan sa realidad eh. At dapat siguro sa puntong ito, unahin na nila yung ikabubuti ng institusyon, tanggapin na nila na wala silang suporta, meron ng bagong mayorya. Dahil nga, gaya nga na sabi mo,

0: Diba dahil sinasabi nila na ginagawa nila ito para ipagpatuloy ang nakalimutang, tila nakalimutang usapan tungkol sa flood control. Pero para malinaw, si Senator Ping Lacson, nung siya ang namumuno ng Blue Ribbon Committee, naglabas ng report. Pumirma yung ilang mga senador, pero itong grupo ni Senator Marculeta, ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi sila pumirma dyan. At ngayon, sasabihin nila na interesado silang buhayin. So, mukhang klaro na ang habol nila dito ay hindi mabuksan yung issue muli ng flood control, kundi dalin yung usapin ng flood control tungo lang doon sa mga taong gusto nilang tamaan. Halimbawa, klaro-klaro, maski pagbatayan natin yung original na affidavit, itong 18 Marines na ito, nakapangalan doon si Senator Loren Ligarda, nakapangalan doon si Senator Mark Villar. Pero kanina, parang hindi ko na yata narinig ang pangalan nitong dalawang senador na ito. Dahil ba ito ay kasama na nila sa kanilang grupo, kaya hindi na nila binabanggit. At pangalawa, yung mga ibang binanggit dyan sa report, sa testigo ng mga Marines na ito. Ito na hindi ko maatim na mapaniwalaan. Si Congresswoman Laila De Lima, na hindi pa senador bago mag-2025. Si Father Clavi, yung mga members ng Makabayan Bloc. Hindi ako makapaniwala. Ito yung mga tipong tao na masasangkot sa korupsyon na pagnanakaw. May malinaw at may klarong track record dyan mga yan sa hindi lang sa pagtutol at pagkontra sa korupsyon, pero pagtugis dun sa mga taong korupt. So ako, madaming mga medyo incredible paniwalaan dito sa kanilang pinipilit ilabas na version ng flood control na kwento dito sa Blue Ribbon Committee o supposed Blue Ribbon Committee na ginawa nila kanina.
1: Opo, and Attorney Barry, dun sa mga nagbitaw ng mga salita na yun, yung mga 18 Marines, kanina narinig ko sa interview, one of the senators na pinangalanan, si Senator Erwin Tulfo, kesyo kakasuhan daw niya sila. So pwede po bang kasuhan itong mga nagsalita kanina na mga miyembro ng Marines, yung 18 ex-Marines?
0: Well, kung klarong meron talagang kasinungalingang binanggit ito under oath, edi perjury yan. Pinaka-klaro. Kung lalabas na dahil nga ginawang public ito, pwedeng kasuhan ng libel o cyber libel. So, madami mga options doon sa panig ng mga taong dinawit nila dito mga pangalan. Kasama na nga si Senator Erwin Tulfo na naintindihan ko kung bakit medyo ngit-ngit na ngit-ngit siya dito nga sa mga pangyayaring ito.
1: Opo, at pati na rin si Senator Tito Soto. Narinig rin po natin yung kanyang pahayag, no? Pati yung kanyang EA ba yun na sinabi niya na namatay noong bago pa man mangyari itong sinasabi nila, no? Ay kaya galit na galit rin siya kanina. Pero kapansin-pansin rin po na wala ang ibang senador mula sa bagong minorya. For example, si Senator Joel Villanueva, yung magkapatid na Villar, si Bongo. Ano po ang basa niyo dito?
0: Ako kung kailangan pa natin ng dagdag pang patunay na wala ng suporta at wala ng numero sa likod ng supposed Senate presidency ni Senator Alan Peter Cayetano, nakita na natin 'yon kanina. Sa ordinaryong bilang nga, klaro na 12 na yung hindi sumusuporta sa kanya. So dapat meron pa siyang 10 boto. Pero kanina, doon sa 10 dapat nasa hanay niya, apat pa yung hindi nagpakita. So mukhang klaro na sa puntong ito na wala na talaga siyang suporta para sa kanyang liderato ng Senado. At yung patuloy niyang pagkapit sa pwesto, siya pa ang nagiging source ng kaguluhan dito. At kung totoo yung sinasabi niya, ang interes niya dito ay ang interes ng institusyon. Gusto niyang itaguyod ang konstitusyon. Gusto niyang itaguyod ang interes ng taong bayan. Nagsisimula yon sa pagtanggap niya na hindi na sila yung majority. At bitawan na niya itong posisyon na yan. Dahil sa katotohanan, ako, babalikan ko ito. Nagsimula lalo itong gulong ito nung hindi sila pumasok ng dalawang araw. Noon lang ako nakakita sa buong kasaysayan ng Senado o anumang legislative body sa ating bansa na kayo supposedly yung majority, pero kayo yung hindi nagpupunta para gawin yung inyong trabaho. Kasi kung talagang naniniwala ka na meron kang numero, nasa iyo talaga yung suporta ng karamihan ng iyong mga kasama, hindi humarap ka. Doon kayo magdebate, doon kayo magsagutan kung meron kayong hindi pagkakasunduan. Sila yung umiiwas. Tapos nakakuha ng numero yung kabila, bigla

0: ang sagot niya ay, well, Facebook Live, tapos itong hearing na sila-sila lang. So ako, klaro na dito yung dapat niyang gawin. Sana mahanap niya yung pruweba sa loob ng kanyang sarili para gawin na yung tama. Dahil hindi nakakatulong sa ating bansa, hindi nakakatulong sa Senado, hindi nakakatulong sa buong gobyerno po ang patuloy na pagkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan sa ating Senado.
1: Oh. And Attorney Barry, kung i-insist talaga nitong dalawang Blue Ribbon Committee, yung kanilang mga komite, no? At ini-insist ni Senator Alan Peter na siya pa rin ang SP, ano? Maaari bang ilapit na ang sitwasyong ito dahil walang nagigive in no, sa Korte Suprema?
0: Well, ako yun ang ini-expect kung magagawin dapat nila Senator Alan. Kung talagang meron silang hindi sila sumasang-ayon doon sa nangyari kahapon. Tingin nila yung kanilang pagkakatanggal sa kanilang mga dating pwesto ay mali. O sila, si Senator Tia, nakita ko, hawak yung rules ng Senate, nagtututuro kanina. Eh, huwag nilang daanin sa social media, di ba? Magpahin sila ng kaso sa Supreme Court. Eh, yung pinagbabatayan ng bagong majority kahapon na kaso, itong kaso ng Abilino versus Cuenco, ganun ang nangyari doon. Tinanggal yung dating Senate President, naghalal ng bagong Senate President, at anong ginawa nung natanggal? Siya ang naglapit sa Korte Suprema. So kung talaga meron silang padanaw na ito ay mali, at talagang nasa side nila, nasa panig nila ang saligang batas at ang rules ng Senado, edi sila ang magsampa ng kaso kaysa sa nanggugulo lang sila ng ganito. Nanalo pa ang nagdadagdag ng kalituhan, lalo pa nagpapatagal nitong crisis na ito, at hindi nagbibigay ng anumang linaw sa anong pupuntahan ng Senado, lalo na sa mga araw na ito.
1: Oh, pero para mas madali siguro, ano, baka pwede nang kahit may isang senator dyan sa grupo ni Senator Cayetano na lumipat para, di ba, sabi naman niya, pag naging 13, eh, mag-give in naman siya. Sino kaya itong senator na to?
0: Eh, tingnan natin. Ako, narinig ko yung pahayag ni Senator Sherwin Gatcha dyan na kanina. At sana nga, tama yung sinasabi niya na pag medyo humupa na ang emosyon, makapag-isip ng konti yung mga ibang nasa dating majority na ngayon nasa minority na, eh, para matapos na lang yung usapan, yung isa sa kanila lumipat na, ipahayag na lang kanilang suporta para kay Senator Sherwin Gatchalian para kung ano mang duda pa na pinipilit nung kampo ni Senator Cayetano ay matigil na, di ba? At makapag-focus na ulit tayo dun sa mga napakaraming pangbagay na dapat asikasuhin ng Senadong ito.
1: Okay, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, sa inyong oras. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay din kayo, Ma'am Nina. Maraming salamat.
1: Samantala, kinundena ng Senate Media ang akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ang media sa pagdinig kanina sa flood control issue. Ayon sa kanila, irresponsable at isang pag-atake sa institusyong kinikilala bilang mahalagang bahagi ng demokrasya ang komento ni Marcoleta. Ang pahayag ni Marcoleta ay sumisira umano sa reputasyon ng mga mamamahayag na humaharap sa harassment at banta sa buhay para mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko at mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Hindi raw dapat madamay ang media sa gulo sa politika at hindi dapat gamitin bilang sandata o collateral damage sa umano'y political warfare.
2: Samantala, nakatanggap ng impormasyon ng NBI na binayaran ng 5 milyong piso ni dating Congressman Mike Defensor ang bawat miyembro ng 18 ex-Marines. Ito ay para magbigay sila ng testimonya kaugnay sa flood control scandal. Sa kanilang press conference, ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag na may lumapit sa NBI na kaanak ng isa sa 18 umano'y dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay Defensor para magbigay ng kanyang salaysay. Kabilang sa mga pinangalanan nang umano'y mga dating sundalo na tumanggap ng kickback mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang ilang miyembro ng Makabayan Block. Kasama na riyan ang ilang dating mamabatas na sina Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas at dating Senador Antonio Trillanes IV. Alamin natin ang reaksyon ng isa sa kanila. Makausap natin si former Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang gabi po, Ma'am Franz, at welcome back po sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi sa inyo at sa inyong programa.
2: Sige po, ano ho ang reaction nyo na muli? Actually, hindi na to bago. Dati na, banggit na rin kayo. At ito ay pinasinungalingan nyo, no? Pero ito, muli na naman na binanggit ang inyong pangalan. Ano po ang inyong reaction, Ma'am Franz?
3: Well, nakakatawa, no? Outright lies, no? Pinabubulaanan namin sa makabayan. Itong

0: inyo na gusto nilang matabunan?
1: Well, ito obviously, no, makikreate ng scenario na kung saan mawawala yung credibility nitong mga nagsusulong ng impeachment complaint. Napansin ninyo, no, dun sa bagong listahan nitong mga ex-marines sa affidavit nila, puro mga ano to, no, nagsusulong ng impeachment complaints, no, at may mga dinagdag din na wala naman doon sa last congress. Kaya tinitingnan natin ito na diversionary tactics, dahil alam natin, no, susulong na yung impeachment complaint at gusto nilang mag-create ng scenario na kung saan mawawalan ng kredibilidad itong mangyayaring impeachment.
0: Kaya nga eh, ang pinagtatako, katulad ni Father Flavie, bukod sa inyo, kumbaga, pinangalanan yung grupo nyo, si Father Flavie ay pinangalanan, ano naman ang kinalaman niya sa flood control?
1: Yes, eh, pero isa sa kasi ano, doon sa ano, no, isa kasi siya doon sa masugid.
0: Doon sa ICC.
1: Masulong, no, sa ICC.
0: Oo.
1: Mga AJK, no, yung paso sa ICC ng matandang Duterte. Kaya talagang sinama rin siya, kasi at kaya talagang nakita mo dito yung motivation.
0: Si Senator Erwin Tulfo ay planong magsampa ng reklamo laban sa mga nagbigay nga ng testimonya kanina, na kanina nga ay sinasabi ay pawang kasinungalingan. Kayo po, ano ang plano ninyo?
1: Well, totoong pawang kasinungalingan, ano, yung mga binabanggit. Kaya pinag-aaralan pa namin, ano, ng legal counsel namin kung ano yung pwedeng gawin legally. No, pero wala pa kaming napapag-usapan kanina dun sa aming briefing.
0: Oo, plano nyo rin po, ma'am, makipag-ugnayan sa bagong upong Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo tungkol dito?
1: Well, that's a possibility, no, dahil magkakaroon ng hearing by Monday. Tignan natin kung ano naman itatakuin itong hearing na ito regarding dun sa flood control project. Kami naman sa makabayan, ano, sa mga hearing na ganito, lalong-lalo na sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot doon sa kurakot, doon sa flood control project, wala dapat na sisinuhin, wala dapat na pipiliin. No, ano mang kampo yan, kailangan gusto nating lumabas ang katotohanan at justisya.
0: Ano na lang ho siguro mensahe niyo po sa publiko na ito, na muling nalalabas yung mga pangalan po ninyo?
1: Well, sa atin pong mga ano, no, sa atin pong mga kababayan, so muli pinabubulaanan po natin itong mga gawagawang mga naratibo ng mga nasa likod nito, no, yung ex-marines, no, at huwag po tayong mawala ng focus doon sa pagpapanagot sa mga sangkot na mga kurakot sa ating gobyerno at saka itong sa impeachment, no, maging focus lang po tayo at isulong po natin talaga, no, yung panagutin ang mga kurakot sa ating gobyerno.
0: Okay, sige. Maraming salamat po, former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo.
1: Salamat din.
2: Inihayag ng Malacanang ng liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kikilalanin sakaling magpatawag ng special session sa Senado. Layunin nitong matalakay at mapabilis ang pagpasa ng mga nakabinbing priority bills sa Kongreso. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Lalo pa natin pinapadali at pinapalapit ang...
4: Bukas sa posibilidad na magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para maipasa ang ilang mahalagang panukalang batas habang naka-adjourn sine die ang mga mambabatas. Ito ay matapos hindi matalakay ng Senado ang ilang panukalang batas at ang pagkumpirma sa mga general dahil sa pag-aagawan ng Senate Presidency bago ang pagtatapos ng sesyon. Nauna nang kinilala ng Malacanang si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore matapos makuha ang suporta ng 22 senador.
5: As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
4: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 22 na lamang ang aktibong senador na maaaring bumoto. Ito ay matapos maaresto si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at magtago umano si Senator Ronald De La Rosa upang makaiwas sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC.
5: Lumalabas na 22 ang recognized base number. So, nagkaroon ng 12 At ayon na rin sa Avelino versus Cuenco,

0: ang 12, kapag ka po, dahil sa Avelino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23, dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte mismo, ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So, with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
1: Dagdag ni Castro, ayaw ng Pangulo na maantala ang mga gawain sa Senado. Malaki ani ang tsansa na aprobahan ng Pangulo ang kahilingan para sa special na sesyon kung may sapat na dahilan ito. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Pangulo ang tanging opisyal na may kapangyarihan magpatawag ng special session sa Kongreso sa anumang oras. Bagamat wala pang tiyak na mga panukalang batas na tatalakayin, sinabi ng Malacanang na isa sa mga prioridad ng Pangulong Marcos Jr. ang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Kailangan muna umanong ayusin ng Senado ang mga issue nito sa loob bago ito may sulong. Ako si Christian Bascones ng PRT News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinumpahan ng non-bailable na kasong graft at malversation ang mag-asawang Curly at Sara Discaya kaugnay ng umano'y substandard na flood control project sa Malolos RTC. Magkasamang naghain ng reklamo sina Assistant Ombudsman Mico Clavano at Public Works Secretary Vince Dizon, alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking mapapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Inilarawan din ni Dizon ang mag-asawang Discaya bilang mga big fish at inaasang maaresto na rin sa mga susunod na araw si Curly Discaya.
3: Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para sa kasong plunder at graft matapos silang maghain ng mga mosyon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
4: 4 sa 5 akusado ng pandarambong at graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang personal na dumalo sa nakatakdasa ng pagbabasa ng sakdal ngayong Huwebes. Habang bigo naman na makarating si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil nananatili siyang naka-confine sa isang ospital sa Makati simula kahapon. Ngunit bago ang arraignment, dininig muna ng hukom ang mga motion ni Senator Jinggoy Estrada. Kabilang narito ang motion to transfer detention facility tungo sana sa PNP Custodial Center, pati na rin ang motion to fix bail. Ngunit kinwestiyon ng korte ang hiling ni Estrada na makapagpiyansa sa isang non-bailable offense na plunder. Ayon sa mga maestrado, hindi pwedeng magpiyansa sa kasong plunder nang hindi pa nababasahan ng sakdal ang akusado. Dahil dito, binawi ng kampo ni Estrada ang tangkang pagpiyansa sa kaso pati na rin ang pagpapalipat ng detention facility. Samantala, patuloy pang hinihintay ang comment ng prosekusyon patungkol sa motion ni Bunoan na mailagay sa hospital arrest. Dahil sa mga insidente, pinagpaliban ng korte ang arraignment sa dalawa sa darating na Hunyo at 30. Ipinagpatuloy naman ang pagbabasa ng sakdal sa mga akusadong local engineer officials mula Metro Manila na sina Denril Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Naghain ng not guilty plea ang tatlo sa hukuman. Binigyan ng tatlo ng 10 araw para magpasa ng pleading kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension habang gumugulong ang kaso matapos malaman na empleyado pa rin ang tatlo hanggang ngayon sa DPWH. Ayon sa 5th Division, itatakda ang pre-trial o paghahanda sa paglilitis kapag nabasahan na ng sakdal sina Bunoan at Estrada. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pasukan na sa susunod na linggo kaya marami na ang abala sa pamimili ng school supplies. Para iwas hassle, ang ilan mas pinili na lang mamili online. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
5: Back to school na naman ang mga bagets next week. Kaya ang mga mommy, abala na naman sa pagbili ng mga school supplies. Para hassle-free at mura, online na lang bumibili ang iba. Si Mommy Jenny Pineda na taga General Trias, Cavite. 2 years nang nagbebenta ng school supplies online.
6: Ang pinipili ko po kasi about po sa mga seller na mas mababa po yung presyo convert ko sa iba para yung mga customer po is mabilis po silang pumasok sa live ko at the same time makahanap po sila ng mas mababang presyo ng mga school supplies na hindi na nila kailangan lumabas ng bahay.
5: Ang presyo ng notebook online pumapalo mula sa 135 hanggang 155 pesos para sa 10 piraso. Ang lapis nasa 6 pesos ang isa at kapag 12 piraso, 72 pesos naman. 78 pesos naman per bundle ang presyo ng ballpen. Mayroon ding binebentang ballpen na tig 2 pesos lamang ang bawat isa. Sa eraser, 5 pesos ang bawat isa na umaabot pa raw minsan ng 15 pesos sa labas. Kung bet mo namang hindi na ma-hassle, mayroon ding set na binebenta, kumpleto ng mga notebook, lapis, pantasa, pambura at iba pa. Ayon kay Jenny, mas malaki nga raw ang tipid kapag bibili online dahil bukod daw sa mas mahal ang presyo ng bilihin sa labas, makakatipid ka pa sa ibang bagay gaya ng pamasahe. Isama mo na rin ang pagod sa biyahe.
6: Mas convenient po kapag online kasi unang-una nga po is i-deliver na lang diretsa sa bahay mo ng rider. Tapos, meron na rin po tayong mga tinatawag na COD. COD is cash on delivery. Kumbaga, tiwala po ang buyer na item first bago ang bayad.
5: Pero sa mga bibili rin online, kailangan pa rin maging maingat.
6: Ang masasabi ko lang kasi kapag online buyer ka, dapat mag-ani ka rin, mag-isip ka rin kung tama ba yung mga pinag-order mo, magbasa ka ng reviews, tingnan mo yung ratings ng seller, ratings ng items, kung pasado ba yun sa paningin mo, kung hindi, undod na ka sa item, huwag ka mag-check out.
5: Ako si Josp T. Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Mas maraming pamilya pa ang natulungang magkaroon ng sariling tahanan sa tulong ng 4PH program ng pamahalaan matapos dalhin ang programa sa Batangas. Nagbabalik si Christian Bascones.
1: Malaki ang ngiti ng mga benepisyaryo ng mas pinalawak ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas nang tanggapin ang kanilang mga murang housing units. Pinamunahan ni Department of Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang turnover ceremony sa Novisa Homes, isang malaking subdivision development sa Lipa City.
7: Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mas mabilis nating maihahatid ang pabahay sa mga pamilyang higit na nangangailangan nito. Congratulations sa ating mga bagong homeowners, naway maging simula ito ng mas ligtas, mas maayos at mas masaganang buhay para sa inyong mga pamilya.
1: Kasama ang developer dito, ang PA Properties. Nangako sila ng 2,500 housing units para sa flagship program ng Pangulo. Kahit ang mga middle class earners ay pasok sa naturang programa.
8: Yung mga units na yan ay worth 950,000 pesos. At yan ay pasok sa socialized housing limits. Ibig sabihin, yan ay maaaring mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na may subsidized 3% interest rate. Ano ibig sabihin yan? Yung 950,000 pesos na yon, ang monthly payments ay as low as 4,005 pesos kada buwan. Kadalasan, mas mababa pa yan kaysa sa renta.
1: Nakikitira lamang sa kamag-anak ang pamilya ni na Jerwin at Christine. Kung noon ay hindi nila lubos maisip na magkakaroon sila ng sariling tirahan dahil sa kakarampot na kinikita, ngayon ay nagkatotoo na.
9: Ay, malaking tulong po kasi hindi siya hassle sa hulog. Di kagaya ng ibang re-renta, laki ng kada monthly. Dito, mababa lang. Ay, maraming salamat po. Kasi nagkameron ng programang ito pong kay President Marcos na para po sa katulad kong isang mahirap na Pilipino.
1: Bukas ang tanggapan ng Pag-ibig Fund sa lahat ng mga interesadong magkaroon ng sariling bahay sa murang halaga. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Matallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkada.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan, may higala. Kinini sa inyo higala si Kuya Arn. May higoban ka ninyo sabay sa paghatag na usam. Uglaing pagtagan, uglaing paghatag kinabuhi sa usaka kaagi sa usaka lalaki nga si Donald. Donald, salamat no sa imong pagsalig ninyo mga higala si Kuya Arn. Hinaot ko Donald nga nakakaroon. Nag-abang sa imong kaaging imong gishare sa ako ang matagaanak kini nato kinabuhi. Sa dilik pa Donald, kumusta on sa nato atong mga tigpaminaw sa nagkalalaing mga lugar? Kumusta na mo din ano? Salamat gyud kay sa inyo ang walay puas, walay hono nga suporta pinagi lamang sa inyong pagpaminaw. Kamo na akong inspirasyon. Dili magmalaho tayon si Kuya Arn kung wala kamo. Kinsa may akong inspirasyon kung wala mo, no? Kinsa may akong padungon sa akong paghatag og kinabuhi sa nagkalalaing mga kaagi. Ako kinasingkasing gyud magpasalamat sa inyo ang tanan. Labi na sa tanan nga nagsalig sa atong mga product, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para sa nakahibalo na kung unsay mayong benepisyo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mahinot ko nga dili ninyo undangan. Kung mahilig ta sa kape, no, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya ka na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ni sa mga tao nga maglisod yun sa pagkatulog. Diba? Katong himbalo na, mahinaut ko i-maintain niyo. Katong bago pa karoon na itong mga listeners, mahinaut ko nga testingan ninyo. Ha? Pero ayaw yun ninyo himuag sili, no? Ayaw yun yung himuag magic atong mga product nga diha pag-inom ninyo, diha na dahin siya mutalab. Maupsod na atong mga product, labi na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pipila pa kaadlaw, una na nga mamatikdan mo nga may epekto na labi na ang pagkatulog ninyo nga maglisod mo sa pagkatulog pagkagabi hantod makadlaw na nalang wala pakitulog kapo yung kayo ng lawas may gala mga tao nga walay tulog no? Labi na magtrabaho kapag kabuntag kapo yung kayo trabaho dili na to napasagdan nga magkababa ang atong immune system hantod nga dali rapon tatakbuyan o mga delikadong sakit. Ayaw ang paingnan na itong mahigala sa kulang kita og tulog. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara, makasimpagigta sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara ang kada timpla ninyo, nagkantidalag na og 4 pesos or 5 pesos sa matag timpla ninyo. Kung sa usa ka adlaw kay sara ka mga pi, 4 pesos ra inyong gasto or 5. Kung kaduha mo mga pi sa usa ka adlaw, nahita mo lang 8 pesos o 10 pesos baka. Kung aras sa kutsara mahigala, okay na kayo na siya. Dako na yung nagkatabang na sa inyo ha. Kay pure organic na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Katabang na sa inyo ha. Mag-isod mo sa pagkatulog. Sa nagtungan tumatingala lang mo nga. Samtang magtanaw ka sa television o niya ng gabi, magtanaw ka sa iyong cellphone, mabati na kagdukan. Pag inom ni mo ana, anang gabi, maghurot ana, pagkahuman ni mo pangapin, siguro mga 30 minutes siguro or 20 minutes. Iunan ni mo ugduka, mga higala. Basta maminti na ni mo pagpangapi ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kung sa mga tao po nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, dili po maayong almulaktaw tag-usak-adlaw. Una ta makapagawas pagkaugma na sa atong hugaw. Kaya ang atong tinae mo'y mag-suffer niya na mga higala. Magkabukol-bukol hangtod matingala lang kang anong nadaot yung tinae nga dili magkabutig-inom ang mga ilim nun nga makahubog. Nung kinangan ato ng bantayan, nganong naingana ka, nga, pagkaunin mo, sakto yun sa oras, di ka mapasaran. Pero nganong nadaot yung tinae, usan nga makahatag o problema sa itong tinae, mulaktaw tag isa kalaw na ito makapagawa sa itong hugaw. Hugaw na gunay, dapat ipagawas na nato niya na pundo pa sa itong tinae. Sa ngantong-ngantong, maminti na siya mga higala, magkadaot yun itong tinae. Makatabang niya po na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kinahanglan magbawas kita sa tag-adlaw. Isa ka isa lang o kaduha pinakanindot kaduha yun. Hinaot ko na sa tag-adlaw yung mahigala, no? Kung mutisting mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ikumplito yun ang pangalan. Hinong yun ninyo nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon o sa ka-pouch na mga ipagka-black, may pagka-gold yellow. Yung dagko niya na 200 grams. May picture sa baso nga puti, nga mais nga picture o mangustin o malunggay. 200 grams na siya mahigala, karandag ko. Dapat kita igagmay 110 grams. Pero basin og napay 180 grams sa una, oh, itong light gold. Pero karon 200 grams na yun kasagaran. Nga nata igagmay sa una 100 grams, karon 110 grams na siya. Naot ko na sabtan ko ninyo mahigala, no? Maminaot ko na testingan ninyo katong wala pa makatiste. Dugang pamahigala, dapat kita ay haplas nga pinaka-importante sa labi na kung kargado kag panuhot, bunog imong lawas,
No, malakit na yung kalawasan tungod sa panuhot. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Pagpatun mo ang Orion Herbal Liniment kung haplas ang hisgutan, Orion Herbal Liniment Oil, mga higala. Makatabang na sa inyo ang mga pamaol. Sa mga nagtindog-tindog sa palingki nga nagnegosyo ng inabuhi, mamuli po ang tail. Ang kanang mahihimasa po ninyo sa gulig ininit tubig. Pag humanin ninyo na, maghaplas dahin mo kung magpanarapo. No? Haplas dahin mo mahigala sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase atong Orion, kining green, makatabang sabni sa mga buntis. Ang mga buntis, dili mo ang himabala ka maghaplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya nga no, wala kinisay chemicals, dili makadaot sa inyong baby. O di pun makadaot sa atong panit. Bisan sa mga bata, nindot kayo ni sa mga bata. Labi ng mga bata sa kitagtiyan, simbako, o makatabang kayo. Dili man ni halang, bisan tagpila pakabulan nga bata, di gini siya halang. Labaw sa tanan, protektado ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob, nga dili kita matugdungan o lamok dinggi. Kaya delikado ang lamok dinggi, mga higala. Ayugin mo pasakop niya ng lamok dinggi. Kung matulog mo padulong, haplas sa inyo mga anak, bisan kita nga mga hamtong kamo din ha, maghaplas mo o Orion Herbal Liniment Oil para dili makaduol ang mga insekto. Mga lamok nagdalag problema, kining dinggi. San uksimba ko, masamad ka. Nindot kayo ni atong Orion Herbal Liniment Oil. Di gisa duulan og langaw og lungit. Tungod sa Cetronella maguda mga higala mo itong lamok og langaw. Di na maduol. Bisa mga katol nga mga insekto. Di na makaduol sa ato. Alamin akong mga haplas dagag Orion. Di na maduol. Dali po maayo ang samad mga higala. Kaya nga no, nasa Himag Oil Extract. Pwede sa mga katol-katol ang atong Orion nga green ang taklob. Mondagan siya kagamitan. Pwede sa mga buni, na yung mga pangagod, na yung mga kaunggo, o kining mga bukol, magkuha o gapas, butangin imong bukol o gapas nga naay Orion. Ha? Matagtiki, pwede kayo. May nag-gapas ang inong matagtiki nga naay Orion po ng gapas. Alam siya may galang, simba ko na tukarin mong almoranas, kakaon ka o bawal. Butangin rin ng gapas o Orion, itaplak dito sa imong lubot panahon sa kagabi o padulong sa imong pagkatulog. Orion mga higala, dagan siyang gamit ang mga kuto og lusa og kuyaman sa bata, mga inahan ay nagpupawiin taon yung mga anak, haplasiran ang buhok og Orion lukpa niya, tapos pag humamalukop na putsa siya usa ka oras nga silupin, manuhot suhot na ang Orion na to sa scalp sa bata, magtanggal ng mga kuto og lusa og kuyaman. Kaya nakalipot atong Orion mga higala, dili lang usa ka klase nga problema sa lawas na to yung abangan, yung mawala. Basta sa external lang apart sa itong laos, may galad akong tabang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Dapat kita usa ka Orion, orange ang taklob. No? Orange ang taklob, mga higala. Pero maurin sila, basta kay Orion, nasa pharmacy nyo mapalit. Kining orange ang taklob, mga higala, may pagkamintol, may pagkabunglaw. Pang-massage siya. No? Pero pareha na sila sa green ang taklob. Pang-massage siya po itong green ang taklob, pwede ito i-massage, mapuning orange ang taklob. Nakalahi lang sa ilaha kay may pagkamintol, may pagkabugnaw ang atong Orion nga orange ang taklob. Okay naman kayo mahigala nga mahilig sa mintol o bugnaw nga haplas, mauna ang orange ang taklob nga Orion. Mahinaot ko mahigala katong wala pa magkatisting. Testingin ninyo katong nakatisting na, imintin ninyo mahigala. No? Makatabang kayo na ang atong mga product base ninyo. Ayon ninyo himuag magic. No? Ayon ninyo himuag siling o muhalang dayon. Tambalan pa kanina sa pila kaadlaw. Labi nagdugay-dugay na imong gibati nga sakit. No? Dugay na mong gihambi niya. Tapos gusto din mo pag inong pag take na mo kaisa. Mawala dayon. Di ba? Mo effect dayon. Hinloan pa kanina na. Gala, standby lang una sa uban pa na itong mga product. Napakita yung mga product na pang bata, pang hamtong, pang teenager, pang tigulang. Standby lang sa hakay ato sa sugdanas paghatag o kinabuhi. Kaagi sa kalalaki nga si Donald.

0: Donald. Oh, may kinakaari ka.
1: Pasensya kay kagahapon, wala akong makaari kay. Nakuha ko sa trabaho. Layo-layo akong area.
0: Ama mo ba? Sige lang, okay ra. Ibalo naman ko nga, kung di ka makaani, nabisi ka sa imong trabaho.
1: Lagi, balo na ka. Tuod, kumusta?
0: Okay ra.
1: Ah, sila mga magpapanima.
0: Bago lang may nagka-istorya nila, napapatuwa na sila. Sa ilang kwarto dito, magidagda to. Tanong-tanong TV.
1: Ah, ikaw, kumusta ka?
0: Okay lang. Gimingaw sa imo ha.
1: Wow. Ganahan yun yung kumino. Basta muingaw kang gimingaw ka sa ako ha. Tod, dala ko ice cream.
0: Ay, nagasto-gasto pa ka.
1: Gasto ganita sa walay mga kwintal at mga barkada. Kaya pa itong gimahal atong inspirasyon. May dili na ito gastuhan.
0: Ayaw pagpalabi.
1: Tod, kano sa itong panag-uban nga, mag-uban na kita.

Dili lang sana itong basihan ng atong mga reliyon. Ang importante atong gugma, matagag katumanan, na magkauban kita. Ah, sige, sige.

Sige, kamo mag-ipon kamo. Pero ayaw po niyo pasagdingay nga na lang kanuna inyong panag-uban, wala kamo makasal. Magpakasal yun kamo, Donald, sa akong anak. Pero tungod kay nakita na yun ako nga hugot na gin inyong pagsinabta na inyong relasyon. O sige, tagaan tamong kagawasan isip akong mga anak. Pero pangandoy yun mong makasal yun kamo, ha? O pa, ma, mahinaatsap ko, Donald.

0: kung sa'yo problema. Pero, wala pa akong nagsabak. Ha? Wala pa nagsabak? Oo. Bisa na lang kung sa pakabulan. Diba, sa usap ka babae, ba't iyon ang laing lawas? Tinuod ka na. Pero ako wala. Kasi plano na to. Plano na ako nga. Padayon lang. Pero imposible. Kasi natin problema. Wala kay problema baka. Ikaw ang dili makahatag anak o ako baka. Sige, paminog maayo. Example, ako ang dili makahatag anak. Masunod ko sa imuhang relihiyon.
1: Tinood ka?
0: Huwag ako ang problema na di ko makahatag anak. Pero ikaw ang dili makahatag anak. Masunod po ka sa ako, ha? Saman. Basta kung ako ang dili makahatag anak, masunod ko sa imo, ha? Pero ikaw ang di makahatag anak, masunod po ka sa ako, ha?
1: Oh, sige, sige. Deal.
0: Deal, ha?
1: Pero sa muna ako kang di makahatag anak.

Unya, unsa kini donut, anak? Musunod nilang kasayang reliyon kinagsabot mo. Pamunay kilalisan ang makanunay pa. Gusto ni Mayra nga dito ko sa ilang reliyon. Adili na pwede. Ang naka-problema lang pa kayo nagsabot kaming duha kong kinagsabot.

0: Baka pasabton.
1: Ten? Talatin? Anin ba na ta?
0: Ah, sige na. Tunan mo ni mama ka.
1: Pa? Uban ta si mama pa?
0: Ay, hatun ta lang mo. Ha? Hatun ta lang mo.
1: Musulod po ka simbahan pa? Kita ni mama? Hina pa?
0: Anak, pasabton tara ka.
1: Ngano mo rin kung musulod na lang kasama mo, ah? Hagang yung imong anak. Usa may daotan niya nagmusulod ka sa simbahan na mo? Usa may daotan kung musunod ka sa ko, ah?
0: Na ako ikibarugan sa mga reliyon.
1: Ibalo ko. Pero nagang yung imong anak, oh? Ina pa.
0: Sige, anak. Sa sunod na lang, ha?
1: No. Karoon nun ta mag-ubanta ni mama pa.
0: Sunod na lang, anak. Makadesisyon na si Papa, ha?
1: Nalain si Papa. Para lipay

0: Rema. May lang kamo balog sa imong rilan pero wala kay baruganan sa atong gisambutan. Wala ko ka nakalimti.
1: Hibalo ko.
0: Pero di lang gunta magpapikto. Ipakita gud kini mo gihapon maayong pagtagadiri ka na ako. Ang Ginoo lang atong agdon. Kung gusto sa Ginoo nga musunod ko si Moa, wala ko'y mahimo. Kaysa ang mangitag paagi. Nga musunod ko si Moa. Sa hinainin mo rin nagkawala ang imong gana diri ka na ako. Ikaw rin nagtudlos ako. Di gani ka maluis sa bata. Nagnihon ka nga sabay sa Moa sa pagsimba. Pero sa imong gibuhat, gahi ka. Mawala mo sa matong gana di sa imo, ha? O. Mira. Sige, padayon na sa imo, ha? Kaya kami padayon sa akong anak. Pero kung di kita ang magkauban hantod-hantod, wala tayong mahimo. Mira ay pagsulti ni Ana.

Kung pagbuot sa kahigayunan nga magkabulag kita tungod lang ni Ana, di na madayo na atong kasal. Wala na'y kasal. Kaya gusto na ako, diri kita makasal sa akong relihiyon. Mayra, mawa ka na akong gusto. Huwag kayo na pangandoy nga madala mo ako sa imong relihiyon.

0: On your probit and tested yun ang kape.
1: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kape nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
2: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am, o taga-asa ka?
3: Lita sa Moratilio, nyo si Kiyo, Matias Ambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imuhang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Niligid siya katulog, ma'am. Naanan siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa dipolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din. Himsog na iyang lawas karon.
2: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape, ma'am.
3: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Munang dili namin pawalaan ng kape.
4: Okay, may galam ako itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako day nga si Jared.
5: Uh-huh.
6: Kuhan mga kaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko.

Yung si plano mo si mong kinabuhi. Ayun, yung nga, musunod na lang ka sa iya. Pwede ka na mahitabo. Ang akong ikagulan, kining among panag-uban nga nagkalagyo na hinun kami. Sige lang, anak. Hugot lang nga pag-ampo sa Ginoo. Kanunay lang siya paluwa pa para makaingon po si Mira nga. Nagkinahanglan pa ka sa ila. Suportahin lang gyapon sila tuwa siya sa iyong maginikan at uban sa bata ninyo. Hugang po si Ginoo. Kung asa taman ang inyong si

0: itong mga anak mong school, no? Kay daana man sa school, paspas kay magtakod, no? So, mas maayo gyud nga before ang klase, mapabukonahan na natong flu vaccine.
1: Mm-hmm. Maayo, salamat kay doktora, no, sa imong pagpahinumdum sa atong mga mamiminaw nga kana mo ginay buhaton, labi na karon nga mo action ganig katol-katol atong tunlan, mo action na ganyog sakit-sakit. So, banata na dayon nato og vitamin C with zinc. Then mo imna nato sa katong gingon ni doktora, no, nga Nerveplex AE para sa mga dagko.
0: Mm-hmm.
1: Kay kuan man dok, kalabaran karon dok, ako ang among silingan bisan ang akong anak gani dok nga nagsakit-sakit ang tunlan, murag na anay tonsillitis. Inguna na siya dok ba? Kung una lang sipon-sipon lang ay naaksyog ubo kay kana laging naulanan. Kay dili man malikayan, no, nga kanang labi na magsakay lang tag motor single, nga walay cover, wala pa yung mga raincoat, nga muulan, then tapos makalit og init. So mo gidayo na nga kinahanglan nga naka full gear ta, no, full gear og vitamins na siya sa atong panglawas, di ba? Yeah. Dok,
0: so andam sa mga kalo, andang sa mga payong para sure ball, no, kay nagito yung mga pila ka buok mga days nga sayo pa lang sa buntag kusog na kayong ulan, no. So
1: okay,
0: labi na tong walay mga four wheels nga closed ang ila ang sakyanan, no. Nagi tendency yung mga basa ta nga matugnawan ta ini mado sa tong trabaho, may lang nakadala tag mga ilisan, no. Inana, pero mo lagi na siya mas better nga prepared. And then katong ako advice, as much as possible, kung wala pa libre sa mga health center, I think na may mga bagong flu vaccine nga nangabot, tiguman na to na para sa itong mga anak.
1: Mm-hmm. Okay, Dok. No. Abi na hog, bingong ka ganina, Dok, ba nga kanang maulanan, ana, then magbalon og haplas. Mas maayo biya tinuo, Dok, no, nga kanang naatay haplas permi sa bag. Kanay times bitaw ang mabati tagkabuhi, mabati tagpanuhot, basta nata nag-duty sa office or asa pa kang kuan, Dok, even naka sa hospital, di ba, lami at mga ito makagamit po tag-haplas, then dili niyo kalimtan nga magamit sa atong haplas nga Orion, no, naanantay duha ka klase, ang usa medyo halang-halang, ang usa dili ra halang-halang, so pwede ang mga bata, even ang baby nga mahaplasan na na. So anyway, Dok, dili na ta mo basa ta sa ato ang una nga texture sender, dili na po ta sa atong hotline, no. Ang ya, yeah, ang last four digit nga number kay 0624-0953. Ngon siya din ni Dok, maying gabi i Dr. Choi, 71 years old daw siya, Dok, no. Nga gingnan siya sa iyang doctor nga wala kuno siya diabetes. Pero ang iya din ni Dok, naingon siya nga, nahubag man gihapon ang iyang batiis. Unsa ko na imong ika-recommend nga tambal, Dok Choi, kaya ang iya ang BP na naman sa 140/90. No, then human, ang iya po dang CBC. Okay na po. Tagakuan din ni siya, Dok, oh. Taga-Agusan del Sur ni si tatay. Sa mani mo ika-recommend sa iya, Dok?
0: Dili man tanan nga mga diabetic yun ang naay ko ano kanang problema sa tiil or samad sa tiil nga dili maayo. Kasagaran kung diabetic ka, mulala yun na siya, maghubag, maghilanat, nga magsepsis yun na siya. Meaning, grabe ang infeksyon kung diabetic ka. Pero kung dugay na kay na siya diha, niya wala ra kayo kay kanang ni severe ang imong infeksyon, no, nga wala ka nag fever, wala ra ka nag septic nga magubos ang BP, nga mag-shock kung inana bitaw nga diabetic, niya na yung mga samad, dali ra gyud kay na nga mo deteriorate ang pasyente. So most probably ana barado ang mga ugat sa tiil, no. So very common kay na kanang sa mga elderly ug kanang sa kusog man ni Garilio, kanang nagitawag na tog Burgers disease, no, makasamot po na siya sa kanang poor blood flow sa mga pasyente, no, sa ilang mga lower extremities, no. So kanang mga daghang kay barabara sa ilang mga ugat na bay mga cholesterol or kanang mga nicotine, no, mga nalanghap din na absorb sa body na to, no. So isa na siya sa reason nga natay poor wound healing, no, or non-healing wound or poor healing wound, no. So natay mga tambal para ana sama sa celostazol or vessel GOF, depende na siya, pero siguro siya mas maayo magpa-check up og specialista sa tiil, no, kanang mga orthopedics, no. Haron matan-aw gyud ma-assess. Nindot jud unta magpa-duplex scan or Doppler scan sa tiil, no. Makita nato didto kung unsa ka-extend ang mga bara, inana, no. Pero dili nato

0: kumpiyansahan bigay wala ka nag severe infection is dili ni mo iduol og doktor. So dapat iduol gyud na siya ni mog doktor. Kung walay orthopedic sa inyong area, pwede ra pod siguro ang surgeon, no? Pero akong tanaw ana, kay dili man siya diabetic pero poor ang yang wound healing, most probably barado yang mga ugat. No, so moto, celostazol or vessel UF, usually mo na ginahatag na mo. Pero kung padong ta debride or kanang limpyuhan ang samad, usually dili pa may maghatag ana, no? I refer sa gina na mo sa orthopedic nga surgeons, no? Aron ila sang tan-awon kung wala ba nabot sa bukog, kay unsa na siya pagkaayo kung dili pod limpyuhan ang samad nga hugaw, no? Dili pod pwede nga ikaw maglimpyo kay dili man na steril ang inyong mga gamit, meaning dili na siya ingon nga kanang free gyud og mga bacteria. So muna nga dapat kana mainana iniglimpyo sa mga sama, dapat i-minor OR dyan na siya at least, no? Kung dili maganit siya sa major OR nga operation na to, no? So minor OR na siya. Yeah, para sure lang ta nga limpyo ang pagkahimo sa paglimpyo sa samad, no? Inana na siya, and then most probably kinahanglan og antibiotic, no? Inana. So akong suggestion is see an orthopedic, no, or specialista sa bukog.
1: Then kaning iya ang kuan dok, maayo ra ba ni siya mainom sa atong before tipod samtangan?
0: Wala may problema para sa nerves lang, ma'am, no? Pero syempre ang pangitaon dyan niya, ang main reason nga nung nag-inana na yan tiil. So yun yung ipa-check up og doktor, especially orthopedic inana. Kay ang importante siya to address the bara. Importante siya to address the infection, no? So kana ang dapat iya ang unang himuon, no? Okay. Mapa-check up, no?
1: Yes.
0: And then kasang sa iyang blood pressure, okay raman ang mga tambal siguro the common, no? Mga losartan, telmisartan, kanang mga valsartan, candesartan. Depende sa unsay hiyang niya. So, hay gani, pwede po doon sa available sa ila ang area, no? Pwede sila mo doon sa yakap clinic sa ila ang munisipyo, no? Namantay ka nang itawag na itong health center, no? Usually, gina-advise mo na sila nga magpa-accredit sa yakap, no? Kung dili man gani, ato sa mga hospital, ng government, kung apiki, taga-ahatag lang yung tag-time, nga mag-line, magpalista, anak manggod na siya, no?
1: Anak and should.
0: Oo, so, pero, ang uban na na po, isla yung mga libre nga tambal. No, so kinanglan jud ni siya taga anong tambal kayo taas naman ng 140 over 90.
1: Okay, so Sir Tito, no, sa Veruela Agus Angel Sur, salamat kay sa imo ang pagpadala sa imo ang problema dinhi kang Doktora Choi.
0: Then bawal syempre sa iya kana noon makaingon ko pwede siya mag mega care sa iyang high blood, no? Ka makatabang na siya pa us-us sa cholesterol, pa better sa iyang blood pressure, no? Inana pwede na siya nang mega care na to. Dayon avoid sa mga fatty foods, avoid sa mga parat nga mga pagkaon, salty foods, kay kana siya makasamot nang taas sa blood pressure.
1: Okay. So, Doktora, thank you kayo, no? O ginaot ni si Sir Tito, no? Nakapamati karon siya sa imo ang pagtambag niya, Dok. Thank you kayo, Sir, sa imo pagpadala, sa imo ang mensahe dinhi sa ato ang programa. Diri na punta sa atong laing texter sender sa last 4-digit nga 8889 sa 0912. Ningon siya diri, manghapon, Dok Choi, Ilani sa Matalabas, sa Matalab, Antipas. Gusto nta ako mapalit sa inyo ang product nga B40 o H-plus nga Orion, pero wala pa man diri sa Matalab. Ang naadiri, Coffee Corn Gold with Malunggay Anzanton Raman. Ang ako pangutana, asa ko makapalit sa tablets nga B40. Actually, kung naatay ko an manggudari, Dok, no, kung naatay Coffee Corn, so naapon ang ato ang ubang mga produkto sama sa mga B40. Nagkataon lang gidagway aning nga time, Dok, nga wala siya nakapalit kay na out of stock. Inana siya.
0: Basin siguro. Oo. Kay daghan manggud og listener na mo, no? So, pwede po siguro nga magbilin siyang number dito sa asa na nga pharmacy, haron matawagan siya once na ma-stock or magpa-reserve siya.
1: So, mo ito yung best advice, no, nga gihatag ni doktora ni mo, ma'am, no, itong sender nga si Ma'am Ella. So, ana, hulat-hulata lang po, ma'am, no, kay mo ito, posible nahutdan jud ta kay naaman nakatry man ka sa ato ang coffee corn. So dili man na pwede nga coffee corn lang ang naa dinha. Tanang produkto nato sama sa Haplas nga Orion, sa Nerviplex nga kato ang syrup for kids, tapos Nerviplex for adults, sinana na apo type Fervite, and then ang ato ang Mega Care og ang B40 available jud na siya. Nag-uban na silang tanan. Then kuan ni Doc, speaking of kuan, na adto bagong product atong napuno nga coffee corn katong purple. No? So sa sunod, watch out ng uban no nga gusto mo try kay naa ni siya kaning atong purple corn. Do naman siya kuan purple corn, mangosteen, na siya moringa, na siya guyaba no, na ashitaba, na po siya barley grass, then na spirulina, ampalaya, and chia seeds. So mo na bago na tong produkto karon sa ato ang purple corn nga coffee corn. Okay, so darita sa ato ang lain nga texture sender sa atong last 4 digit nga 8166 sa 0975. Dingon siya din hi nga kaning kuan. Tatay na po niya to, Doc, senior citizen na siya, Doc Choi, 72 years old na ko. Na doon na po siya prostate enlargement. Ano po bang best recommend niyo na meds? Kasi meds ko now, matagal ang pag-effect sa pag-decrease sa size ng prostate ko. I am taking prostazine. Or any more meds you can recommend? Nag-question siya, Doc, no? Thank you daw. Okay, ato ang texture sender, si Sir Henry of Carmen Cotabato.
0: So, kaning prostate, no, enlargement is very common yung gaini sa atong mga elderlies, no? Surely, mag-start na siya na late 50s, 60s, 70s, no? Isa ang mga Asia, no? Kita, Philippines, isip members sa Southeast Asia, no? Nasa sa Asia. So, ang mga Asian people, usually very common na siya nga mudako ang prostate, no? Pero even ka ng mga puti, no? Sa US, sa Europe, ka na po sila, na po na slight tendency nga mudako ang prostate, no? So, usually tanang lalaki, you know, very common kay na siya. Pero mas common siya diri sa Asia. Uh-huh. So, usually sa halos tanan akong uncle, even sa akong papa, na sila enlarged prostate, no? So, usually, kung taas yung siya, magamit ta o combination, no? Parehan ng dutasteride from plus tamsulosin or finasteride plus tamsulosin. So, may nana, no? Combination, no? Very common is mga tamplas, kanang duodart, inana. Kung dili madalaan na, siguro pwede ta magdugang, no? Pareha sa alfusosin or kanang mga satral, no? And then, ang uban jud, kung naadjoy cause of bara, which is makadaot sa kidney nato, kay dili maka-flow out ang atong ihi, maka-cause siya o kanang hydronephrosis, meaning maghubag ang agianan sa atong ihi, no? Kay dili kay siya kagawas, no? Kay, syempre, ang ato ang outlet is kanang ato ang gawsananan sa ihi mo agi man sa ato ang tunga-tunga sa atong prostate. So kung murag mo dako ang atong prostate, mabarahan ang agianan, no? Munang uban nagakateter sila, no? Just so nga maka-flow out ang urine kay kung dili madaot ang atong kidney, no? Due to obstruction, so na siya. So ang uban nang hinahanglan jud og scraping or kanang operahan na kuaan, kilid-kilid, harong muda ko ang agianan. Muna kitawag na ito ang scraping. Di mabudbuding at ang tango na ito itong prostate, no? Namurag nakataput na maguna siya dito sa kilid sa ito ang bladder. So, ang uban na siguro, mag-chemotherapy, kung na yung mga cancer, mag-radiation, no? In ana, no? Pero, I don't think so nga tangtangon siya everything, no? So, ang uban na scraping lang just so nga muda ko ang agianan, no? So, sulay sa siguro tay o ato specialista sa kanang urologist, no? Kaya mo man dyan siya specialista nga ginastudyahan dyan nilag ayo ang mga kidneys o prostate, inana ang bladder, inana. So, diana siguro sa taga-asa ni si tatay, pwede ni mo pangutan-on kinsay urologist diana sa inyo. Ha? So, espesyalista sa agianan sa ihi, no? Sa kidneys, sa pantog, o sa prostate, no? Kana sila ang in charge, ang atong urologist. So, mas maayo siguro nga magpa-check up si tatay yung inadto, no? Kay, dili mang yun po ko ka-assess o tarong tay, kay wala ko kabalo pilakan. Unsa kada ko imong prostate, no? Kinahanglan maguna og laboratories pa, like sample ultrasound sa iya ang KUB, no? Nga tawag na to, kidney, urinary, bladder, prostate, no? Nga ultrasound. Or PSA, urinalysis, uric acid, creatinine. So, nanglan pa nag-work up tayo. And then, if ever, ang findings, ana, ipakita ni mo sa urologist. Kung wala urologist sa inyo, ah, pwede ra nephrologist, no? Kaya anyway, kung tanaw sa nephrologist, kinahanglan dyan siya operation or care sa urologist, e-refer po na siya. Mm-hmm. Medyo mas daghan lang ang nephrologist compared sa urologist usually daanin sa ato. Ah.
1: Okay, salamat kay Doc, no?
0: Mm-hmm.
1: Kining nato siya na-mention dahil ni Doc Adugang, nag-ingon siya, Doc, nga nakahisgot makagtambal nga tamsulosin.
0: Mm-mm.
1: O doon na iyang gamot na dili daw sa iya effective.
0: Dili man sa ingon nga dili na effective. So, basin ko lang. Mato ingon ko nga combination.
1: Okay.
0: So, it's either na siya finasteride or dutasteride plus tamsulosin, no? Or additional pa jog satral. Ang uban ana, mag-additional pa sila og kanang sopalmeto, may nana.
1: Mm-hmm.
0: No, so, depende na lang. Pero mas maayo nga matanaw siya og urologist or kung wala urologist, nephrologist.
1: Okay, Doc. Thank you, Doc. So, naman ni sa Cotabato. So, kana nga mga doctors nga imong girecommend, Doc. Narag po na dito sa ilang lugar.
0: I hope so na. Okay. Uh-huh. Siyempre, kasagaran sa ato, nanguli naman po sa provinces ang mga nag-specialize, no? Kay sa mga crowded naman kayo ang mga metro cities, no?
1: Mawadyo, Doc. Okay, so hopefully, no, na-added to ng ipangiskutan ni Dr. Choi ni mga doctors nga imong kitaon, sir.
0: Mm-hmm.
1: Okay, thank you so much sa imong pagpadala, Sir Henry, sa imo ang problema, no, o ginaot, yes, nga namati ka karon.
0: Uh-oh.
1: Ug sa uban nga mga kahigalaan nato din ang namati, no, nga wala nakapadala sa ila ang problema, pwede, mm-hmm, po nakatabang ra po ning uban nga mga naay nag-message nato, yes, natambagan ni doktora.
0: So, pareharap po ng ilang mga reklamo sa, uh-oh, ilang health ana.
1: Mm-hmm. So sama ra po nga natubag, pero sa mga gusto jud, no, again, eh,
0: yes, we encourage them jud.
1: Yes, we encourage you all to message in our health line number 0909-304-8924. Mm-hmm. So, salamat kay ana, doktora. O hangto sa sunod nga higayon, no? Sa sunod na putang episode, kini si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz, nga kanunay magpahinumdum kaninyo, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, o kanin si Doc Choi, always nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Makailang beses na pong tinangka kong isulat sa inyo o ishare sa inyo ang aking kwento. Minsan, natapos ko na ang paglalahad ng kwento ko, Kapitan. Dinilit ko pa. Dahil sa takot at minsan, yung pakiramdam na nahihiya kang ikwento yung problema mong personal. Naisip kong tutal, hindi ko naman gagamitin ang totoo kong pangalan, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na ibahagi ito sa inyo. Nagbabakasakali ring mabigyan nyo ng payo at nagbabakasakali ring pagkukunan ito ng aral ng iba pang may kapareho nitong sitwasyon. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Love Love o Lavelia. Gaya rin po ng karamihan, Kapitan, na naririnig ko sa storya o naririnig ko ang mga storya na ipinapadala sa inyo, na ang lahat ng mga love stories ay nagsisimula sa lambingan, napakagandang ligawan, puro masasaya sa simula. Pero nung magsama na, doon na nagkaroon ng lamat o problema sa loob ng pagsasama. Na minsan na itatanong ko rin sa aking sarili kung ano ba talaga ang problema. Kung ako ba o yung partner ko ba ang may problema. Ganun kasi ang storya namin ni Junjun, Kapitan. Masaya naman kami noong mga panahon mag-boyfriend-girlfriend pa lamang kami. Nagkakasundo kami lagi. At doon nga po ako na in love sa kanya dahil sa sobrang lambing niya. Maalaga, marespeto. Na talagang masasabi kong ramdam ko na mahal niya ako. Pero nung kami ay magsama na, doon na nagbabago ang lahat o nagbago ang lahat. Lalong-lalo na nung mga panahong Kapitan, na may mga problema kaming pinansyal. Dumating kasi sa puntong halos mawalan kami talaga ng pinagkukunan ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Na-lay off ako sa trabaho at wala akong sweldo. Kung saan, okay lang naman yun dahil may trabaho rin naman si Junjun. Pero kinalaunan, hindi ko na mapagkakasya yung budget dahil sa maliit din naman ang kanyang sinisweldo. Hindi naman magandang trabaho ng aking asawa, Kapitan. Siya po ay isang security guard lamang at maliit lamang ang kanyang sinasahod. Kaya hindi maiwasan sa loob ng pagsasama namin ay napag-uusapan talaga yung problemang pinansyal. Na lagi kong sinasabi sa kanya na sana magawa namin ng paraan dahil talagang gulong-gulo na ang isipan ko kung paano ko babudgetin paano ko ibabudget, Kapitan, ang maliit na kinikita ng aking asawa. Hindi ko rin naman magawang magtrabaho noon dahil may maliit na bata pa akong inaalagaan. Yun din naman ang gusto ng aking asawa na wag na muna akong magtrabaho. Dahil ang gusto niya ay alagaan ko na lamang yung aking anak. Ilang beses ko rin sinabi sa aking asawa na sana kung maaari ay iwanan ko na lamang muna ito. Umuna namin ang aming anak sa aming mga magulang. Pero siya na rin ang nagsabi sa akin na huwag na lamang daw, Kapitan. Mas mainam na ako ang mag-alaga sa aming anak kung saan wala namang problema sa akin. Yun nga lang ay wala kaming saktong kinikita.
Kaya ang madalas kong sinasabi sa kanya ay sana magawa niya naman ang paraan. Kung maaari sana'y maglipat sa ng trabaho o di kaya ng agency na pinapasukan niya. Hanggang sa hindi ko na lamang namamalaya ang kapitan na unti-unti nang nagkaroon kami ng lamat. Laging mainitin ang ulo ng aking asawa na nagre-resulta minsan ng aming pagtatampuhan at pagbabangayan. Tuwing sweldo niya, kapitan, hindi ko alam kung paano ko babudgetin yung pinaabot o inaabot niyang pera. Bilang asawa naman, hindi naman siguro masamang magtanong kung bakit ganoon na lamang kaliit ang ibinibigay niya sa akin. Lalo na kapag hinihingi ko naman ang payslip niya ay wala naman siyang naibibigay. Ang lagi lamang niya sinasabi sa akin ay wala rong ibinibigay ng payslip ang kanyang agency. Kaya lamang, kapitan, o kaya lang naman ako nagtatanong sa kanya ay dahil gusto ko lang malaman kung magkano lang ba talaga ang naiuwi niyang sweldo. Hindi naman ako nagdududa sa kanya at hindi naman ako nagtatanong kung ano pa o magkano ba ang kanyang sinasahod. Ang sa akin lang kung paano at bakit ganoon kaliit ang sinasahod niya. Sa tuwing tinatanong ko yung kapitan ay agad-agad siya nagagalit sa akin. Siya daw ang napapagod, siya daw ang nag-overtime, siya daw minsan ang hindi nakakatulog. Kung meron daw magre-reklamo ay dapat siya daw dahil siya ang naghahanap buhay. Kung ano daw ang inaabot niyang pera sa akin ay pagkakasyahin ko na lamang daw. Iyon nga ang problema ko, kapitan. Dahil matagal na kaming nagsama, kahit man lang gamit o bagong gamit namin, lalong-lalo na nung nakaraang taon o nakaraang bagong taon, wala man lamang kaming naipundar na kahit anong gamit. Hindi man lang ako nakabili ng bagong damit simula nung mag-asawa kaming dalawa. Normal lang naman siguro bilang asawa, kapitan, na magtanong dahil gusto ko lang naman ding ayusin ang aming pamamahay, ayusin ang aming pamumuhay para kung sa ganon ay makapagpundar kaming dalawa. Paano ko pagkakasyahin ang isang kinsenas, kapitan, na halos 2,000 pesos lamang inaabot niya sa akin? Diyan ko pa kukunin ang pang-araw-araw naming pamasahe o pang-araw-araw niyang pamasahe. At dyan ko rin kukunin, kapitan, ang pagkain ng pamilya. Dyan ko rin kinukuha ang pangbayad namin sa aming tinitirahan. Kung susumahin ko, kapitan, halos 4,000 pesos lamang ang pera na pumapasok sa aming tahanan sa loob ng isang buwan. Pinipilit ko nga ang aking anak na dumede o dumede sa akin para lamang hindi ako makabili ng gatas. Lalo pat noong mga panahon, kapitan, na halos walang gatas na lumalabas sa akin. Pinilit ko na lamang dahil wala kaming pambili ng gatas para sa aming anak. Nakiipinagtataka ko dahil noong mga panahon nga, nililigawan pa lamang niya ako at noong mag-boyfriend-girlfriend pa lamang kaming dalawa, noong mga panahon hindi pa kami nagsama, napakaganda naman ang aming samahan. Punong-puno kami ng pangarap at napakalambing niyang lalaki. Pero nung nagsama na kaming dalawa, parang wala na siyang pakialam sa akin. Ni minsan na hindi ko nga narinig, kapitan, na kinumusta niya ako sa loob ng tahanan. Kung kumusta ako, kung paano ako nag-aalaga o inaalagaan ko ang kanyang anak. Yung tipong tatanungin man lamang sana niya ako, kapitan, kung kumusta ako. Kung hindi ba ako pagod, kung ano ba ang problema ko rin. Kaya hindi ko maiwasang mapagod rin sa aming dalawa. Napapagod rin talaga ako sa pakikisama sa kanya. Alam kong pinasok ko ito, kapitan, at naging desisyon ko ito. At wala na akong ibang choice pa kundi pakisamahan itong lalaking pinili ko.

nakipag-usap ako sa kanya at tinanong ko ng masinsina ng aking asawa kung ano ba talaga ang plano niya. Sinabi kong hindi ko na kaya itong buhay, itong klase ng buhay na pinasok nating dalawa. Hindi ko alam kung anong magiging bukas natin kung laging ganito lamang ang diskarte natin. Ang sabi pa niya sa akin noon na sa halip ay mag-usapan namin ang problema, na sa halip ay pag-usapan namin kung anong nagiging sitwasyon naming dalawa at susolusyonan namin pareho, ay nagalit pa siya sa akin. Ang sabi niya, nagsisisi na raw ako, kapitan, sa kanya. Pinagsisihan ko na rabaw o kuna raw

Nagalit siya sa akin at ang sabi niya sa akin ay pinagsisihan ko na ba ang pakikisama sa kanya. Gusto kong sabihin sa harap niya at sa mukha niya, Kapitan, na oo, nagsisisi ako at pagod na ako. Pero dahil ayaw ko pa rin saktan ang kanyang damdamin, ay mas pinili kong itikom ang aking bibig. Ang sabi ko na lamang sa kanya, hindi naman sa ganun, pero sana magawa natin ang paraan. Hindi ko alam kung anong magiging bukas nating dalawa kung laging ganito. Lumipas man ang 2 taon, 3 taon o 5 taon, wala pa rin pagbabago sa buhay natin. Anong magiging pagbabago sa inaharap kung ngayon laging ganito at kontento ka na? Nagalit na naman siya sa akin, ang sabi niya dahil masyado daw mataas ang pangarap ko sa buhay. Ambisyosa daw akong babae at hindi daw akong marunong makontento kung ano meron. Masakit yun sa akin, Kapitan. Na para bang sinasabi niya sa akin na napaka unrealistic kong tao. Na para bang hinihingi ko ang mga bagay na napaka-imposibleng gawin. Nang tinatanong ko lang naman ay paano namin gagawin ng paraan o solusyon ang buhay namin o buhay naming dalawa, lalo pat may anak na kami. Kung titignan mo aming kalagayan sa loob ng aming bahay, Kapitan, talagang maaawa ka sa aming sitwasyon. Nagtitiis ako kapag umuulan sa loob ng bahay dahil maraming butas ang aming bubong. Pagka nagkakasakit ang aming anak, lalo pat nilalagnat minsan, gulong-gulo ang isip ko. Dahil sa takot na baka kung sakaling hindi gagaling yung aking anak, paano na lamang? Anong gagamitin naming pera pang hospital sa aming anak? Yun ang mga bagay na sa tingin ko hindi nauunawaan ng aking kapartner. Ang gusto ko lang naman, sana, Kapitan, ay makaraos kami sa buhay. Totoo naman, naiingit rin ako sa mga kakilala kong kagaya ko rin noon, nag-aaral at nakapagtapos na sila ng pag-aaral at maganda naman ang kanyang hanap buhay. Naiingit rin ako sa mga mag-asawang nagkakasundo. Naiingit rin ako sa mga mag-asawang nakakaahon sa buhay. Hindi ko yun pwedeng sabihin sa aking asawa, Kapitan, dahil alam ko iba na naman ang kanyang iisipin. Mamasamain na naman niya kung sakaling sasabihin ko sa kanya naiingit ako sa ibang mag-asawa na naging maayos ang kanilang pagsasama. Sabi ko yun sa kanya, Kapitan. Sinabi niya rin sa akin na kung pagod na raw ako sa aming relasyon ay pwede na akong lumayas. Basta raw ay iwanan ko lamang yung aming anak. Hindi naman maaari yun, Kapitan.

hindi ko maaaring iwanan sa kanya yung aming anak. At doon rin ako nagkaroon ng takot na baka itakas na rin yung aming anak. Kaya mas pinili ko na lamang, Kapitan, na makisama na muna, tiisin ang aming sitwasyon at tanggapin kung anong meron at kung anong inaabot niya sa akin. Gusto ko lamang pong malaman kung may mali ba sa akin. Gusto ko lang ding malaman, Kapitan, kung masama rin ba ang mangarap. Gusto ko lang ding malaman mula po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo kung ano bang pagkakamali ang meron sa akin. Bakit kami laging ganito ng aking asawa? Lagi kami nagbabangayan? Hindi kami nagkakasundo sa mga bagay kung saan ibang-iba ito sa mga panahong hindi pa kami mag-asawa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking istorya. More power po sa inyo. Lavelia.

0: Marriage on Career, Love, Sex, Marriage on Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina Ebord, sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa pikaso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa pikas. Wala naman ko yung pikaso. Cancer patient, survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Magnan. Sa una, kuhan mang good ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin, kay maka-afford mang good ka anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kaginang kape. Barato ramang good siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kap nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-minting yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawa sa ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kung makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhin mong kuoy.
10: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
10: Mmm, refreshing lagi.
11: Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
12: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon na para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
13: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason nga nang daghang magkatalungtong o mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
12: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
14: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang Yang Tibok Team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C. Unsaon pag-apil sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo apil sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng makaapil ang mga first time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, marato! Magnum

0: Anam ko buhato ng tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
0: Marriage. Sus na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Ay sige kag pambabae.
0: Yes, tanawot na kag ko sa trabaho.
3: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake. Love, sex, marriage and career.

0: Marriage on Career. Love, Sex, Marriage on Career.
1: Kayo pa rin mga nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Programang ito mga kabiyan, huwag niyong kakalimutan. Hatid siyempre sa atin ang Magnum, si the most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay at tatay, ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Napakaganda po ng produktong ito mga kabigyan, kaya pinagkakatiwalaan. Sila mismo nagre-recommend, sila mismo ay talagang nire-refer nila sa kanilang mga kakilala na sulayipon ninyo ang Magnum C, kinindot kayo na. Greetings sa Tamami Lucky.
2: Ayan, sa lahat po ng mga nakantabay po sa atin sa mga oras na ito, maraming salamat at hanggang ngayon, nandyan pa rin po kayo sa ating programa.
1: Sige daw, basahan daw na sila.
2: Ang mga basahon ng ating mga kagaringin.
1: Naminaw sa ating programa si Nanay Flor Flores, laging nakantabay sa programa natin. Salamat po Nanay Flor Flores.
2: Si Rico, si Rio Don, nga nang labaog sapatos sa may barangay 1, San Franz. Kanunin nga nagapaminaw sa tuwa, Captain Jack, si Bella M. from Sayap, si Jerson Ungab, maayong paminaw dali sa Marbel,
1: Marber. Sa may Bansalan.
2: Bansalan.
1: Ayan.
2: Marber. Kauman ang iyong asawag, anak,
1: salamat
2: Captain
1: Jake. Maraming salamat. Minaw sa itong programa sa Mami Lucky, na minaw sa itong programa karoon mga taga RRT Auto Supply. RRT Auto Supply. Salamat sa pagpaminaw mga taga The Rose Town Square. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Magandang araw po sa inyo. Again, si si Ma'am Emma Mahara, nakaantabay sa programa natin sa ilang lahat ng kumakain ngayon dyan sa kanilang kainan. I think karinderi ata ni sila. Salamat na maligya po na sila Magnum C Herbal Capsule. Ayan.
2: Yes, Coffee. Uy, salamat kayo sa inyo. Ha?
1: Salamat po.
2: Sheila Guillermo, Captain Jake, sa mga taga-magsaysay, maraming salamat sa pamaminaw. Si Arnel Zinarosa, salamat po sa inyo sa mga taga-Maramag. Uy, thank you po sa inyo ha.
1: Salamat po mga taga-Maramag. Andyan na po Nanay Stocks diha sa Kibawi, Nana Don Carlos, Nanay Stocks sa Pharmacia Egang, Nanay Stocks sa Immaculate Pharmacy sa Maramag, asa doon, Quezon, Nanay Stocks sila. Ayan ha, Nanay good, mga ipaabot ninyo. Bufarco Pharmacy, Nanay mga Stocks. Naminaw sa sila programa si Shawnee Magluyan. Hello, Shawnee Magluyan. Nakaantabay po sa programa natin. Salamat po na Ma'am Day Chavez. Si Nanay Angelita Sambitan, maraming salamat sa pagpaminaw. O si Day Chavez, Nanay Lynn Madria, kumusta na kadya, Nanay Lynn? I hope all is well sa inyo. Hada, Nanay Valentina Alvarez, Nanay Erlene Dabacol, kumusta mong tanan? Hapit na magkitaan nila sa tuwang Caravan Day. And sa lahat po naman nakaantabay, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
2: Mommy Lucky.
1: Captain Jake and
2: Mommy Lucky.
1: Ayan, yan pa. Hanapin lamang po.
2: Si Shawnee Magluya, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Kim Camiso sa Nabunduran, si Angelita Sambitan. O ang taga-Kabandian, Davao City, Captain Jake, kapaminaw din ang mga taga-Kabandian sa tuwang. Maraming salamat po sa inyo. Pinaagi sa 88.3 Energy FM.
1: Nanay Neneng ng Tandag City. Kumusta man ang paggamit sa itong cellphone ni Anay?
2: Pag-selfie na dahin din.
1: Salamat Nanay Neneng. Si Ma'am Emily Kompetente. Kumusta naman? Wala naman sila nagparamdam na ako, eh.
2: Kap, di sa paramdam kay gwapo pa kay cellphone ron.
1: Salamat po, Emily. Nanay Emily Kompetente, nakantabay sa Tandag City. And si Tatay Wilson Katuma. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ni Lavelia. Kwento, typical na problem ng mag-asawa. Makinig po, mga lalong-lalo na sa mga mag-asawang nakantabay sa programa natin.
2: Sige.
1: Makinig pong mabuti, mga kaibigan. Kasi somehow, nakakarelate ka sa mga ganitong kwento. And kung makakarelate ka sa ganitong kwento, sana may mapulot kayong aral kung paano dadalhin ang mga ganitong sitwasyon. Paano dadalhin kapag ka may mga misunderstanding po sa loob ng pamamahay, na minsan kapag ka hindi na-address properly, yung maliliit na awayan, maliliit na misunderstanding, lumalaki. And it will end up sa pag-end sa ilang relationship. Mga na pinaka-option dahil yun eh. Mami Lucky, yun sa imong matambagan eh.
2: Ayan, para sa mga mag-asawa na merong problema.
1: Gaya ni Lavelia.
2: Gala ni Lavelia. Yun yung pangalan ni Lavelia.
1: Oo, yung suliran kay first, mag-uyab pa sila. Okay, man daw kayo. Caring kayang asban. Iyang uyab, caring, butan, masinabtanon. But eventually, to nag-ipo na sila, nausab naman ang dagan.
2: Nalahi na.
1: Kaya, pubri pa daw siya sa ilagang pawot, Mami Lucky. Mga ingon niya, ha? Pobre pa. O maluoy daw kasi ilang sitwasyon. Maduro daw kasi ilang balay. Maluoy daw kasi ilang sitwasyon. Kay pobre pa daw sila sa ilagang pawot daw. Mga ingon niya. Grabe po ng pobre hagi dahil. Kaya di na mga rin sa kapalit daw ka ng mga bispida.
2: Mm-hmm. Mura na, matigulang na daw siya tanawoy.
1: Tiguang na, murag losyang.
2: Losyang, kaya kung sa term pa na, na ganyan, losyang.
1: Losyang.
2: Eto, Captain Jake, para sa akin, kapag ganitong klase mag, problema mag-asawa, gwapo gid, ang pinaka the best gud nga solusyon ay na Captain Jake is dili ang, dili ganit dayon ang pagbuwag dayon.
1: Kaya, dili usa, pagbuwag.
2: Dili pagbuwag, kasi, usahay mong God, ang uban, kung makapangayo akong mga advice sa uban, may ngayon dyan, ay, day,
1: buwagin na.
2: Buwagin, ay, sus, huwag kay future, anak.
1: Daghang paglaki.
2: Daghang paglaki, anak. Ayaw, anak, day, kay ma, ma-stress ka, anak, day, na, daghang pa maglaki, di, day. Dili mo na, anak, ha? Kumbaga, ang, pag mag-asawa, gani, mag-partner, maubitaw, ginatawag na siya, o, partnership Captain Jake. Kaya tungod, kamong duha, nagkasinabot mo, nga mag-uban, nga mag-ninyo.
1: Yeah.
2: So, ang nindot, anak, Captain Jake, is the, kanang,
1: considering mami lucky ha, kadali lang, klarohunan ako ni.
2: Kaksyon na nakagusto niya.
1: Considering, gibuhat na niyang tanan. Kanang, mabito ang question na, mali ba niyang mangutahan ako sa humbana kung sa'y plano na mo sa ugma o si ugma na mo ani. Kay kung wala, wala siya nakita nga pagbabago, so wak po siya ilauman nga, unsa may next na mo ani. Mag-agwanta na malang kung inaani kanunay. Amragana ba ang
2: dati? May dalawa akong pwedeng ano, sige, i-share mami lucky. Or i-ano, Captain Rick. Una, kung gibuhat una is open communication sa mag-asawa.
1: Yes.
2: Di ba? Pero kasi nabanggit niya na mahirap daw kausapin ang asawa, ganito, ganyan. Pero ang pinaka-best talaga mag-usap, maglingkod, kung tagaan sa nimo panahon ba, perfect timing mag-una, Captain Jake.
1: Yeah. Sama kasi, sa itong tambag lang ni Aging Adlaw, perfect timing.
2: Perfect timing. Kaya basit po lang musturya kasi iya ha, panahon po nga aburido po niyang utok, nagigan po mag-away. So, yes. Murag, mag-storya sa good ta. So, that's not the perfect time na mag-storyahan mo as mag-asawa. So, nindot kayo nga, perfect timing ang inyong pag-storya ninyo para masolusyonan ang problema, matagaan ninyo o ganabitang unsa ang pwedeng buhaton steps kalakang sa inyohang mag-asawa nga mag-ano ba mo, mag-anang mag-ipon ba mo, kwarta, sa kada sweldo ba niya, yung unani, ana, pwede po din mo nga i-share sa inya nga maoni ang gusto na to sa tumbalay, so maoni siya ang mga kailangan na to. Pero kung ang ba na Captain Jake or the other way around, for example, kung ang Mrs. Ba, dili po makikistorya, para sa kung ang Captain Jake, ikaw ang murag magbuhat og another step nga pwedeng para makita sa imuhang bana nga dapat kinahanglan yun ay. Kumbaga, para sa kung Captain Jake, ang isa ka step, ang isa ka option na kung Captain Jake is that mangita ka o pamaagi nga makakwarta ka ginagmay.
1: Sa iya.
2: Sa iya ha. Na para makita sa iyang bana nga, uy, nindot dining nga ano, nga buhato na to. Nga para makatabang sa ato ang financial ni. So, pwede ba nga magkuan ka, mamaligya ka, o ka ng mga items nga kanabitaw ng consumable.
1: Online.
2: Pwede ka mag-online selling.
1: Kuna kay cellphone, ha?
2: Kuna kay cellphone. For sure naman, ganun siya yung cellphone, Captain Jake.
1: Okay, naka-message man.
2: Oh, pwede po ka mo add to sa kanagani mga warehouse, mga bodega. Na pwede man na mag-picture kag mga gamit dito na i-post ni mo kasi gusto magpa-apik kasi mo palit niya. Magpabayad lang kadaan para at least na makuha ni mo ngayon, timatag ni mo siya. Something yung na Captain Jake, na makita sa iyang bana nga pwede niyang buhaton na once makita sa iyang bana nga, pwede na ito ni buhaton mag-asawa nga, pwede na ito maka, para sa ato ang mga extra expenses, extra kuan ba pagkakakitaan. Oh, para nindot pod ang inyong ano dagan sa mag-asawa. Kato akong nakita nga ano Captain Jake.
1: Istoryahon niya, mudiskarte siya.
2: Ah, mudiskarte siya para makita sa bana ba nga.
1: Oh. Actually murag gusto man niya mudiskarte, problema na pa siya gilagaan nga bata lagi. Mao man iyang problema gid, mao niya concern no. So anyway, mana naman gud na nataa ning sitwasyon niya. Lisod man gud og puro na lang kapag ma-high pod kay. Somehow mao man ang ako nakita karon sa yung story is that naabot siya sa point nga nagmahay gid siya. Murag ka may pagmay pa to sa una nga dalaga ko kay di punta pila niya kong problema. Ana. May pala gito sa una nga wa na lang ko nagminyo kay wa unta ko ilabad ron. Na. But anyway, na naman kadi.
2: Okay ra nang tanan siya. Kung wa pa mo'y anak.
1: Oh, okay na siya. Kung inanay mo pang lantok, kung wa pa'y anak. Pero mga lang yun na, bottom line dia is that mag-ingat at kilalanin muna ng mabuti ang kapartner bago kayo mag-desisyon na talagang magsama na sa bubong o isang bubong o isang bahay. But ang pinakamaganda dyan, inani akong perspektiba ni Mami Lucky and I hope na mali ko And pwede rin pong tama ko. Mm-hmm. Ana, so, ako lang gamayng laluman gamay ang pagsuta. Oh,
2: wow!
1: Suta. Sa Bisaya pa na. Kanang, sa English pa na, pag-check. Yeah. Scrutinize. Wow. Ah, ato lang sutaon gamay kay. According to you, ang keyword na ko dito is, sa una, ingon man siya nga, sa una mang good, maayo man among relationship sa wa pa may nag-asawa.
2: Mm-hmm.
1: Sa wa pa may nagminyo. Okay man among pag-uban. Lambing man akong bana. Buutan man siya. Maayo man siya mudala na ako. Pag binyo lang nila, dito na yung kausaban, lalo na itong nanay sila yung mga struggles financially, ha?
2: Mm-hmm.
1: Okay, now, ako nituo ko or gatuo ko, mami Lucky, nga ang pagbag-o sa tao, dili na siya kanang abrupt or kanang dili na siya kanang
2: pina-uptick
1: overnight nga. Nagbag, karon okay ka, umanawa na dahil na, or kanang nabag-o na dahil nga, dili na sana. Ako, I do believe na basin o niya o sa inyong panag-uban, dili kay nana ka cautious ba sa pag-address sa problem? Saan ang cautious, mami Lucky, na maingat?
2: Maingat.
1: Maingat sa pag-address sa problem. Kay basin unyag diri ang sablay. Kini mo lang ni ako. Ah, tanaw na to ni siyang tanaw na to ni siyang aspeto kay basin. Oh, kasi basin unyag dili ka maingat ana nga aspeto kay ang lalaki manggod. Tagaan ta kag perspective sa lalaki. Ang lalaki manggod is taas kay nag-ego, mami Lucky. Ma-pride ang lalaki. And once nga imo ganin na siyang matamakan, ganin imo nang ihang ego or pride, imo rag gipangunahan na nimo siya, mas musamot na siya ka-rebuilde sa imo.
2: Mm.
1: Mo na yung common nga mentalidad dayon sa lalaki. Kaya na bang automatic na siya mekanismo siyang utok nga, ah, yan ang, kaya na bang pagka maramdaman niya gipangunahan nimo siya, maramdaman niya nga natamakan ng ihang garbo,
2: mm-hmm,
1: automatic siyang sistema, musamot na noon siya kagara, musamot na noon ka-rebuilde, and di mo siya pwedeng kontrolon ana. Kanabitong abi lang sa babae nga akong asawa, kanang pildigin ako ni siya, kay mutuon niya akong asawa nila, eh. Ang laki, para wala na isa mo, kutuon na siya, pero wag na maingon nga nahadlock na sa imo.
2: Mm-hmm.
1: Respeto na lang ba, ana? Ba,
2: ano na? Oh,
1: respeto na siya, para way samok, ana. Para walang gulo, ana na siya. Now, illusional or delusional kayo ng isipon sa usaka babae nga, ang lalaki mo submit sa iyang babae, sa iyang asawa. Kaya nabang delusional kayo ng isipon nga mudaog ko sa conversation na mo sa kuang partner, because pwede nga mudaog ka sa inyohang panagbangi sa inistoryhanay, but you lose the heart of the man. Mo na akong nabasa sa usa ka libro.
2: Lakuyawan imo kapoy.
1: Ganong istorya na ko ni siya, mami Lucky. Kay ang akong gitanaw diri, sama sa imong giingon, sa una nga nag-ipon pa mo as mag-uyab, dili man mo inana.
2: Mm.
1: Pero tong nag-ipon na mo sa usa ka balay, nga nung nausab man ang akong partner.
2: Bakit?
1: Nga nung inani man, mura gunawad am siya pangandoy. Nga nung wa naman siya, dili naman inani yung pagtratar na ko.
2: Mm-hmm.
1: So basin on niya, walay problema sa mangarap. Ah, klaruhon na ako, ha? Walay problema sa mo istorya kasi mong bana o sa mayong diskarte. Walay problema kung mo istorya kasi mong bana sa imuhang concern about financial ninyo sa inyong panimalay. But the problem is kung paano ni mo gisulti ang imong concern.
2: Wapo po niyo.
1: Paano ni mo gi-deliver?
2: Basin po ng pagka-deliver po, kay kana pong ano,
1: somehow maka-offend. Murag, wala ba kay pangambisyon? Wala ba kay pangarap?
2: Oo, oh, ah. Di ba kanang-kanang pag-storyahan ka, Captain Jake, nga ang unang bungad kay murag suko na daan?
1: Ayan. Unsa naman yun ni?
2: Wala man tibugas. Unsa man?
1: Murag yun ni mong sweldo?
2: Ah, tama so, po, no?
1: Pwedeng inana, mami. Mm. I'm not saying na 100% tama ko.
2: No, pero posible.
1: Pero posibilidad. Tanawa na siyang aspect kung paano ni mo gi-deliver ang imong message. Bilang babae, maingat ka, cautious ka ba sa pag-address sa imong problem or sa issue ninyong doha? Kaya kung cautious ka, maingat ka, maramdaman man as lucky na ang respeto dito ay talagang taas. So ang lalaki karon, dili siya ma-offend, dili siya nga, ah, kontento na ka sa itong ginaboy kung sana. Because I do believe nga sa pagsugod ninyo, ingon man ka nga, maayo man siya sa una, naman may mga pangarap, pero katong nagminyo na minawala, imposible man na siya.
2: Mm-hmm.
1: Ako, di ko gumutuo nga, mawa na siya. Di po na siya mawa overnight. Naana diha, pero tungod lagi kay garibildi yung kasing-kasing, garibildi yung utok, bahala ka diha.
2: Mm-hmm.
1: Maura ni, pagtsaga diha.
3: Ah.
1: Di ko maning kamot. Dili siya inspired. Dili siya excited.
2: Mm.
1: Wala siya nakita sa hina. Maaring nakita niya, pero wala siya gana nga mubuhat ana para sa ugma.
2: Pwedeng, kaya base food no kay di ko ganahan sa balay kay samo kay akong asawa.
1: Kada uli na ko istoryahan na mo kwarta. Pwedeng inana.
2: Reklamo ana. Possible, pwede, pwede.
1: Kay namin ginaw sa'yo, mag-story ang laki, may pay mo asawa, brad, ipag-uli, brad, timplahan kag kape.
2: Kasi wala mang guipod, ano, Captain Jack, wala po'y kanyang marag, amahan na ba, na dili mo gusto nga mo asenso sila sa kinabuhi, lalo na pag nai-anak.
1: Exactly. Mao ganina, I really do believe na kung amahan ka niya, nagtrabaho ka, di po kumuto, nga di isa mga ambisyon. But sometimes, tanawan ng aspeto, kay basin o niyag diha ang naay trouble, basin o niyag diha ang medyo na problem kung paano ni mo gi-address ang imong concern. Paano ba? Nilalambing mo ba? Dinadaan mo ba? Tama itong ingon ni Mami Lucky kaganina. Kung nakakay ka ng budgeting, isulat lang sa papel pang. Mungo niya itong gastos pang. Basing pwede na ito pang itaag pa. Saan ka ni pang? Narbaho na lang ko pang.
2: Kasi may mga bagay mampod good Captain Jake na kanabitang dali masolusyonan pag maayos po ng pagkastorya.
1: Yes, exactly. Mao na akong point niya kay what if dili mao ang pag-deliver? Same thought. At taga-taga example ha, Mami Lucky ha. Timplahe kog kape ragod? Or timplahe kog kape?
2: Ay, oo.
1: Magkaiba yon.
2: Ako daw musulay daw, be.
1: Sige daw.
2: Timplahe kog kape, be. Ana, ganahan ka, ana.
1: Adi ko ganahan na, na.
2: Ako mayon ko nga. Pang, timplahe kog kape, pang, be.
1: Exactly. Same thought. Same message, pero different ang dating. Gets na yung mga siyang apart?
2: Yes.
1: Mga na akong ginapunto, Mami Lucky, na
2: pang daling sabi kay magano sa ta, mga unta pa. Dari, nagsukad na ko.
1: If ever gani nga na kay gustong, halimbawa, may pamantong sa una kay makapalit pa ko gani, never do that sa harap sa imuhang partner.
2: Ay, magtalikod lang sa ko.
1: Hindi, ana. Ang but pa sabot, ana, ayaw sulti na iharap-harapan kasi nakaka-insulto yan. Correct. Ingong gani ko, ganina, bungad ko kaagad, ang lalaki, taas kay nag-igaw, magarbuso, bisag wago na, jam mo ng lakihan na, automatic na si sistema sa lalaki. Dili ni mo na pwedeng tanggalon siya. Mauna na, built-in na sa ato, sa mga lalaki. Ayun lang nagtamaki. Kung ma-address ka, basi nun yung na-offend din mo yung garbo. May pamantong sa una dalaga ko, kaya makapalit pa mo kong bagong panty. Karun nga naminyo ko, wadag yung ko'y garter, halos wala garter. kung istorya niyo na, okay lang kung ina joke way, pero kung seryoso ka na, offensive na si mong partner. Nya, dili lang na niya musulti sa imo nga na-offend siya, but deep inside, mo na ingon ako nga, it is very delusional nga moingon ang babae nga na-win, nakadaog siya sa kanabag panagbangi ni isang husband. Because maaring nihilom ang usa ka lalaki sa panagbangi, thinking sa babae nga, ni daog ko, nihilom akong partner. No, actually, you are not winning. Mali. Biwala ka ni daog kay you are losing the heart of the man.
2: Why? You're losing the heart of a man.
1: Wala lang ka kahibaw, pero bugat na na. Ana ba? So, para ma-inspire yung mong laki, sometimes you have to praise him. Buutan kayo ka. Kugihan kayo ka.
2: May salamat mga kayo sa pagkugi ni mo, ha?
1: Words of affirmation. Salamat kayo sa pagkugi pang. Bisa gamay mong sweldo pang. Pero believe kayo sa imo, kanilahutay ka. Lahi rin yung kanang impact ka na, Mami Lucky. And it inspires the husband. It inspires the husband. It inspires the man. Nga mas lalo pang magpursigi kay na-appreciate karon siyang asawa. Magkaiba yon sa gamay, magkakagsweldo, pangitag lain trabaho, magkaiba yon. I don't know kung nakuha ninyo akong point.
2: Yeah, so on naman.
1: So, isa lang abot pa sabot. I'm not saying 100% tama ko, but I do believe nga, dili yun na overnight magbago ang imong partner. Naagin na yung mga ginagmang detalye diha, nga wa lang ni mo masilip because you are not that conscious or cautious. Di lang ka maingat or kanawa ni mo gitagad na siya. Pero, kung mali man ko, siguro basig hanggaw lang gid imong bana. Masinog ka nang wala lang gid, pulpul lang gid nga klase nga tao. Kay naa man po inana, Mami Lucky, nga pulpul gid, walay pangarap sa buhay. Pero I do believe nga naay pangarap nga naman sa pagsugod, mao man imong giingon nga lahi man siya sa una kay sa ulitaw pa may mapangarap man. Pinag-uusapan man namin ang among ambitions kinabuhi, may pangarap kami, buutan man siya, may man yang pakikitungo sa ako. I really do believe nga tama na. Kaya lang sa pag-uba na ninyo, lahi naman na.
2: Malahi mangyun.
1: Malahi mangyun na. So I hope nga, basin og diha nga paraan mahilot nimo, basin sa inana nga paraan makita nimo, and basin mahilot na to, ayuso na to inyong relationship. But if not, pwede mo nang dumistansya. Pwede ka muuli sa inyong panimalay, relax muna so that makapag-isip-isip kayo na mabuti. Pwede ka umuwi sa parents mo, dumistansya muna para makapag-isip-isip kayo pareho. And eventually, basig hapsay na inyong paminsar, mag-uban mo balik.
2: Yeah.
1: Kay Lison, mag-uban sa usa ka panimalay nga di mo magkasinabot. Mag-away na mo, basig pagkabos panahon, mag-tinok-anay na mo diha.
2: Ano? Oh.
1: Di maon na.
2: Maon ang hadlo ka na mag-tinok-anay.
1: Oo, kami mami lagi, gatok-anay mo buwan mo sa hay.
2: Ah? Mag-tinok-anay mo yung duham, inigabiin na.
1: Wow, maayo ginis mami lagi.
2: Ah. Maayo. Mag-tinok-anay ni Lisa.
1: Yeah, siya pag yung maingon nga, tuk ako.
2: Wow!
1: Binuang rin na ha, binuang. Binuang rin na eh. Istorya rin ko ng ato, God.
2: Tuk ako sa iyong paghigugma.
1: Lahi na nga, tuok ha. Tuok ka tong isa, away ito, kanyaamo. Lambing-lambing maning amo. Anyway, wala tayo oras, salamat.
2: Wala tayo oras, kaya mag-tinok-anay pa mini Captain Jay.
1: Kana I hope nga malinaw yan. And again, ay kalimo, tamang komunikasyon, very important. Ayan ha, kung babae ta, pailob lang, duwagi pa imong pailob, das igod ang pailob, kay maog yun na ang isa sa mga spice or ingredients sa usa ka lifetime relationship ka nang mapailubon ka, mainantuson ka. Ana ragin na siya. For as long ang imong husband wa man pud siguro magbisyo-bisyo, for as long imong husband nagdagtrabaho man, suportahin lang. And let him feel nga kanang tama imong ginabuhat, but kanang na-appreciate nimo, but kailangan na to nga mangitag pamaagi. Ano lang, pero in a nice way.
2: Yes.
1: Ayan ha. So, sige, maraming salamat mga kaibigan. Wala na kaming oras. Ako po si Captain Jay.
2: At ako si Mommy Lucky.
1: Ito po ang programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po. Ay, kami po ay magbabalik bukas na naman ulit, ha? Huwag niyo kakalimutan ng mali ay mali at ang tama ay...
2: Tama!
1: Ayan. Ang pagkatamang ginagawa, magre-resulta sa...
2: Tama!
1: Maraming salamat po at magandang araw.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: magpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong yubati mo lang buwan ka ng baluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, kanag yun buwan law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan, katumang kape akong sadanon, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Add to lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
6: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: The Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 kapsul in the morning, duha po siya kapsul sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan akong EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya osito. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pag uli na ako sa balay, mawaya akong gimintin.

0: Nangarang akong paminas akong lawas. Salamat dito sa Magnum C. Kapsul. Una ko akong balatihan. Epektido, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
5: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
14: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabii?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
5: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot na inyong mga katanungan na dahil sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Kaya sa mga gusto pang humabol, pwede kayo magpaabot sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter. Magandang araw, Doc Len, may osteoporosis po ako at madalas na sumasakit ang balakang ko at tuhod ko. Ano po ba ang mabisang paraan para maibsan ang sakit at mapalakas po ang aking buto? Minda from Valencia, Bukidnon. Alright, sa mga tatay at nanay po natin dyan, mga nakakaranas po ng osteoporosis. You know what? Ang osteoporosis ay isang panghihina or deterioration ng mga buto na nagdudulot po ng pananakit or worse, posibleng mauwi ito sa fracture. Ang EXL Makabuhay capsule ay may malunggay at lagundi na kilalang kilala sa kanilang calcium boosting at anti-inflammatory properties. Ang combination na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto at pag-iimprove po ng bone density. Ang turmeric at ginger na kilalang kilala rin sa kanilang pain relieving effects. Siguraduhin po may sapat po tayo na vitamin D at calcium na ini-intake araw-araw para maganda po yung absorption. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 3 beses sa isang araw. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, green leafy vegetables at matataas po na calcium. EXL Makabuhay black coffee also, 1 sachet sa umaga para sa antioxidant support at anti-inflammatory effects at isa naman po sa hapon, gawin po ito as part of your daily routine. Abay syempre, kung nakakaranas ka ng pananakit po ng inyong katawan or inyong kasukasuhan, huwag niyo rin po kalimutan na ilagay o ipahid ang EXL All-in-One Skincare Oil para sa instant na relief po sa inyong nararamdaman. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. This is Renaline from Lang, South Cotabato. Since bata pa po ako, may asthma na po ako. Madalas po akong hinihinga, lalong-lalo na kapag malamig ang panahon. Lalong-lalo na kapag na-stress ako. Ang hirap po minsan kahit simpleng lakad lang, hinihingal ka agad ako. Ano po ang pwede kong gagawin para mabawasan ang pag-atake ng asthma ko? You know what? Asthma is a chronic inflammatory disease ng airways. Ibig sabihin nun, inflamed or namamaga po ang lining ng bronchi, particularly sa baga, kaya nagiging sensitive ito. Kapag may trigger o nagpapatrigger nito, gaya po ng alikabok, lamig, usok, or stress, sumisikip po ang daanan po ng hangin kaya nahihirapan siyang huminga. Para sa natural support, nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa kanilang anti-inflammatory support at antioxidant properties. Dahil sa turmeric, ginger, makabuhay extract na kilalang kilala sa pag-regulate po ng inflammation, habang ang malunggay naman at garlic na may bronchodilator effects na pwedeng makatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin. Recommended doses for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet in the morning. Consistency is the key, ha. In addition po, iwasan po ang alikabok at usok. Mag-face mask kayo lagi, no. Gumamit po ng humidifier kung laging tuyo ang hangin, no. Practice breathing exercise para lumakas po ang baga. Alright, we have another texter, Doc Len. May rheumatoid arthritis po ako at madalas akong nananakit ang kasukasuhan. Ano po ba ang pwede kong gawin para sa kondisyon ko? Pablo from Puerto Princesa City. You know what? Ang rheumatoid arthritis ay isang uri po ng autoimmune diseases na kung saan ay inaatake po ng immune system ang ating mga kasukasuhan. Ang EXL Makabuhay capsule ay nagtataglay po ng makabuhay vine, serpentina at cinnamon na may anti-inflammatory at immune modulating properties na tumutulong sa pagpapababa po ng pamamaga at pananakit. Ang turmeric at ginger na kilala rin as natural pain relief na may anti-inflammatory benefits. Ang regular na pag-ersisyo at iwasan ng mga pagkain nagpapalala sa inflammation tulad po ng mga processed food. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsula. Magsimula po kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga at isa naman po sa hapon bilang karagdagang antioxidant at anti-inflammatory support. Gawin also ito as part of your daily routine. Alright, sana po'y marami po kayong natutunan sa ating episode at laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan, ha? Kaya alagaan po natin ang ating katawan sa tulong po ng EXL Makabuhay products. Kung may mga karagdagang katanungan po kayo, i-text or tawagan po tayo sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And don't forget to follow and share ang ating page para kayo'y laging updated sa ating advocacy ng ating programa. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Manatiling masigla at masaya. Ingat po tayong lahat at magpalain tayo ng Diyos sa mabuting kalusugan araw-araw. God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: 5 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
3: Ng mga nagbabagang balita, pagdinig sa manumalyang flood control projects ay tinuloy ng grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano, dumalong ex-Marines, idinawit si Pangulong Marcos at ilang mambabatas, pero hearing tinawag na bogus ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian. Tensyon muling sumiklab sa Senado bago magsimula ang pagdinig. Senator Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano, kapwa'y giniit ang pagiging leader ng Senado. Mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya, sinampa ng kasong graft at malversation ng ombudsman kaugnay ng flood control scam. Lalaking nagbanta umanong ikakalat ang masiselang video ng babaeng biktima, timbog sa entrapment operation. Panahon ng tag-ulan, nagsimula na ayon sa PAGASA. At Bini, todo handa para sa Signals World Tour.

0: Dr. Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Pilipinas, simulan natin ang balitaan sa Senado. Nauwi sa agawan sa hearing sa pasilidad ng Senado at maging sa mga empleyado ang bagayan ng mga grupo ni na Senador Sherwin o Senator Senate President Sherwin Gatchalian na hinalal kahapon bilang Senate President pro tempore at ng grupo naman ni Senator Alan Peter Cayetano na naninindigang siya pa rin ang Senate President. Sa hearing naman ng Cayetano Block, pinangalanan ng mga nagpakilalang dating Marines ang Pangulo, dating Speaker, dalawang Senador, mga Kongresista at kahit mga taga-media na nabigyan umano ng mali-maletang pera. Live mula sa Senado nagpapadrool, RG Cruz. RG, so hindi pa rin pala talaga tapos ang sigalot na magkabilang panig dyan sa Senado.
2: Alvin, hindi pa nga at yan ang napatunayan ngayong araw. Ano? Alvin, hindi pa nga nag-iinit sa pwesto itong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay iginiit na ng huling Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang poder dito sa Senado. Kaya ang ending, agawan sa hearing, agawan sa empleyado. Itinuloy ngayon nga kasi ng grupo ni Senator Cayetano ang nakatakda nilang pagdinig sa Blue Ribbon Committee upo sa flood control scandal kahit na sinabi na ng grupo nila Senator Gatchalian na kanselado ang pagdinig na yon. Bago sumumpa si Sherwin Gatchalian kahapon bilang acting Senate President, nakatanggap ang kanyang grupo ng sulat mula sa huling Senate President Alan Peter Cayetano na adjourned sine die kahapon ng Senado pero autorisado ang mga komite na ituloy ang trabaho. Kasunod nito ang sulat na tuloy ang June 4 hearing ng Blue Ribbon Committee na sinundan ng sulat para igit ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President at tuloy ang operasyon ng Senado. Mag-aalas 6 ng gabi, naglabas ng memo si Gatchalian para mag-work from home ang mga empleyado at walang pananagutin o iipitin kung hindi sila pumasok. Huwebes ng umaga, nag-press con si Gatchalian para igit ang otoridad niya at lehitimo ang pagkakaupo niya. Kasama niya si DILG Secretary John Vicrimulya na pinapunta niya sa Senado para tiyakin ang kaayusan. Alas 10 ng umaga, halos sabay sa hearing, naglabas ng advisory sa empleyado si Gatchalian na pwede nang umuwi ng ganong oras. Para kay Gatchalian, walang hearing ng Blue Ribbon ngayon dahil pinagpasa Lunes na ito ni Senator Erwin Tulfo, ang committee chairman na hinalal ng grupo niya. Pero di naman niya pipigilan ng mga senador na pumasok at magpulong sa gusali ng Senado kung gusto nila.
3: Dito building ng Senate President, ng Senate President pro tempore, office to ng mga senador. No? So, karapat-dapat lang sila pumasok dito. Meron tayong protocols for visitors and guests. So, sundan lang yung protocols.
2: Ang mga resource person na imbitado ng Cayetano Block na hirapang pumasok sa gusali ng Senado.
4: Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vicrimulya. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office.
2: Iginiit naman ang mga nasa grupo ni Cayetano na hindi pa rin sila napapalitan sa liderato.
4: Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So hindi, wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ho kayong 22? Wala, 24.
5: Hindi nga AI, hindi nag-resign at simple lang po kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that.
2: Babala naman ng huling Senate President sino mang haharang sa kanila ay may kaukulang parusa sa batas. Para naman sa Gatchalian Block, bogus o peke ang hearing nila Cayetano na nauwi lang umano sa grandstanding o pagpapasikat sa isang hindi otorisadong pagtitipon. Pinuna rin nila ang anilay pang-iipit sa mga empleyado ng Senado. Pero tinuloy ni Cayetano ang hearing at nadamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez sa mga nahatiran umano ng mali-maletang pera ng mga nagpakilalang dating Marines na nagtrabaho umano kay dating Congressman Zal Dico.
6: For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Para kanino naman yung dinala ninyo?
7: Ang narinig ko po nung sir, para kay President Marcosan.
8: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating.
2: Marinito ang tinanggin ng palasyo.
9: Anong ebidensya? Pakita mo na nila ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer.
2: Idinamay rin naman nagpakilalang sundalo sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo.
10: Nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance.
11: Advanced team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran.
12: Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
2: Idinawit rin pati ang mga dati at kasalukuyang kongresista, pati mga miyembro ng media.
10: Nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay.
6: Nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding na ibigay sa mga miyembro ng media, wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idedetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan.
2: Kinontra naman ang ilan sa mga napangalanan ang mga bintang. Kasama riyan sila De Lima, Representatives Terry Ridon, Joel Chua, Jinky Luistro at Zia Adyong at mga dating kongresista na sina Ace Barbers, Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel. Nagsalita na rin sila Soto at Tulfo.
13: If you're talking of 2024, I was not a government official in 2024. Really, that came out a long time ago but I didn't want to dignify the bogus statement and the bogus hearing. Napakasama. Napakasama ng mga insinuation na ganun. I think they're clutching to straws at this point. Yung mga huling hininga na natalo ka, ang dahilan talaga is ayaw mapalitan sapagkat 10 na lang sila. Diba? 11 akala nila, yung pala 10 na sila because disgruntled na yung ibang mga kasama nila.
14: Definitely, it's a lie, a blatant lie kasi nga hindi nila masagot anong purpose.
2: Alvin Chavisa nga ng kanyang panunumpa kahapon bilang Senate President pro tempore ay naging acting Senate President itong si Senador Gatchalian. At dahil nga riyan ay sinabi niya kanina na siya na rin ang magpe-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit pabinago ang patakaran kahapon na pwedeng mag-elect ang Senado ng presiding officer. Samantala, sinabi naman ni Senador Jinggoy Estrada na Senate President pa rin si Cayetano. Balak naman, Alvin, ng partidong PDP laban ng idulog sa Korte Suprema ang isyu sa liderato ng Senado para igit na 13 ang kailangan para mapalitan ang liderato ng Senado. Alvin?
1: RG, dun sa hearing sa Lunes, ipatatawag ba ulit yung mga dating miyembro ng Marines o iba naman yung discarding gagawin ni Senator Erwin Tulfo?
2: Sa mga oras na ito ay nag-aantay pa tayo na magiging pasabi mula sa kampo ni Senador Tulfo kung paano ang kanina magiging diskarte sa hearing. Kasama na riyan ang official na notice at ang mga guest list. Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz! Nagkaroon ng komisyon sa Senado bago ang flood control hearing ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Nagkatulakan ng mga staff ng mga senador at si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Senado, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang pinagmulan ng komisyon?
15: Alvin, nagsimula yung hindi pagkakaunawaan at yung komisyon nang hindi agad mapapasok dito sa Senado. Yung di umano ay 18 Marines na resource persons ng pagbinig ng Cayetano Block ngayong araw. Kinailangan silang sunduin nila Senador Pia Cayetano at Robin Hood Padilla. Si Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nagkatulakan.
16: I will relay
17: ang ayos-ayos nung kausap eh. Tapos wala naman kayong sinabi, wala kayong binigay ng ibang memo na may pagbabago. So anong nangyari dyan?
16: I will relay your concern now.
7: right now, I will go to General Corpus. I will relay your concern. But so far, the instruction for today is there is no hearing.
17: Meron pong hearing. Di ba sinabi ni Senator Cayetano?
18: Kinwestiyon ng staff ni Senador Alan Peter Cayetano ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado matapos harangin ang kanilang mga resource person na dadalo sa kanilang pagdinig ngayong Huwebes tungkol sa flood control scandal. Pero paglilinaw ng OSAA, kailangan lang irehistro ang mga naturang individual sa kanilang visitor management system. Pasado alas 9:30 ng umaga, dumating sina Senador Pia Cayetano at Robin Hood Padilla para sunduin ang mga umanoy 18 Marines at kanilang abogado na si Levito Baligod. Inakbayan ni Cayetano ang ilan sa mga lalaki at naglakad. Pagliko papunta sa elevator ay nagkatulakan si Napadilla, ang mga staff at si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sina Cayetano dumiretso sa hagdan at patakbong pumasok sa session hall. Matapos ang ilang minuto, sinimulan na ang pagdinig. Paglilinaw ni Remulla, hindi niya hinarang sina Cayetano. Palabas umano siya ng mga oras na iyon.
19: Wala na akong tatabihan eh. So if I had, kung tumabi ako, dito ako tatama eh. Pupunta sa door, sa pintuan. So I had to put myself in a position na pwede akong umatras. And when there was that position, kung tignan nyo, I did not hold on to anyone. Wala akong sinigawan, wala ako. I just looked at them. Diba? Tumabi lang ako eh.
20: But nagkaroon ng tulakan, siyempre, kasi maraming tao nagkakagulo eh. Ang importante, walang nagbuhat ng kamay. Nangyari doon, alam mo yung sa, anong dami, crowd control kami. Walang bad blood, natural lang yun.
18: Sa pagdinig, ikinwento ng mga nagpakilalang dating sundalo ang pagdadala ng mga maletang may lamang pera sa mga sinasabing bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa McKinley, Makati at South Forbes Park sa Makati.
21: Yung delivery na ginawa ni Tap Orligoteza, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. 52 na malita po yan.
22: 52 maleta?
21: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon.
23: Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Maldes sa bahay niya po doon sa Portinara Street po sa South Forbes. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado, sa bahay din po niya doon sa Aguado sa Malacanang. At 32 paper bag po yun.
18: Your Honor. Nagpakita naman si Senador Aimee Marcos ng larawan ng kanyang pamangkin na si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kasama ang isa sa mga dating Marines. Kuha umano ang larawan sa bahay sa Ilocos noong 2022.
24: May dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
8: Yes po, Your Honor.
24: Kanino po?
8: Dyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh.
18: May nag-deliver din umano ng pera kay dating Senador Antonio Trillanes IV.
23: Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga...
25: Ano nung magdalo yun?
23: Headquarters po ng magdalo yun, sir.
26: Anong dala mo ulit na?
23: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro na sa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
26: And then pangalawa?
23: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
8: September 2020.
18: Iginiit naman ni Attorney Baligod na aabot sa 805 billion pesos ang halagang i-deliver ng mga dating Marines mula Setyembre 2022 hanggang 2025 sa kabila ng pagdududa ni Senador Panfilo Lacson. Matatanda ang sinabi ni Lacson noong Marso na sa laki ng sinasabing halaga, aabuti ng mahigit 4 na taon bago matapos ang delivery.
8: 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, 4 na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan. Times 33 months po yan. Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. No? Eh, ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh, papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no?
0: So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun.
3: Na pumunta.
18: Sabi pa ni Baligod, hindi lang flood control projects ang pinanggalingan ng pera.
0: Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage, no? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.
18: Pinangalanan din sa affidavit ng 18 Marines ang ilang kongresista na nakatanggap umano ng pera. Sabi ng isa sa mga dating sundalo, gumagamit sila ng bulletproof van kapag nagdadala ng pera sa House of Representatives. Naging sangkot din umano ang ilan sa mga sundalo sa pag-assist sa mga taga International Criminal Court o ICC na nagpunta sa bansa noong 2023 at 2024.
6: Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective, ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno direktang tumulong sa kanila. Hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC.
18: Sa gitna ng pagdinig, muling iginiit ni Cayetano na hindi siya mapapalitan bilang Senate President kung walang 13 senador ang grupo ni na Senador Sherwin Gatchalian.
4: Pakiusap ko sa Malacanang, kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon.

0: Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila.
1: Para kay Senador Erwin Tulfo, illegal ang pagdinig ng Cayetano Block.
2: It's a sham hearing. Hindi naman recorded yon dahil illegal, di ba? It was declared a no hearing today, but on Monday officially. So ang purpose lang yun to grandstand.
1: Si Tulfo ang inihalal ng kanilang grupo bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Umaasa si Cayetano at Marcoleta na magkakaroon sila ng isa pang pagdinig sa susunod na linggo. Alvin, sabi ni Senator Erwin Tulfo ay tuloy nga yung kanilang pagdinig sa Lunes, June 8, tungkol sa anomalous flood control projects at kabilang sa mga iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez at yung 18 alleged Marines na pumunta sa pagdinig ngayong araw. Sinabi pa ni Tulfo na balak niyang maghabla laban sa mga hindi pa pinangalan ng individual dahil kasinungalingan daw yung mga paratang sa kanya. Alvin?
3: So paano yun, Victoria, kung imbitahin yung 18 dating Marines, isa siya sa pinangalanan nun? Paano niya i-deal yun?
1: Hindi pa natin masabi ngayon kung paano haharapin ni Senator Erwin Tulfo yung mga 18 Marines na yan kung dadaluman sila sa Lunes, Alvin. Pero ang sinasabi nga niya sa atin ay wala naman siyang kinalaman dyan sa mga flood control projects na yan. At ang tingin niya ay dinidiin lamang yung kanilang grupo nitong 18 Marines na ito. Yun daw yung nakikita niyang purpose nitong nangyaring pagdinig, Alvin.
3: Marami salamat, Victoria Tulad!
4: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng isang special session para muling pulungin ang mga mambabatas para sa pagpapasa ng mga nakabinbing panukalang batas at kumpirmasyon ng ilang general. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ito ay kung formal na hihilingin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian para matukoy ang mga partikular na batas na kailangang talakayin. Binigyang diin ng palasyo na kailangan muna ng Senado na ayusin ang kanilang internal problems at siguruhin may sapat na quorum. Bukod sa naantalang panukala, nais din umano ng Pangulo na mapabilis ang pagpasa sa isa sa priority bills niya, ang Anti-Political Dynasty Bill.
5: As soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that. Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho sa ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
4: Pumalag ang mga grupo ng mga mamamahayag sa akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta sa kanilang Blue Ribbon Committee ngayong Miyerkules na bayaran ang media. Bumuwelta si Marcoleta sa media sa pili umanong pag-cover sa usapin ng flood control projects. Ayon sa Photojournalists Center of the Philippines, maaring malagay sa alanganin ang media tulad ng harassment, pananakot at pagbabanta dahil sa aligasyon ng senador. Dagdag nila, ang kritisismo sa media ay bahagi ng demokratikong lipunan, pero responsibilidad nila ng mga tumutuligsa na magpresenta ng ebidensya kung magbabato ng alegasyon. Giniit naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP na ang katapatan ng mga mamahayag ay sa taong bayan. Sinuportahan din nila ang mga kasamahan sa Senado na ginawa lamang ang kanilang mga tungkulin. Kinatigan naman ng Presidential Task Force on Media Security ang mga mamamahayag. Tungkulin nila ng mga journo na ihatid ang impormasyon ng tama at walang pinapanigan. Dapat anilang respetuhin ng mga opisyal ng gobyerno ang papel ng media bilang watchdogs. Kalaunay sinabi ni Marcoleta na hindi niya nilalahat ang media at naglalabas lang siya ng frustrations o saloobin.
6: Kinasuhan po ng Office of the Ombudsman ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya at ilan pang opisyal ng DPWH sa Malolos City, Bulacan. Ito ay cognized sa substandard na rehabilitation project sa Bayan ng Kalumpit.

0: na nananatiling lubog pa rin sa baha kahit walang ulan. Nagpapatrol, Johnson Manaban.
1: Higit 3 dekada nang dito naninirahan sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan si Juan. Ang mistulang normal na pamumuhay sa loob ng bahay, ibang-ibang sitwasyon kapag tumingin ka na sa labas dahil lubog sa baha ang kanilang paligid.
2: Wala, ganito lang kami sa loob ng bahay. Ang transportasyon namin dito, bangka lang, hindi na kayang tricycle, mahirap nga. Mga 1 buwan, mahigit. Mga 2 buwan, ganun, bago mawala.
3: Tagal.
1: Kwento ni Juan, ang mga apo niya, hindi na rin nakukuhang maglaro pa sa labas dahil sa takot na malubog sa tubig at magkasakit.
4: Nandito tayo sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan kung saan minsan ang binisita ng presidente at makailang ulit na ininspeksyon ng mga opisyal ng DPWH. Pero ang sabi ng mga residente rito, mula noon hanggang ngayon, parang wala namang ipinagbago. Sa ngayon, lubog pa rin sa tubig ang kalsadang ito. High tide pa lang yan. At ang sabi ng mga residente, kapag nasabay ng kasagsagan ng malakas sa pag-ulan, ang tubig dito, inaabot ng hanggang lagpas dibdib.
1: August 2025, ng personal na mag-inspeksyon dito ang Pangulo at mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan.
5: St. Timothy, ang kontratista dito, manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho.
1: Kanina, kinasuhan na ng Ombudsman at DPWH ang mag-asawang Curly at Sara Discaya dahil sa substandard na proyekto na ginastosan ng milyong-milyong pondo ng gobyerno.
6: Big fish talaga ang mga Discaya. Ang Discaya parang napolis yan. Dito sa flood control scam. No, talagang malaking isda yan. At 2016 pa lang, nag-ooperate na sila, bilyong-bilyong piso, ang kanilang nakalap, ang kanilang ninakaw. Iba't ibang project mula Luzon, Visayas, Mindanao, ang kanilang binaboy.
7: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government.
1: Kasama sa mga kinasuhan, si Maria Roma Angeline Remando, na managing officer ng St. Timothy Construction Corporation, at ilang pang mga opisyal ng DPWH First District Engineering Office. Sabi ng ombudsman, 70,000 piso ang inirekomendang piyansa sa bawat akusado sa kasong katiwalian, habang no bail naman sa kasong malversation. Matagal man ang kinakailangang ipaghintay para sa mailap na hustisya, umaasa si Juan na talagang may mananagot.
2: Mayam nga yun para malaman na ng tao na talagang may ginagawa sila na kwan, mga kurakot sa kwan, maalis na sa pwesto.
3: Mapanagot
2: na.
1: Sabi ni Dizon, muli niyang bibisitahin ang Barangay Bulusan sa susunod na linggo. Sa sandaling umusad na ang kaso, umaasa ang DPWH at Ombudsman na magpapalabas na rin ng warrant of arrest ang korte para ipa-aresta si Curly Discaya na nanatiling nakadetine si Discaya sa Senado simula pa noong Setyembre ng nakaraang taon. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Naagaw ng New York Knicks ang home court advantage matapos talunin ng San Antonio Spurs sa kanilang balwarte sa Game 1 ng NBA Finals. Kasama naman sa inaabangan sa sagupaan ng Knicks at Spurs ang makasaysayang pagharap ng 2 Filipino-American players. Mula San Antonio, Texas, nagpapatrol, TJ Manoto.
8: Sa unang pagkakataon, 2 Filipino-Americans ang pasok sa NBA Finals. Magsasagupa ang 12-year veteran at 2021 NBA Sixth Man of the Year na si Jordan Clarkson ng New York Knicks at ang Spurs rookie na si Dylan Harper. Sa media day ng NBA noong Martes, ibinahagi ng 2 kung gaano kaimportante ang paggawa nila ng kasaysayan para sa mga Pinoy fans.
9: Definitely inspiring to the Filipino Americans and Filipinos all around the country. So it's definitely going to be fun to watch. One of us two taking a championship back home to the Philippines and representing that well.
10: I think me and him get to do something really special, represent our country, where we're from, represent everything on the biggest stage of basketball. And I feel like over there in the Philippines, basketball is probably the biggest thing.
8: Sa pagtatagpo nila sa Game 1, Miyerkules ng gabi, oras sa Amerika, maagang umabanti ang Knicks 14-7. Pero pagpasok ni Harper mula sa bench, sumagot ang Spurs ng malaking run na nagbigay sa kanila ng 7 puntos sa kalamangan sa halftime, 55-48. Muling uminit ang Knicks sa third quarter at naitablang score sa 73-all. Pero tinapos ang Knicks ang laban sa fourth period sa pamamagitan ng 11-0 run para manalo 105-95. Game high 30 points ang naitala ng Knicks guard na si Jalen Brunson.
11: I think we're a pretty together group. Be able to trust each other and still just continue to fight, have each other's back, and just know that we got to keep chipping away. It's just a credit to the mentality we have as a team.
8: Aminado naman si Spurs center Victor Wembanyama na hindi maganda ang laro niya.
12: It was bad tonight. It's not more complicated than that. We got the chance that we're going to have many more chances. It's a first to four series, so we're going to have time to work on it.
8: Para naman kay Harper na nag-ambag ng 16 points, kumpiyansa siya makabawi pa sila sa game 2.
10: I feel like we didn't hold ourselves to the high standard, and I feel like we let a lot of those slip away from us. So we're gonna be better, we're gonna bounce back.
8: Bagamat hindi pa maganda ang laro nila, masaya ang Knicks sa kanilang unang panalo, at para naman kay na Harper at ang Spurs, kailangan pa nilang ayusin ang mga pagkakamali kung gusto nilang bumawi agad sa serye. Biyernes ito sa Amerika ang game 2 ng finals, at siguradong bakbakan muli ang dalawang koponan hanggang sa huli. TJ Manotok, ABS-CBN News, San Antonio, Texas.
13: Sa pagbabalik ng TV Patrol, lalaki timbog matapos magbantang ikakalat umano ang malaswang video ng babaeng biktima. Dalawang hold-upper sa junk shop sa Quezon City, arestado. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
17: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
18: Buksan mo, papasuki.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
21: Halina't magmakabuhay.
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
24: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
25: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
26: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
27: Hugo Bistro!
28: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
29: Tara na!
28: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
30: More than good pizza.
31: Water is life. So don't just drink any water.
0: Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko natanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Calling all gadget lovers! The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
7: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio.
14: FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.

0: ang isang lalaki sa entrapment operation sa General Santos City dahil sa umunoy pananakot na ikakalat ang maseselang video ng kanyang mga biktimang babae. Nagpapatrol, shot and sagay.
1: Nag-abang ang pinagsanib na pwersa ng NBI Central Mindanao Regional Office at NBI Sarangani District Office sa labas ng isang inn sa Barangay de Diangas West, General Santos City, Lunes ng hapon. Target nila ang isang lalaki na umanoy sextortionist. Maya-maya pa, dumating ang suspect. Pero hindi agad siya umakyat sa gusali. May tinawagan siya sa cellphone. Ilang segundo pa, bumaba na ang kausap niyang babae. Magkasunod silang pumasok sa kwarto na naging hudyat naman sa mga operatiba para ituloy ang entrapment operation. Inusasa ng lalaki at binasahan ng kanyang karapatan. Kinumpiska ang kanyang cellphone kung saan nakita ang mga kuha niyang maseselang video ng mga babaeng kanyang nabiktima. Ayon sa biktima, nahulog ang loob niya sa suspect na nagpakilalang dati umanong sundalo. Aminado ang biktima na nagkamali siya sa pagtitiwala. Ninakawan pa umano siya ng suspect ng halagang 44,000 pesos.
2: Tungod manggod sa mga pangpanghulga niya, kung dili.
1: Sabi ng biktima, nagbanta ang suspect na ipopost ang kanilang video kung hindi siya makikipagkita. Kaya nagsumbong na siya sa NBI para hindi na makapambiktima ang suspect.
3: Yun ang sinasabi niya na dating task force Davao siya. Kiniklaim niya yun at yun ang sinasabi niya sa mga biktima niya para matakot o ma-intimidate sa kanya. Sa mga, sa ibang mga babae dyan, huwag basta-bastang nagtitiwala. Hindi natin alam kung what lies ahead.
1: Mariin namang itinanggi ng suspect ang alegasyon.
4: Naninakot po kayo, sir?
5: Wala. Ako iso nagpusa na, ma'am.
1: Naharap ngayon ang suspect sa patong-patong na reklamo. Chat and Sagay, ABS-CBN News, General Santos City.
6: Arestado po ang dalawang lalaki na nang-hold up sa isang junk shop sa Quezon City. Ang isa sa mga suspect na dulas pa habang tumatakas kaya naman agad na aresto. Exclusive Nagpapatrol, Jeff Caparas.
7: Abente ng Abril nang hold upin ng riding in tandem ang junk shop na ito sa Barangay Baysa, Quezon City. Sa CCTV, kitang nakaparada ang motorsiklo ng mga suspect nang dumating ang may-ari. Napatakbo sa palayo ng tutukan ng baril ng mga suspect. Sa pagmamadaling tumakas, natumba pa ang motor ng mga salarin. Adyes naman noong Mayo, isang junk shop din sa Barangay Bahay Toro ang hinold up ng mga kawatan. Iginapos umano ang mga biktima bago tinangay ang perang nasa 60,000 pesos at mga gamit ng mga empleyado. Madaling araw nitong Lunes, sa kasagsagan ng ulan, isang junk shop sa Barangay Talipapa naman ang inatake ng riding in tandem. Kwento ng may-ari, biglang pumarada ang dalawang motor sa shop. Nagpanggap umano magpapatimbang ng tanso ang mga sakay nito. Pero pang-hold up pala ang pakay ng mga suspect.
8: Yun na po, pumasok sila bigla. Doon na po sila nagbunot ng baril. Nag-declare na po ng hold up. Sa takot ko rin, yung laman po ng bulsa ko, binigay ko na po. Nagkakahalaga po yun ng 1.5.
7: Papatakas sa sana ang mga salarin, pero...
8: Pag-atras niya po na palis na sila, bigla po siyang nadulas doon sa kasi may simento po doon na may parang kunting hams. Doon ako nakakita ng pagkakataon na sunggaban siya. Doon na kami nagpambuno.
7: Humingi siya ng tulong sa kapatid at doon na nila pinagtulungan ng suspect. Kumaripas naman ang takbong isa sa mga suspect at inabandona ang kasama at ang motor.
9: Itong mga biktima natin nakahingi agad ng tulong. Pagdating ng mga patrollers natin doon, nakita nila na mayroong kaguluhan na ito nga, sinubukan silang hold upin na may baril.
7: Ayon sa QCPD, ang mga suspect rin ang responsable sa serye ng panloloob ng mga junk shop sa QC.
9: Una, magkunwari sila na mayroong ibibenta. Pag makikita nila at siyang maobserbahan nila na tahimik o nag-iisa o kunti lang yung tao, dito sila magdideklara ng hold up.
7: Na-recover sa suspect ang isang semi-automatic na baril na isa sa ilalim sa ballistic examination at ang motor na ginamit sa krimen. Nabawi rin ang perang ninakaw ng mga suspect. Sa follow-up operation, natuntun din ang tumakas sa suspect dahil sa iniwang motor.
10: Pasensya na lang po sa kanila, sir. Dala lang po ng pangangailangan sa buhay, sir.
7: Ayon pa sa pulisya, ilang beses na ring naaresto ang mga suspect. Sasampahan sila ng kasong robbery at illegal possession of firearms. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
10: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang aasahan ng ating mga kababayan sa pagpasok ng tag-ulan?
11: Alam mo Alvin, it's official na letra na ng pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan ngayong taon sa kanlurang bahagi ng ating bansa nitong Huwebes, June 4. Ito po ay matapos maobserbahan ang mga pag-ulang dala ng habagat sa monitoring stations ng ahensya sa nakalipas na 5 araw. Meron din tayo paparating na El Nino pero ito po ang magpapalakas ng mga paulang dala ng habagat ngayong tag-ulan. Sabi ng pag-asa, pwede rin maranasan ang monsoon breaks kung saan wala pong ulan dahil mahina o walang habagat at pwede po yung tumagal ng ilang araw o linggo. Kaya kapamilya ngayon pong tag-ulan, jab you, just always bring your umbrella at para po ligtas sa mga pagbaha at paguho ng lupa, mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials. Samantala, sa Luzon po na ngayon nakakaapekto ang habagat na hinihila ng low pressure area sa may West Philippine Sea. Huli pong namataan ang LPA sa layong 355 kilometers, kanluran po yan ng Kalayan, Cagayan. Pwede na po itong maging bagyo in the next 24 hours at papasok po iyan ng Philippine Area of Responsibility kung hindi po ngayong Huwebes ng gabi ay bukas Biyernes. Tawagin po iyan sa local name na Esther, ang unang bagyo ngayong Hunyo at ikalima ngayong taon. Hindi po inaasahan ang tatama sa alinmang bahagi ng Pilipinas ang potensyal na bagyo. Yan po ay dadaan dito sa bahagi ng Taiwan at pwedeng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility kung hindi po Biyernes ng gabi ay Sabado ng madaling araw. Pero patuloy po itong hihila pa ng habagat na makakaapekto sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 5 sa Luzon, may malalakas pong paulan ng habagat sa umaga hanggang bago magtanghali sa may Pangasinan. Ito po sa may Central Luzon, maging sa Cavite at Batangas. Sa tanghali at hapon naman sa may Ilocos region, lalo po sa may Ilocos Sur at sa Ilocos Norte at La Union at maging sa may Southern Zambales at Bataan, maulan at maula pa sa malaking bahagi ng Luzon at pwede meron pang kaunting ulan pag lumalim ang gabi. Dako naman tayo sa Palawan, hapon pa magiging maulan sa gitna tatimugang bahagi ng probinsya at posibleng mawala naman yan pagsapit na ng gabi. Sa Visayas, may aasahan ding mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Central at Eastern Visayas sa umaga. Pero sa hapon, mas aasahan yung mga paulan dito po sa may Samar Provinces, Leyte Provinces at sa Bohol. At meron ding mga pag-ulan hapon hanggang oras ng hapunan dito po sa malaking bahagi ng Negros at sa northeastern part ng Panay Island. At pag lumalim po ang gabi, may pag-ulan pa sa may Southern Cebu at ilang lugar sa Negros. Dako naman tayo sa Mindanao, may kalat-kalat na ulang aasahan. Bandang tanghali po iyan dito sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula. Mas maraming lugar ang uulanin mula hapon, lalo po sa ilang lugar ng Caraga, ito po sa may Northern Mindanao, Sokcergen at Davao Region, at meron pang mga pag-ulan pag lumalim ang gabi sa ilang lugar ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maulan mula madaling araw hanggang bago magtanghali. Pagkatapos po niyan, maulap naman maghapon at pwedeng bandang alas 7 pa ng gabi, posibleng uulan muli. Konti lang po iyan at mawawala yan pag lumalim ang gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, Senator Jinggoy Estrada binawi ang musyong mailipat siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. At Pilipinas bigong makuha ang pwesto sa United Nations Security Council. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Asuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026. Buksan mo,
14: papasukin. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it, EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
16: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
18: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
19: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na ako ani, nawala kaloy si Ginoo. Murag narang-arang na po na akong ulcer, di na mo itong carter. Capsule niya akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
18: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
20: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
21: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
25: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adun 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
29: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
30: One station, all the hits.
31: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
32: TV Patrol sa FM Radio.
30: One station, all the hits.
31: FM Radio. Favorite music radio. FM.
0: FM Radio.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guy Lebanon, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
30: One station, all the hits.
31: FM Radio. Favorite music radio.
32: FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
4: Naghain po ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 2nd Division para kay Senador Jinggoy Estrada para sa kanyang kasong graft. Hindi pa rin nakadalo sa pagdinig si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan dahil sa mga iniindang karamdaman. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
5: Hindi personal na humarap si Senador Jinggoy Estrada sa pagbasa ng sakdal sa kaso niyang graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ayon sa kanyang abogado, may iniindang osteoarthritis ang senador kaya pinayagan siya ng korte na dumalo sa pamamagitan ng video conference.
6: Namamaga siya, no? So pag nakuupo ka, parang naiipit yung tuhod mo dahil may tubig siya sa loob, kaya masakit. Kaya mahihirapan siya kung matagal siya.
5: Tumanggi maghain ng plea si Estrada, kaya ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Hindi rin pinagbigyan ng korte ang patong-patong na mosyon ng senador na ibasura ang criminal information ay inihain ng Office of the Ombudsman, ipagpaliban ang kaso o i-remand ito pabalik sa Department of Justice at Ombudsman para muling maimbestigahan. Ayon sa hukuman, walang sapat na batayan para ibasura ang kaso. Iginiit ng depensa na may certification mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasaad na walang anumang record na nagpasok si Estrada ng insertion sa 2025 national budget. Pero nang hingi ng korte ang dokumento, hindi ito naipresenta ng depensa at hindi rin umano naisumite sa prosekusyon. Binigyan din ng korte na nakapagsumite si Estrada ng counter-affidavit sa DOJ. Patunay na nabigyan siya ng pagkakataong sagutin ang mga paratang laban sa kanya bago pa man maisampa ang kaso. Samantala, hindi nakadalo ang kapwa niya akusadong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa liham ni isinumite ng kanyang abogado sa korte, lumalabas na may type 2 diabetes, sakit sa spine, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at acute coronary syndrome ang dating kalihim. Matatanda ang humiling si Bonoan ng hospital arrest dahil nakararanas umano siya ng alta presyon. Nananatili muna siya ngayon sa isang ospital sa Makati City. Naghahain naman ng not guilty plea ang tatlong kapwa akusado ni Naestrada mula sa DPWH-NCR na sina Manny Bulosan, Arturo Gonzalez at Denril Cortuna sa mga kaso nilang plundered graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Ipinagpaliban naman sa June 30 ang arraignment ni Estrada at Bonoan habang hindi pa nareresolba ang mga nakabinbin nilang mosyon. Pero sa pagdinig, binawi ni Estrada ang kanyang mosyon na ilipat siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado, susunod na lamang ang senador sa commitment order ng korte na ilagak siya sa Quezon City Jail sa Payatas, kung saan kasalukuyang nakadetene rin si dating senador Ramon Bongvilla Jr. Ayon sa PNP, hindi na kaya ng Camp Crame na mag-accommodate ng high-profile detainees. Naghahain din si Estrada ng mosyon para payagang makapagpiansa sa non-bailable na kaso niyang plunder. Ayon sa kanyang abogado, wala umanong malakas sa ebidensya laban sa senador. Pero binawi rin nila ang mosyong ito nang ipaalala ng korte na hindi pa nababasa ng sakdal si Estrada sa 5th Division. Kaya kung itutuloy ang hiling ng pagpiansa, mababaliwala ang kanilang naunang mosyon na ibasura ang kasong plunder. Binigyan ng 10 araw ang prosecution para tumugon sa mga motion ni Estrada at Bonoan. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
0: Hindi na sasagutin ng mga taga-usig ng kamera ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang kasong impeachment. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, maghahain na lamang sila ng manifestation sa Senate Impeachment Court para ipaliwanag ang kanilang posisyon. Naunang sinabi ni Luistro na walang ipinakitang ebidensya ang kampo ng bise. Nakukontra sa mga ebidensya ng prosekusyon kaugnay ng mga aligasyon sa Articles of Impeachment. May hanggang Lunes ang House Prosecution Panel para sagutin ang pangalawang pangulo. Sabi pa ni Luistro, handa rin silang ihain ang kanilang manifestation sa grupo naman ni Senator Sherwin Gajalian at sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: It has been prepared already. So, paper man na lang ang mga House prosecutors. And then after that, we will be filing this with the impeachment court. And furnish copy of the same to the respondent Vice President.
0: Nabigong makakuha ng isa sa limang pwesto sa United Nations Security Council ang Pilipinas. Natalo ang bansa sa Kyrgyzstan sa ika-apat na round ng botohan para sa ikalima at huling seat. Opisyal na nahalal ang mga bansang Austria, Portugal, Trinidad and Tobago, Zimbabwe at Kyrgyzstan para magsilbing non-permanent members ng council ng 2 taon. Magsisimula ang kanilang termino sa January 1, 2027. Papalitan nila ang Denmark, Greece, Pakistan, Panama at Somalia na matatapos naman ang termino sa December 31, 2026. Sinisi ng palasyo ang gulo sa Senado bilang isa sa mga dahilan kung bakit nabigo ang Pilipinas na makakuha ng seat sa UN Security Council. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, apektado ng kontrobersya ang imahe ng Pilipinas.
7: Bagong guest, bagong kwentuhan at tuloy-tuloy na kulitan. Yan ang mapapanood sa pinakabagong season ng Bisaya Digital Talk Show na Kwan on One. At live mula sa ABS-CBN Compound, nagpapatrol si Ganiel Christian para sa detalye. Ganiel, ano ang happening dyan?
8: Gretchen, pinailawan ng ELJ Building ngayong gabi kung saan nakasulat ang Kuan bilang selebrasyon sa pagbubukas nga ng bagong season ng Kuan on One. At syempre, makakasama natin ngayong gabi ang host ito at tinuguri ang Nations Kuanti na si Melay Cantiveros Francisco. Melay, natatawa na ako agad. Melay, congratulations naman. Grabe, oo. Ano na ba nangaabangan ng ating mga Kuanizens dito sa pinakabagong season ng Kuan on One?
9: Salamat, Ms. Ganiel, at hello po dyan sa studio. Ang abangan nila is talaga ng mga guest na talaga namang pasabog ang mga guest natin. At talagang iba't ibang klase ng mga storya na Bisaya and mga twist. Ano twist? Ano to teleserye? Hindi. Yung mga ginagawa naming actions doon sa aming Kuan.
8: Melay, sino ba yung mga susunod na mapapanood natin dito sa season 5 ng Kuan on One? Kasi dami mo na nang naging guest, di ba? Oo.
9: Ito na nga mabuti, hindi pa kami naubusan ng mga Bisaya. Pero ito, sabi ko na sa inyo, ang first talaga na makakasama namin dito sa season 5 ng Kuan on One ay walang iba kundi si Ellen the Generous. No, Ellen Adarna. Ellen Adarna. So ito na ang catch nito. Sa season 5, siya lang ang buong season.
8: Sobrang haba na pinag-usapan niyo.
9: Episode 1 at episode 2, dalawa ang episode ni Ellen Adarna sa sobrang naming daldal. Naabutan na kami ng Kuan. Time, pauwian, pinauwi na kami dahil sa sobrang daldal naming doon ni Ellen Adarna.
8: Aabangan natin yan, no? Pero of course, imbitahan natin ang ating mga Kuanizens na manood nitong season 5 ng Kuan on One.
9: Kuan on One na po ngayong June 9. Ngayong June 9 na po sa ABS-CBN YouTube channel at I Want. Salamat po sa mga nagpailaw nito. Ako na bahala sa inyo. Ako na bahala sa kuryente nyo. And thank you so much, Ms. Ganiel. I love you all sa lahat ng mga sumusuporta sa Kuan on One Season 5.
8: Talaga naman susuporta namin yan, Melay. Congratulations again. At mapapanood ang Kuan on One sa I Want. Balik sa inyo sa studio.
7: Napakabongga naman. Congratulations, Melay. At maraming salamat, Ganiel Krishnan.
10: Susunod. Dagdag presyo sa produktong petrolyo, namumuro ba sa susunod na linggo? At benepisyo para sa mga buntis, pinalawak ng PhilHealth. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
32: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
30: One station, all the hits.
32: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
11: Makabuhay.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
30: One station, all the hits.
32: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
10: Ibinulgar ngayon ni NBI Director Melvin Matibag na isang kaanak ng isa sa 18 dating sundalo ang lumantad bilang whistleblower. At ayon sa sinumpaang salaysay nito sa NBI Special Action Unit, binayaran umano ang mga dating sundalo ng isang dating kongresista kapalit ng kanilang testimonya sa flood control project. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
12: Habang nagbibigay ng kanilang testimonya sa Senado ang mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at dating tauhan naman ni dating Congressman Zaldi Co na nagsasabing sila ang naghatid ng mali-malitang pera sa ilang opisyal ng gobyerno at politiko, ibinunyag naman ni NBI Director Melvin Matibag ang paglutang ng isa sa kaanak ng mga dating sundalo. Base umano sa salaysay nito, tumanggap ng tig 5 milyong piso ang bawat isa sa kanila kapalit ng pagtestigo sa issue ng flood control anomalies.
13: Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga lumabas mag-press conference. Kaya naman, ginawa namin, kinuha na namin ng statement nito at pirmado, recorded yung statement nitong individual na ito nandito sa amin.
12: Sa sinumpaang salaysay ng testigo na nagpakilalang kaanak ng isa sa 18 dating sundalo, sinabi nito na lalabas sila sa publiko para magsalita ukol sa umano'y pagde-deliver ng pera sangkot si Zaldi Co. Una nang pinatawag ng NBI mga dating sundalo at kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod noong Marso.
13: Natapos na namin yung pag-imbestiga sa kanila, pinatawag namin yung 18, natanong namin isa-isa at meron na kaming dokumento, recorded yung pagtatanong sa kanila.
12: Pero sa investigasyon, tatlo lang sa mga dating sundalo ang pumirma sa kanilang mga affidavits. Hindi na dinetalye ng NBI kung anong naging findings sa naunang investigasyon. Pero dahil sa payag ng isang testigo, ipapatawag muli ng NBI ang dating sundalo na kaanak nito, pati na rin si Defensor.
13: Nagpa-issue ako ng subpoena para imbestihan ulit yung miyembro ng 18 Marist na binabanggit ng individual. At saka si Ginong Mike Defensor, pinapasabuin na ulit namin dito para mag-appear. Para magbigay linaw doon sa testimonyang binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines.
12: Agad naman itong pinabulaanan ni Defensor.
14: Huwag mong sayangin ang pondo ng gobyerno para patahimikin yung mga nagsasalita. Gamitin mo ang resources ng NBI, ang poder ng NBI, para imbestigan ang totoong issue.
12: May panawagan din si Senator Alan Peter Cayetano kay Matibag kaugnay sa umano'y alegasyon ng testigo.
15: Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo, pumunta ka dito under oath. At pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18.
12: Sagot ni Matibag, handa siyang humarap sa Senado kung anya'y totoong Blue Ribbon Committee ang magpapatawag sa kanya. Habang patuloy pa rin ang imbestigasyon ng NBI. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
11: Sa patuloy na pag-iit ng nagbabangga ang kampo sa Senado na sila ang tunay na may hawak ng liderato, paulit-ulit na nababanggit ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng mga dating senador na sina Jose Avelino at Mariano Cuenco. Ang kwento ng at kahalagahan ng mga pangalang ito sa pagpapatrol ni Katrina Domingo.
17: This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
18: Ito ang sinandigan ng grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian para ituring na legal ang pagpapalit ng Senado ng ilang mga opisyal sa hindi pa rin pagsipot ni Senator Alan Peter Cayetano at sampu niyang kaalyado sa huling araw ng sesyon ng Senado nitong Miyerkules. Ang mga nabanggit na pangalan ni Gatchalian ay sina Jose Avelino at Mariano Cuenco na mga senador noong 1949. Sa kanilang sesyon noon, nag-walk out sina Senate President Jose Avelino at siyam pang senador matapos magkagulo dahil sa kagustuhan ni Senador Lorenzo Tanyada na makapag-privilege speech tungkol sa mga umano'y illegal na transaksyon ni Avelino. Para matuloy ang talakayan, nagdesisyon ang natirang 12 senador sa session hall na ituloy ang sesyon. Kalaunay idineklarang bakante ang lahat ng posisyon maliban sa Senate President at iniluklok si Senador Mariano Jesus Cuenco bilang acting Senate President. Giit ng grupo ni Cuenco, maituturing na majority ang 12 senador dahil 22 lang ang bilang ng mga miyembro ng Senado sa pagkakataong iyon, lalo't nasa ospital si Senador Vicente Soto, habang nasa ibang bansa ang isa pang senador. Sa huli, kinatigan ng mga mahistrado ang grupo ni Cuenco at sinabing hindi maaaring pigilan ng 10 senador ang gustong hakbang ng 12 senador dahil malinaw na may hawak na constitutional majority ang grupo ni Cuenco. Ayon sa dating law school dean na si Melencio Santa Maria, ang naging desisyon ng Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco ay matagal nang kinikilala sa nakalipas na komposisyon ng Senado. Kasama rito ang 16th Congress na kinabibilangan noon ni na Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda. Sa kanilang sesyon noong May 5, 2015, idineklara ang quorum kahit 12 senador lamang ang nasa plenaryo.
19: Mayroon pong basehan sa batas ito sapagkat sa ating konstitusyon ang nakalagay pagdating sa Senado, ang pagboboto ng isang Senate President dapat bumoto ang all members of the Senate. Yung 13 quorum na sinasabi ng Constitution, yun lang ang pagboboto sa Senate President.
18: Sang-ayon din ang Malacanang sa pagkilala ng Avelino versus Cuenco bilang President o yung pagkilala at pagtalima sa mga dati nang naging desisyon ng Korte Suprema.
20: May inelect ba na Senate President? Di ba wala? Pero nung nagkaroon ng quorum, pwede silang gumawa ng transaksyon. At legal ang pagdeklara na bakante lahat ang Senate elected or elected Senate positions. Yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12. So wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence sa ngayon.
18: Ngunit para sa law school din na si Ralph Sarmiento, bagamat may quorum ang grupo ni Nagatsalya noong June 3 dahil sa biglang pagdating ni Senator Cheese Escudero, sinasabi rin anya sa Senate Rules na kailangang bilangin ang boto ng lahat ng miyembro ng Senado sa pagpapalit hindi lang ng Senate President kung hindi maging ng Senate President pro tempore.
21: Rule 2, Section 2 then provides, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. Quorum authorizes the Senate to do business, but quorum alone does not automatically supply the number of votes needed to elect a Senate officer.
18: Sa ngayon, ayon sa mga eksperto, tanging ang Korte Suprema na lamang ang maaaring magbigay linaw sa kalituhan kung sino nga ba ang lehitimong leader ngayon ng Senado. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
0: Pinahaharang ng ilang grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang dagdag singil sa kuryente sa paparating na June billing. Samantala, may namumuro namang dagdag presyo sa diesel at kerosene sa Martes dahil sa pag-igting na naman ng tensyon sa gitnang silangan.
2: Halos 40 pesos ang diskwento ni Joven sa ikinargang 300 pesos ng diesel. Laking pasalamat nila sa 10 pisong diesel discount ng gobyerno at malaking rollback no Martes.
4: Sana huwag tumaas. Tama na yan ganyan. Kahit di na bumaba.
0: Pero mukhang madidismaya ang mga tsuper dahil may nagbabadyang bad news sa susunod na linggo. Ngayon pa lang, mahigit 4 na piso na ang itinaas sa presyo ng diesel at kerosene sa world market. Ang gasolina may natitira pang rollback pero paliit ng paliit sa ikatlong araw ng trading sa world market.
2: Sa taya ng Jetty Petroleum, mukhang lulobo pa ang dagdag presyo sa diesel dahil sa pag-igting na naman ng tensyon sa Middle East habang wala pa rin katiyakan ng peace deal sa pagitan ng Iran at US.
5: Nakikita ko natin dito, yung, lalo na po yung diesel po, ano, ang possibility na talagang manatili pong increase or sabihin natin na baka madagdagan pa po yung initial projections na nasa more than 4 pesos, eh medyo malaki po.
2: Samantala, sa pangulo na umapilang Power for People Coalition para pigilan ang anumang dagdag singil sa kuryente dulot ng serye ng yellow at red alert sa Luzon grid na nagresulta sa brownout noong May 13 hanggang 15.
6: Kasi may emergency powers na siya na dapat gamitin niya at unang-una sa lahat dapat pigilan niya tong pagpasa na ito nang hindi makatarungan.
2: Pero ayon sa Energy Regulatory Commission, hindi naman siguradong may dagdag singil sa paparating na bayarin sa kuryente. Ang inaalok namang 9 billion peso refund ng Meralco baka hindi umabot sa June billing.
22: Tingnan natin kung kaya, kung mahabol at ma-defer or medyo ma-hold ng konti yung pag-issue ng bill ng Meralco at aabot yung desisyon namin.
2: Inutusan naman ni Pangulong Marcos ang Department of Energy at ERC na ayusin ang problema sa supply ng kuryente sa lalong madaling panahon, kabilang na ang pagtatayo ng mga bagong planta at pagpapalakas at pagpapalawak ng mga transmission lines. Pero walang banggit kaugnay sa pagpapababa ng singil sa kuryente.
23: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
2: Ngayong araw lang naging normal ang Visayas grid kasunod ng 3 linggong may yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Sa tubig naman, inanunsyo ng MWSS Regulatory Office na may konting bawas sa singil ng Maynilad dahil sa mas mababang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA sa ikatlong quarter ng 2026. Walang pagbabago sa FCDA ng Manila Water kaya walang paggalaw sa singil nito. Bagamat may El Nino at posibleng sumadsad ang level ng tubig sa Angat Dam, tiniyak ng MWSS RO na hindi magkakaproblema sa supply ng tubig sa mga consumer.
24: If there's going to be any interruptions, it will not go to a level of a water crisis. Maybe there will be some slight water service interruptions, but we are working on it and we have plans to mitigate the impact of El Nino.
2: Bukod sa singilin, minomonitor din kasi ng MWSS Regulatory Office ang kalidad ng serbisyo ng Maynilad at Manila Water na maaaring sumama kung magkaroon ng water interruption kapag nagkulang ang supply galing sa Angat Dam.
0: Inanunsyo naman ng PhilHealth ang pagpapalawak sa kanilang maternity benefit package o pinalaking halaga ng benepisyo ng mga buntis. Ginawa ng PhilHealth ang hakbang sa harap ng mataas na bilang ng maternal mortality o yung pagkamatay ng mga ina habang buntis. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
25: 7 buwan nang ipinagbubuntis ni Nika ang panganay na anak nang una niyang ipa-check up ang kanyang tiyan. 14 anyos pa noon si Nika, dahilan kaya sadya niyang ipinagpaliban ang pagpapa-check up.
26: Tinago ko sa family ko na ganun po na nabuntis po ako. Natatakot po ako kasi po itakwil nila.
25: Ngayong ipinagbubuntis na niya ang kanyang ikatlong anak, alam na umano niya ang kahalagahan ng pagpapa-check up. Mahalaga at nakabubuti ito hindi lang para sa kalagayan ng kanyang sanggol, kundi pati para sa ina dahil nalalaman kung ang kanyang pagbubuntis ay low o high risk. Ayon kay Dr. Lauren Sabido ng PhilHealth, ang mga komplikasyon gaya ng hypertension at diabetes ay mahalagang mabantayan. Nasusukat din ang risk ng isang ina sa kung pang-ilang beses na ang kanyang ipinagbubuntis.
1: The DOH set guidelines, and in their guidelines, they said that all first pregnancies and pregnancies at the fifth and beyond are considered high risk, and therefore they should not be managed in a lying in. They should be managed in a hospital setting.
25: Ayon sa PhilHealth, nakaaalarma ang mataas na bilang ng maternal mortality o pagkamatay ng isang ina habang nagbubuntis sa Pilipinas. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, 151 sa bawat 100,000 ang namatay noong 2020. Bumaba ito sa 119 noong 2024, pero mataas ito sa Sustainable Development Goal na 70 kada 100,000. Kaya para mahikayat ang mga buntis na magpa-check up at mabawasan ang maternal mortality sa Pilipinas, pinalawak pa ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga buntis.
26: Para makushion din yung kanilang mga gastusin. No? Tumataas ang ating mga bilihin, tumataas ang gastos ng ating pamilya.
25: Noong 2025, 9,750 pesos ang sagot ng PhilHealth kung ang isang ina ay manganganak sa ospital. Pero ngayon umakyat na ito sa 29,000. Tumaas rin ang benefit package ng cesarean section. Mula 37,050, 58,000 na ito ngayon. Tumaas na rin ang coverage ng PhilHealth maging sa endometrial sampling o biopsy at sa pagpaparaspa.
26: Naiintindihan po natin na medyo mahal nga ang gasto sa pagnganak, kaya yung mga ayaw pumunta ng hospital dahil sa tingin nila ay medyo mataas ang gastusin, tinaas na rin po ng PhilHealth ang aming benefit package.
25: Available din sa mga ospital at diagnostic center ang iba pang exam para sa prenatal care. Makikita ang kabuuang maternity benefit package sa website ng PhilHealth. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
3: Nagsani puwersang I Want at isang telecommunications provider para magatid ng kapamilya content sa mas maraming Pilipino. Sa partnership na ito, makakatanggap ng 1 gigabyte data kada araw ang subscribers ng telco na magagamit para libreng makapanood ang kapamilya shows at ang malawak na content library ng I Want sa kanilang official app. Kasama dyan ang Blood vs. Duty, The Alibi, at ang inaabangang sigabo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Sa contract signing nitong Huwebes, siniguro ng dalawang kumpanya na pinapalakas ng pagtutulungan ito ang dedikasyong makakatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga Pilipino.
0: Susunod, Nation's Girl Group Bini, puspusan ang paghahanda para sa nalalapit na World Tour. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. One station. All the hits.
5: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
6: TV Patrol sa FM Radio.
7: Dalawang linggo na lang at aarangkada na ang Signals World Tour ng Bini. Eksklusibong naimbitahan ng ABS-CBN News sa rehearsals ng Nations Grow Group at ipinasilip ang dalawang bagong kantang kasama sa setlist na puspusan nilang pinaghahandaan. Nagpapatrol, MJ Felipe.
8: Mahigit 153,000. Ganito karami ang taong dumagsa sa show ng Bini sa nakaraang Kaugma Festival sa Camarines Sur. Umabot ng 1.1 million ang viewers sa live stream. Ayon nito sa organizers ng festival.
9: Wow! Wala akong masabi. Oo, parang yun na yung biggest crowd. Kasi, yeah, we're just very grateful. Kasi yun nga, parang yung Bicol region yung medyo hindi natin na napupuntahan. And now that we were able to go there and perform there, grabe talaga yung effort ng mga tao.
10: Siyempre, nakakataba po ng puso to see the little kids dancing to our songs, singing our songs. And ang saya lang kasi even their outfits, sobrang Bini-coded.
8: Ngayon, tutok ang Bini sa rehearsals para sa kickoff ng kanilang Signals World Tour.
11: Sumakit po yung buong katawan namin. Masaya, parang ngayon lang ulit after Coachella, parang ngayon lang ulit yung pawis talagang grabe. Tagaktak talaga yung pawis namin for preparation for this concert. Pero masaya naman to, worth it naman to.
8: Sold out na ang day 1 ng Manila kickoff leg. At ilang tickets na lang ang natitira sa day 2. Sold out na rin ang Cebu. At umaarangkada na ang ticket sa worldwide stops. Planchado na ang setlist at tiyak na ika-e-excite ng Blooms ang dalawang bagong kanta na ipe-perform ng 8.
12: We rehearsed po Step Back and Sugar Rush. So nakaka-excite siya kasi this is the first time that the people's gonna see the whole choreo for that 2 songs.
11: Yung training schedule po namin nag-start talaga this June, pero hindi siya everyday, depende pa siya sa schedule. But talagang minamaximize namin yung time kapag may training day, whole day talaga.
8: At ang latest, nadagdagan ng 3 stops ang Signals World Tour. Melbourne at Sydney sa Australia at Auckland sa New Zealand. Bagay na nagpa-excite sa girls.
11: We're always happy na may napupuntahan kami mga places po. So with the new added city, so we're looking forward to it and we're excited.
13: Are you aware na 4 continents na kayo?
11: Oh.
13: Out of the 7?
11: Amazing! 2 more cities, places, continents, everywhere po. We'll try to dominate the world. Wow.
14: And the universe.
11: And the universe.
8: Ayon sa girls, ito na ang sign para sa Blooms para isecure ang ticket sa day 2 ng Manila kickoff ng kanilang much-awaited Signals World Tour. MJ Felipe, ABS-CBN News.
15: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM, Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
16: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat.

0: makaligtas sa tuang klase. Check attendance na ta. Natay tubagon diri nga pangutana, dok unsay kalainan sa hyperacidity o acid reflux. Ang hyperacidity, ang primary mechanism ana niya. Ang hyperacidity is nagapagawas siya o sobra nga hydrochloric acid. Of course, kailangan nato og hydrochloric acid. Kaya ang hydrochloric acid, makatabang na siya pag-activate sa enzyme sa ato ang tiyan, kanang gitawag pepsin. Nga ang pepsin, mao na siya ang mo galing, mo tadtad, mo papino sa atong gikaon nga mga protina. Gikan sa karne, isda, itlog, gatas, bint, etc. So without enough acid, insakto nga acid, ang ato ang protein digestion, mahimong luya, mao na maghangin-hangin atong tiyan, unya magbutod atong tiyan, bugat ang ato ang mga tiyan, ilhanan na siya nga wala tay insakto nga mga enzyme o hydrochloric acid. Daghan pa kayo function si hydrochloric acid gikan sa pagtabang sa itong lawas nga maka-absorb ta sa mga importante nga mga sustansya, gikan sa mga pagpatay pod sa mga makadaot nga mga mikrobyo, mga germs. Unya si hydrochloric acid makatabang pod sa paghatag og signal nga ang imuhang pagkaon mo move siya properly. Anayin saktong proseso. Sumuhatag siya sa digestive system. Unya, mutabang po siya sa pag-maintain sa proper stomach environment. Magisguta og acid-acid, especially hydrochloric acid, the best yan. Gikinahanglan na sa tuang lawas. Ang problema lang, kung dili mabalance, kung di takabalo mo regulate, mo manage ani, o kung masubra na ang iyahang pagpagawas ni ini. So, ang acid reflux mga pinaga, ang hydrochloric acid migawas gikan sa atoang tiyan or sa atoang estomago or stomach paingon dito sa atoang tutunlan. Ang hinungdan is ang pultahan or ang protective boundaries between your stomach and food breakdown. Ang imuha nang gigaling dito sa imong tiyan, mubalik pagyo dito ang acid, hydrochloric acid paingon dito sa imong tutunlan. Kaya ang pultahan lagi medyo naluya, medyo naharos. So, daghan na siyang possible hinungdan. Possible na siya'y depekto sa structure dito, sa pultahan mismo, simuhang kuto-kuto. Pwede po na pressure lang, physical pressure, tungod ba sa katambok, tungod ba kay buntis, tungod ba kay naay gastroparesis, kanang na-delayed ang pag-empty sa pagkaon diha si muhang stomach. Nga naman, tungod kay ang muscle activity si muhang stomach nimo hinay. So mo na nagka-tapunok dito. So usas makapahinay anak, kanang sigsima-sima. Kada taod-taod, dala, sima-sima, kitag biskit, sima, kitag pan, sima, kitag kaon dito, hala, sige, sima-sima, pinangga. So ma-overfill, masubrahan og butang dito. So maluya na siya, mao na ma-override nila ang valvula. Tungod sa kapuno, ang taklob, ang pultahan na abli. Tungod sa pressure ani pod mga pinanga na override. Basig kulag tulog, walay exercise, mao na luya ang muscle activity. Kana mura siya nagkumot-kumot ba kay para iyang maggaling unta. Hinay kay kisa may di mo hinay nga kada taod-taod si maman. Kita daw kada taod-taod tagaan tagbugat nga trabaho. O bisa ginagmay na nga trabaho pero walay hunong. The same sa tong tiyan. Naay insakto yun nga oras ting kaon. Dili sa ng panahon. Butangan ni muna kung dili. Panahon sa ting kaon, litor na butangi. So balik ta sa kalainan sa hyperacidity o sa acid reflux. Ang hyperacidity ang nagasakit kanibitaong ang imuhang dapit sa gusok, tunga si mong kuto-kuto, ilaw si mong gusok ng area, mauna siya nag-bloated o nag-hapdos. Sa acid reflux, ang kahapdos o ang murag sakit-sakit, maabot na dris dughan. Pag maabot as dughan, nag-heartburn or chest burning, nausahay ang imuhang baba, dila, tutunlan, murag aslom, but pasabot ang acid na kagawas na. That's reflux. Kagawas na, gikan si muhang koto-koto. Pabalik siya dito si muhang tutunlan. Ang kalainan po sa hyperacidity lang kung panahon nga medyo gutumon ka mo sakit ang imuhang kuto-kuto, mo-action sa kasakit. Whereas sa acid reflux, lain ang imuhang paminaw sa panahon nga maghigda ka o niya, medyo busog ka. Or labi na, gigan ka nagkaon, higda-higda ka, diha gyud sagad ang acid reflux mga pinaga. Labi na kung medyo nihigda pa jud ka nga hayad gyud, tihaya gyud. So wala na itabang sa gravity. Dali na lang mo gawas sa imuhang baba tutunlan ang acid sa imong tiyan. Pero as kung nakalingkod ka arang-arang, mo na nga kumahimo kung nakay acid reflux, ayaw gyud og higda nga busog, ayaw lingkod humagkaon kung dili o pag humagkaon lihok-lihok, lakaw-lakaw para dali magaling ang pagkaon. Kung gina acid reflux ka, unya expose ka, di ka nagapanigarilyo ha, pero expose ka sa mga aso sa sigarilyo, mga nicotine, even sa mga vape, no, naman ay mga nicotine gihapon. Pero naay mga vape nga nag-claim nga nicotine free, wala kuno sila yung nicotine, pero based sa health organizations studies, nakita nila ang mga trace amounts of nicotine gihapon sa mga product nga nag-claim nga walay nicotine. Maunay bantayanan na to. Pag na kay acid reflux o niya ang imong environment, daghan nagapanigirilyo. O ikaw baron, nagapanigirilyo ka, iwasi ang asogyod sa sigarilyo. Kaya ang nicotine na niya, mupaluag ni siya, mupahinay, mupaluag, or slacken sa imuhang valve muscle. Katulad yung nagsampong dito si mong kuto-kuto nga ang acid, hydrochloric acid, di mo balik dito si muhang tutunlan. Kung nag-acid reflux juga, itong hinumduman ha, ang acid reflux, pag may bawaan ni mo nga acid reflux na ni, diri ni hyperacidity, kay kung ang sakit, hapdos, init, medyo ang imuhang baba, medyo nag-aslom, acid reflux na yan. Pero kuto-kuto lang, kutob, ang kahapdos, diri ilawom si muhang mga gusok na to, ribs na to, hyperacidity lang na siya. Kung nag-acid reflux na gyud, iwasin na gyud muna ang mga kape. Labi na na yung mga kape, mga pinaga, imong obserbaran, unsang mga klaseng mga kape nga makapa-aslom si mong kuto-kuto, makapasakit si mong dughan. Wala tayo igong time para nga maisgutan, makover na to. Ang ubang mga pagkaon, mga drinks nga bawal or i-adjust muna sa mga naay acid reflux o mga hyperacidity. Nalantay very important nga point nga dapat masabtan ni siya para malayo ta sa pagmahay unya. Malayo ta nga dili ta magka-cancer diri sa tuang tungol. Dili ta magka-cancer diha sa baba sa tuang estomago or ubos nga bahin sa tubo sa tuang mga esophagus. Sa di pa nato isgutan ka ng mga cancer-cancer, hinumdumigyod unsa ang mga components sa acid reflux. O dili lang sa acid reflux di ay, kanagyong migawas pagbalik, gikan si muhang istomago, paingon si muhang tutunlan. Dili ramang good na siya, hydrochloric acid. Naapo diha ang pepsin, kini ang bantayi. Kay kung ang stomach acid o ang pepsin, magsabay man na sila sa reflux. Kining acid o ang pepsin, mutapot na siya, muattach na siya sa tuang tutunlan o sa tuang mga esophageal tissues na to. Unya, i-digest yun na nila, i-damage nila, kana nga mga delicate, huyang or humok nga mga cellula diha, nga mukos na siya o pagpanghubag. Chronic inflammation and irritation. Unya, over time, mupa-increase na siya sa risgo nga ma-develop na siya paingon sa certain cancers. Kay nga no, based sa research mga pinangga, panahon nga ma-expose ni siya sa dugay-dugay nga panahon, taas-taas nga panahon, ang atong mga tutunlan, ang atong mga esophagus, atong food pipes, ma-expose siya aning pepsin o acid, mo-trigger ni siya o sa ka-defensive cellular mutation. Kanang gitawag Barrett's esophagus. So ang question, nga naman nga mo-trigger siya o cellular mutation? Mausab ang kondisyon sa imong selula. Nganuman, kay proteksyon na siya. Resulta na siya nga imong lawas. Iyang giproteksyonan gikan sa acidic environment. Ang normal nga lining sa esophagus mumutate siya paingon sa iyang giresemble, iyang sundugon ang ligon o gahi-gahi nga lining sa ato ang tinai. Para dili siya mag-bleeding dito, dili siya mag-badaot o dali-dali, mauna nga giusab sa tong lawas. Imbis nga humok ang ato ang mga tutunlan, humok kani atong lining sa tong esophagus, gihimo na hinuon niya nga gahion sama sa tinai. Pero kini nga kondisyon mga pinangga, gi-recognize ni siya as precancerous condition. Pag mugahi na na imong mga lining di asimuhang tutunlan, labi na simuhang tungol dapit, mupaingunay na sa pagka-cancer. Adenocarcinoma. Over time, kining mga mutated nga mga cells, na usab nga mga cellula dito, ma-develop na siya o dysplasia. Dysplasia means abnormal nga pagka-usab. Nga mo, adto na na siya into a cancer form or seryoso na siya nga kondisyon kanang gitawag esophageal adenocarcinoma. So ang mutation mapugos di ay usab ang ato ang lawas para i-adjust niya according sa lifestyle, according sa habit, according sa kondisyon nga wala gi usab. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
6: I am EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Excellent
3: health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: I am EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Sa man ay hinungdan nga nung nagka-acid reflux, dako mang hinungdan. Lifestyle nga kondisyon. Kayog kaon ani, insaktong tulog unta dapat, dili unta magdali og kaon, dili matulog human og kaon, dili muhigda, I mean, magkaon. Daghan sa mga Pilipino nakabaton og cancer, diha silang tungol, diha silang mga lower part sa ilahang food pipe, esophagus, tungod aning acid reflux lang. Mao na bantayan na to ha, ang kanang acid reflux, dili na sayon. Mao na nga tun-ig yod ang unsa ang health principle. Sagad yod, matulog busog. Tungod kay stress kayo sa iyong trabaho tibuk adlaw, usahay, wala ka pamahaw, kay dugay na katulog, nagdali-dali sa trabaho, dito lang mo kaon sa udto. O niya kay naman ay boomerang effect. Pag-abot sa gabi, ana, ang uban ana mag-stress eating, emotional eating. Sayang ka-stress, sayahang mga kakulag tulog, hormonal changes, mamawi na siya kaon pagagabi. Mauna po na nga way gana ikaon sa pamahaw. Mauna magka hyperacidic, labi na acid reflux, kay natulog nga busog. Kaya na lang may stress eating, emotional eating. Mamawi na lang ba? Mauna lang to iyang stress reliever ang nakakaon sa lamian nga mapagkaon panahon ni uli siya sa iyang balay. So, pag ma-stress gani, ayaw tulog busog. Inom na lang og fresh juice diya, then tulog. Basta kapoy kagikas trabaho. Then mamawi kag insaktong dagang kaon, lami nga mapagkaon, sa buntag na. Pag matani mo, lami na kayong kondisyon sa kutok-kutok kay wa man ka na to nga busog. Inom mo magag fresh juice. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kapoy ba pirmi ang lawas? Dali ba ta ma-stress? Kulang ba ta og tulog? Kanunay ba nga bloated? Walay gana? Dali ka po yun. Atong hinumduman nga ang modern lifestyle pressure mahimong makaapekto sa digestion, energy, immunity og overall body balance. Maayo na lang kay adunay EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka food supplement nga puno sa antioxidants, flavonoids, polyphenols, chalcones, vitamin B complex og vitamin C. Kini nga mga compounds mo tabang pagsuporta sa energy and vitality, immune defense, stress recovery, digestive wellness, adlaw-adlaw nga resistensya sa lawas. Ang lawas nato kada adlaw exposed ta sa stress, kulang og tulog, processed foods, pollution og kakapoy. Mao nga importante ang proper nutrition og wellness support. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, helping support your body naturally every day. Kung naigibati pinangga, buntag o duhapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa hantod duha kapsula kada inom. Kung naigibati, pwede before matulog, isa hantod duha kapsula. Pwede po tulo kapsula before matulog. Ang nakanindot manggod mga pinangga, kung natin mga wellness support, mga supplement nga makatabang sa tuwang lawas, sa tuwang dugo, sa tuwang kidney, sa tuwang atay, sa tuwang kasing-kasing while natulog ta, para mas mahimong effective ang cleansing, ang pag-repair, ang pag-reset sa tuwang mga lawas, dapat naadyutay mga supplement before matulog. Og atong ginarecommend usa ni ana is ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay, sa atong second segment mga pinagka, sa tuwang health tips karon. Unsa man ka importante ang paghatag og validation sa imuhang asawa or sa imong bana? Nganong mo validate man gyud ta? Unsa ka importante ang validation? Daghan sa mga kaminyoon nga panag-away, dili lang tungod sa kwarta, mga trabahoon, mga schedule or mga mistake. Sagad po di ay sa mga problema na apay mga deeper issue. Sama sa wa ako manggod masabti, wala ako ginapaminawan, wala ako gina-appreciate. Oh, that is why validation is very important in marriage. Now, in other words, ang validation nagpasabot nga tabangan nimo ang imuhang asawa o ang imong bana nga madungog pod ang ilahang mga bulo. Masabdan sila, marespetuhan sila, o ma-feel nila nga emotionally importante sila. Ang validation ha, tabangan nimo nga matagaan o respeto ma-feel sa imong asawa o bana nga nasabtan sila. Ang validation, wala na nagpasabot nga pirmi nga magsinabtanay mo, mag-agree mo sa tanang butang. Dili na siya ingana ang validation. Ang validation po, dili po na nagpasabot nga aprobahan ang mali po. Perminti na lang aprobahan ni mo o yunan ang iyahang mali nga behavior. Ang validation, wala po na siya nagpasabot pirmi nga ang imong opinion, dili na lang giyod paminawon. Sometimes ang validation simply means I understand, saying I understand why you feel that way. Kanang nasabtan ni mo siya, pero usahay kung mali gyud siya, humana ka ni sabot niya, pero imo siyang pasabton, istoryahan nga naagihapoy respeto o niya gi-consider nimo ang pagka-importante pod sa imong emosyon sa imuhang asawa or bana. Imo siyang nadungog, pero it doesn't mean nga nadungog nimo siya nga dili na pod nimo siya tambagan. But pasabot, i-practice na to kung naamoy disagreement, naamoy problema sa magtiayon. Ayaw sultihi ang imong kapares nga moingon ka, overreacting kay ka. That's non-validating response. Ang validating response is ang ato ang pagstorya, bisag mo disagree ta, pero ang ato ang ipanguna nga pagstorya, nakasabot ko sa imuha nga nung na-upset ka, nasuko ko, kasabot ko ana. Mao na siya'y validating response. Pinaka-healthy na siya sa communication. Importante na siya para maging stronger ang kaminyoon o ang relasyon. Kasi pag gina-practice na to na siya, daghan pa man kayo mga example ha, pero wala tayo igong time. Pag namanguta ni ini nag-validate ta, mo-build ni siya emotional safety. Ang emotional safety, mao ni siya ang mga tao nga mo, bati sila og safe ang ilahang pagbati. But pasabot nga mas maabli or mo open sila ang imong asawa o imong bana, mas open sila sa imuha, sa atoa, honestly, more honestly. Diha ang pagpamakak, diha ang mga third party, diha ang mga mahimo nga mga magtago-tago, basta dili emotionally safe ang imuhang kapares sa imuha. Emotionally safe but pasabot or safety but pasabot nga naikahadlok ba kay basig masuko ka, naikahadlok basig mahimo uning away. This is emotional wisdom.
9: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: I am EXL
2: Makuha. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilin taga sabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Kind and understanding words can bring healing inside a home. Ang pagkamaayo o ang pagsinabtanay ng mga pulong, mudala ni siya og kaayuhan sulod sa panimalay. Ang Proverbs 16 verse 24, usbon ato, pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Ang maayo nga mga pulong, sama ni siya sa sudlanan sa dugos. Honeycomb, lamin ni siya kaunon pinangga, wax mango ni siya, naadi ang dugos niya nakabutang, nga ingon ni ana pod ang mga tamis nga mga pulong. Tamis ni siya skalag. At the same time, makapalig-on sa atong mga kabukogan. Unya ang siyensya bihan ang sulti, paglig-on ang imong bukog, taas ang imong kinabuhi. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian. Dalay ko ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Mofi. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
14: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus.
15: 7 o'clock.

0: Lao, nausap kita karon ng Biyernes. Ito singko na magigala bulan sa onyo 2026. Ako ang inamagkauman mga karangkada sulod sa sakauras na itong programang Arangkada sa Bundang. At ang pag-esgutan ang mga nakailap namang mga balita sa mga nagkalain-laing bahin sa nasod. Onyang taon-taon ang ito ang nagbagabagag nagpungasing Arangkada Balita. May muminin yung subaybayan, pinagi sa mong Facebook page, ang 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Dabnor, 96.7 FMR Davao de Oro. Ako ang inamagkauban, Arangkada Elmer Dudes Romantico Tandok. Okay. Never. Ayat abagiskot maragada sa tuang mga nagbagabagang magabalida. At unang sayro ng ito ang kahimtang sa panahon karong adlaw.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Padayon nga apektado sa habagat ang habagatan nga bahin sa northern ug central Luzon subay sa public weather forecast kay pagawas sa pag-asa. Rason aron makasinati ug matag karon ug unya nga pag-ulan ang Ilocos region, Zambales ug Bataan. Samtang mapanganuron nga kalangitan nga dunay patag-patag nga pag-ulan, pagpangidlat ug pagpanalugdog usab ang mabati sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite ug Batangas. Sa pikas nga bahin, magasinati lamang o mapanganuron nga dito sa mapanganuron nga kalangitan nga dunay kalit nga pag-ulan o localized thunderstorm ang nahibiling bahin sa nasud. Nakip na ang tibok Mindanao o Visayas. Samtang kasarangan nga dito sa kusog nga paghaguros sa hangin sa northern o central Luzon. Din masinatian ang kasarangan nga dito sa kusog nga pagbalud sa kadagatan. Sa Davao region, magkasinati og pagpag-ulan, pagpanalugdog, pagidlat sa may bandang hapon o gabi. Sa kinatibukan, ang temperatura karong adlaw 25 ngadto sa 33 degrees Celsius. Kung sa midanag ang adlaw kaginina ang 5:24 sa buntag, o ginimusap unya ang 5:55 sa hapon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Oras makarangkada 9 minutes sumanagalabang antak na sa Alas City sa buntag.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Inatamaglangan na niya ng mga nagbagabaga na itong Arangkada Balita.
1: Arangkada! Balita! Local!
0: Olohang tudling sa itong mga balita sa balitang lokal, top 5 most wanted sa Davao Region, Dakpan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: 6 milyones kapisos smuggled nga sigrilyo sakmit sa Davao.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O gatagatagom, top 4 sa environmental planner exam.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headlines sa Regional Director sa SEC, sikop sa ligasyong extortion sa Butuan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O babae, patay sa pagpamusil sa barm.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headlines sa National News, 18 Marines subli na masangil sa mga aligasyong nalambigit sa flood control scam.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Cayetano Namugos, Tracy Casinador, kinahanglan aron magkurom.
1: Aragada.
0: Og Senador Erwin Tulpo, mihimakak sa gipasangil bato kaniya.
1: Aragada.
0: International news, US og Iran nagbayloay na usab og pag-atake.
1: Aragada.
0: Sports news, Alex Yala misulod sa second round sa Birmingham Open.
1: Aragada.
0: Og showbiz news, iladong content creator nga si Sir Gibben kapinpin na ospital tungod sa stress.
1: Aragada.
0: Huwag itong udlohang tudling sa itong mga balita o karon sa mga detalye.
1: Aragada. Balita. Lokal.
0: O nasa detalye sa balitang lokal. Dagpan ang ilang top 5 most wanted sa Davao Region at all sa operasyon sa kabilisan sa barangay Langog. Dekbayan sa Davao kagahapon. Ilang suspect na si Dioscoro Estila Calo, 58 anyos. Sumala sa Davao City Police Office. Si Calo nag-atubang o gamagakasong pagpanglugos o acts of lasciviousness. Ginagop ang akusado sa mga personahe sa police station, 16 MAA Criminal Investigation and Detention Group. O First City Mobile Force Company, subang sa arrest warrant gag-issue sa Regional Trial Court Branch 12 sa Dakbayan sa Davao. Walay piyansang nag-irekomenda ang korte alang sa temporaryong kagawasan sa suspetsado.
1: Aragada.
0: Usa ka empleyado sa city government sa Tagum, Davao del Norte ang naimong top 4 sa May 2026 Environmental Planner Licensure Examination. Sumala pa nga dakong dungog ang nahatag ni Lee Minard Opinya. Gumikan sa maong kalampusan. Si Opinya nagtrabaho sa ustang trabaho City Planning and Development Office sa LGU Tagum o graduado sa UP Mindanao. Sumala sa LGU Tagum. Bunga gini sa iyahang determinasyon o dedikasyon sa profesyon sa environmental planning. Gilauman usab nga mahimong inspirasyon siya sa mga batan-on ug ubang professional sa rehiyon.
1: Aragada.
0: Sa laing bahin, opisyal na ang giablihan sa probinsya sa Davao de Oro ang selebrasyon sa Environment Month ngayong miaging adlaw. Nangulo sa maong gagalihukan si Governor Raul R.M. Mabanglo, kauban ang mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources sa Davao de Oro. Matod sa gobernador, importante nga timbangon ang galambuan o pag-reserva sa kinaiyahan alang sa maabot ng henerasyon. Gipasiog daw sab sa DENR ang mga programa sa climate resilience, forest protection o responsabling pagdumala sa basura.
1: Aragada.
0: Kapin 6.2 milyon na kapesos nga kantidad sa ilegal nga sigarilyo ang nasakmit din sa Dakbayan sa Davao sa mga taga Davao City Police Office sa miaging bulan sa Mayo. Sumala sa Davao City Police Office, resulta kini sa gipakusgan pakusgan pang anti-smuggling operations o koordinasyon sa ubang ahinsa sa gobyerno. Matod ni DCPO Director Police Colonel Peter Boazon na Madria, padayon nilang ligunon ang kampanya batok sa smuggling sa nason. Idaig usab sa kablisan ang kooperasyon sa mga residente nga nagtabang sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan.
1: Aragada.
0: Giaprubahan sa 21st Davao City Council ang kapin 1.25 billion kapesos nga supplemental budget number 1 alang sa daghang proyekto sa siyudad. Lakip na ang pagpalapad sa Davao City bus system o digital modernization. Sa ikatulong o katapusang pagbasa sa gihimo nitong Martes, Giaprubahan sa konseho ang ordinansa nga naglangkob sa kinatibuk ang pundo nga mukabat sa 1.253 billion ka pesos alang sa General Fund proper, Development Fund ug Economic Enterprises. Pinagkadago nga bahin sa bang pundo ang gi-allocate sa General Fund nga mukabat sa 891.6 million pesos, samtang 333.2 million pesos ang alang sa Development Fund og 15.6 million pesos alang sa Economic Enterprises.
1: Aragada.
0: Sixteen minutes, sumanag galagubon, tagna sa La City sa puntag katapusang detalye sa balitang lokal. Mukabat sa 8,200 ka-security personnel ang ipakatag sa Davao City alang sa selebrasyon sa Duaw Davao 2026. Sumala sa Public Safety and Security Office, kapin 300 ka-personnel ang mubantay sa matag-adlaw sa magkalihukan sa syudad. Magbutang usab og command post sa mga event venues aron masiguro ang paspas nga responde sa emerhensya. Opisyal nga ablihan ang Duaw Davao 2026 karong Hunyo 5 og mang karong adlaw sa Rizal Park ning Dakbayan sa Davao.
1: Aragada. Aragada.
0: Wag ato ang detalye sa balitang lokal.
1: Balita Regional.
0: O garon sa detalye sa balitang regional. Nasakpan sa Britiba sa National Bureau of Investigation kon NBI ang usag regional director sa Securities and Exchange Commission sa Butuan City atol sa gihimong entrapment operation. Gikasuhan ang maong opisyal human giingong nangayo og 250,000 ka pesos gikan sa usag ka lending firm. Bailo sa paborableng pagdumala sa usa ka kaso. Sumala sa NBI, mismong ang lending company mao'y midangop sa ilang opisina aron i-report ang giingong cash for case scheme nga gikalambigit sa opisyal. Padayon karon ang investigasyon sa insidente samtang gilauman usab nga pasakaan og kaso ang suspetsadong opisyal.
1: Aragada.
0: Sa laing bahin, nasakmit sa mga otoridad ang dagong bulto sa gituha ang kontrabandong sigarilyo sa barangay Liangan, Pikong, Lanao del Sur ngayong Hunyo 3. Sumala sa Davao del Sur Police Provincial Office, nakitaan ang mga sigarilyo sa kabakanting luting na gilibutan sa mga kabalayan. Ito ho ang gibiyaan sa mga suspitsado ang kontrabando huma nilang namatikdan ang operasyon sa mga kapulisan aron malikayan ang pagdakop. Karon anaanas kustodya sa Pikong Municipal Police Station ang mga nasakmit ng sigarilyo alang sa documentation o dugang investigasyon.
1: Aragada. Aragada.
0: Katapos ang detaling regional. Patay ang usa ka babae human gipusil sa wala mailing suspect sa barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, gabii nitong Hunyo 3. Ang biktima giilang si Sadia Upam, usa ka residente sa barangay Makakigiling sa Maong Lungsod. Sumala sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, nagangkon ang biktima og daghang samad sa pinusilan nga mao hinungdan sa iyang daling kamatayon. Samtang padayon garon nga manhunt operation og imbestigasyon sa kabalisan aron mailhan og madakpan ang suspect nga mikagyo human sa insidente.
1: Aragada. Aragada. Aragada. Balita National.
0: Alas 7:20 na mga garangkada og garon sa detalye sa balitang national. Gibutyag sa 18 ka nagpapiling kanhi membro sa Philippine Marines ang ubang taas nga opisyal sa gobyerno o mga mambabalaod sa ngayong flood control scam. Atul sa nagabarayong hearing sa Cayetano Block, gipadayag sa mga testigo nga dunay mga malita nga puno sa kwarta nga gingong gidala nga doon sa nagkadayang personalidad. Lakip sila hang gisbutan sila si kanhi Speaker Martin Romualdez, kanhi Senate President Tito Soto, Senador Erwin Tulpo o kanhi Senador Sonny Drillanes. Padayon pagaroon ang pagguha sa pagpahayag sa mga opisyal nga nalambigit sa kontrobersiya samtang nagapadayon ang investigasyon sa Senado.
1: Aragada! Aragada!
0: Napakyas ang Pilipinas sa pag-angkon og non-permanent seat sa United Nations Security Council alang sa termino ng 2027 hangtod 2028. Napildi ang Pilipinas uman mapakyas sa pagkuha sa gikinahanglang 2/3 majority vote o 128 kabuto. Nakab-ot sa Kyrgyzstan ang 142 kabuto samtang 49 lamang ang nakuha sa Pilipinas atol sa eleksyon. Bisan sa kapildihan, gilauman nga magpadayon gyapon ang Pilipinas sa pagpalig-on sa relasyon ini sa international community o United Nations.
1: Aragada! Aragada!
0: Giklaro sa abogado ni Saldico nga walay kamatuoran ang mga balidang muatubang online ang iyang kliyente sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Mato ni Attorney Roy Rundain, wala usab plano si Ko nga mutambong sa maabot nga magahiring gabahin sa gingong flood control anomaly. Gingon sa abogado nga nahatag na sa iyang kliyente ang tanan niyang pahayag ug wala na idugang nga isulti sa komitiba. Si Saldico, usa sa mga personalidad nga nalambigit sa kontrobersyal nga imbestigasyon sa Senado kabahin sa flood control projects.
1: Aragada!
0: Gipang himakakro ni Senator Erwin Tulpo ang aligasyon nga nakadawat siya o malita nga dunay kwarta gikan sa gingong flood control scam. Kinahuman siya maapil sa gihinganlan sa testimonya sa usa sa mga kanhi sundalo aron sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee.

0: Matod niya nga dili mahimong ideklarang bakante ang mga pwesto sa liderato sa Senado kung kulang sa 13 kamimbro ang present. Nagapabilin karon nga sentro sa diskusyon ang isyo sa kurom taliwala sa nagapadayong tensyon sulod sa Senado. Arangada. Oras magarangada, 24 minutes human, kalabay ang tagna sa La City sa buntag, ug dito naglangkob ang ginitibukan sa balitang lokal, regional ug balitang nasyonal. Sa atong pagbalik, ang balitang international, balitang sports ug balitang showbiz human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. One station,
1: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Eugenio Lumakang, taga-patrosinyo, San Jose, Bago, San Elson. Na ako'y pamamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sa kit. Pero sa liyang nagamit na ko, Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlitog yun. Ang Magnum C, maugini makaayo sa atong panglawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Goodbye.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
3: Abot sa langit, alam ko pa, pasalamat.
4: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Balita mga garanggada sa atong magabalita garong buntaga.
7: Arangkada Balita International.
6: Detalye sa balitang international, bisan sa ceasefire, subli nagbinasalanay sa pag-atake ang Estados Unidos o Islamic Republic of Iran. Naglungsad ang US o opensiba batog sa Qusem Island sa Iran o Manila. Gusahan ang Tehran sa pagpabuto sa missiles o drones pengon sa Kuwait o Bahrain. Sumala sa US Central Command o SITCOM, daraghanan sa mga missiles o drones na intercept sa pursa sa Amerika o silang mga kaalyado sa rehiyon. Gingon sa Estados Unidos nga ang ilang operasyon gabahin lamang sa pagpanalipod sa tropa o interes taliwala sa nagkataas nga tensyon sa Middle East.
7: Arangkada! Arangkada!

0: Oras magaranggada, 30 minutes huma, naglabay ang tagna sa Alas City sa Buntag. Upat ka individual sikop tungod sa pagkalambigit sa iligal nga sugal. Kompletong detalye atong dawaton ang report na nukad gikan sa gawas sa atong kaubang si Karangkada Efren Kaangay Armilla. Kaubang Efren, good morning.
1: Good morning,
2: Karangkada Elder. Ani ang balita gatog nakalap karong mga orasa. Ating kagol karon sa prisuhan ag upat ka suspetsadong individual uman ga madakpan sa gipaygayong operasyon sa sakop sa National Bureau of Investigation o Criminal Investigation and Detection Group ang mga giingong illegal STL litters outtailers sa Tagum City tugod sa ilang pagkalambigit sa illegal gasugal ga na mas na ilang lasto. Gikasa sa otoridad ag operasyon gumikan sa mga sumbong kailan na dawat kalabot sa giigong illegal ga operasyon sa STL sa Dakbayan na recover sa mga operatiba ag naglilaig giniga mga gamit lakip ang mga bitig materials lagbok o kandidats kwarta ga gituwang gigamit sa pagbaygayon sa illegal ga sugal aga baga na recover ga ebidensya aga na karon sa kiniga otoridad alag sa kiniga sakto ga proseso aga baga suspek ang detinado karon sa kiniga prisuhan o giandam ang mga dokumentos pagpasaka batok sa mga individual tungod sa paglapas sa Republic Act number 9287 o anti-illegal numbers game law. At padayon karon kada dalawaga ng otoridad sa kinika publiko, ilabi na ito ang kapulisan na makiglambigit sa gato kanila sa paghatag og saktong impormasyon ng mapakang kining mga illegal nga kalihukan sa maniining illegal nga sugal nga hitak sa tuag komunidad.
0: Kaubang Efren. Efren. Efren. Efren.
2: Yes, Karangkada Gilbert.
0: Yes. Karangkada Efren, mga babae ba ang mga suspetsado sa tunadakpan sa illegal nga sugal?
2: Yes, Karangkada Gilbert, pulos mga babae, ha? Moraga sa managlahing lugar ni sa Dakbayan sa Tagum. Karangkada Gilbert.
0: Yes, kay diha sa Tagum, daghana diha eh, nagkalat ng mga pruntunan diha. Nasa daplin sa kalsada. No, dapat ka na hipuso na sa tuwang mga kapulisan. Dili kay kadtulang pipila lang, daghan na diha eh, nagkatag.
2: Daghan eh, daghan.
0: Halos tibok Davao del Norte, so atong gihagit diha karon ang kininiang provincial director sa Davao del Norte nga mahipos na tanan.
2: Oh, kay dili sila pwede mag-agad sa sumbong, kabalot sila. Pwede sila magpatrol ya bisan sa mga pampublikong lugar, rantaran ning mga ingunaning nga kalihukan na Karangkadang Elmer.
0: Yes, na diha sa mua sa Barangay San Miguel, daghan diha. No, anong di man na mahipos, anong dili man na mahipos-ipos, anong di man na maaksunan sa itong mga kapulisan din sa Dakbayan sa Tagum.
2: Muna ay akong question na Karangkadang Elmer, anong dili nila madakpan ang ilahang unsa ba ni, nakita o wala nakita? Uaw niya nito sa publiko nga pipila na itong dakpon niya. Grabe kadaghan ang nagpahigayon o illegal nga sugal.
0: So itong ipanagawagan ang COP din sa Tagum, Karangkadang Efren o kanang provincial director sa probinsya sa Davao del Norte.
2: Okay, baka question ka, nga nung ang NBI o CIDG ang nahipahigayon o operasyon nga naaman sa frontline ang atuang kapulisan, Karangkadang Elmer.
0: Yes, dagayang salamat, Karangkadang Efren. Paabot ko si mong mga reports unya sa pagkadayon sa itong programa ang Arangkada sa Buntag.
2: O gana ang nahipos na itong balita, kini si Efren Amelia sa FMR Network alang sa Arangkada Balita sa Buntag.
3: Arangkada!
0: Yes, dagang salamat, Karangkadang Efren Armilla, nanugad gikan din sa Dakbayan sa Tagum. Mga nagkatag diyan, no? Nagkatag, naghitak nga dayaanan og mga lasto, mga higala nga nadaplin sa kalsada. Iya sa kinini ang gobyerno mag-igsoon. So, pasalamat nga nanugay mga nadagpan, pero napaghapon. Daghan pa na din na nga itong makita mag-igsoon. Bueno, alas 7:35 na itong oras, karon sa tuang balitang showbiz.
1: Arangkada! Showbiz!
0: Balitang showbiz, mga karangkada karong adlaw. Iladong content creator gidali og dala sa ospital ang social media personality nga si Sir Jiben Kapinpin. Oman kini magasinati og pagminhod og halos dili na makalihok ang lawas. Base sa impormasyon nga gipagawa sa iyang official Facebook, posible matud pa nga naka-experience siya og kakulang sa carbon dioxide og pagkunhod sa electrolytes sa iyang lawas. Nako ang kabalangga sa iyang pamilya og mga supporters, labi na sa iyang partner nga si Ilma nga maoy nag-atiman kaniya sa ospital.

0: Bonita. Sports. My love can't
1: do me no harm, and I feel. Yes, ito ang balitang sports magkaarangkada. May sulod na sa second round sa Birmingham Open. Ang Pinay tennis sensation nga si Alex Yala uman mapildi si Priscilla Hon sa Australia. Dominante nga gidaog ni Alex Yala ang duwa bidagi sa score nga 6-2-0 og 6-2-2 sa iyang pag-abli sa grass court season. Dali nga nagkontrolar sa Pinay athlete ang unang set sulod lamang sa 30 minutos samtang napugngan pag-usab nini ang pagsukol sa Australian player sa ikaduhang set. Dali nga nakakontrolar sa Pinay athlete ang unang set sulod lamang sa 30 minutos samtang napugngan usab kini ang pagsukol sa Australian player sa ikaduhang set tungod sa maong kadaugan. Nahimong 2-1 na ang head-to-head record ni Yala batok kang Hon. Og una usab niya kini nga daog. Sa grass court kontra sa Australian player. Arangkada. Arangkada. Arangkada, magandang langkob sa kanitibukan sa tuang mga balita karong adlaw adlaw nga Biyernes, Hunyo 5, 2026. Kika na lamang sa FMR Network News Center. Troy Moreno ang among news writer. Princeton Lim among news editor. Tulits Lito. Tulits. And Jason. Og Harrison Cirillo atong technical side. Billy Danrel Dulatre ang atong general manager. Ako si Elmer Dudes Romantico Tanduk Magingon. Dagang salamat og may buntag kanatong tanan. Tangikos ko pagbalik sa pagpadayon sa itong programang Arangkada sa Buntag.

Ya, sa balikta mga kaigsunan, sa tuang pagbarayon sa programa Karagada sa Punta, kagaling gahapon si Elmer Dud sa Romantiko Tandok, ang inyuhang makauban karoon, huwag nabungol mga. So, kaya ako ang gining headphone, ang itong ginaya niya, asam niya, dara. Okay. Okay. Ay Punta, ganyang tanan sa makausap, mga sukik, mga binating tigpaminaw. Ngayon, mga naglanog-lanog, ang ito ang cellphone number gamit karoon. 09-05-047-9954. Tung balik ko na, 09-05-047-9954. Kung naga mo yung mga reaksyon, kuminto, o mga pa-shoutout, dari sa tuwang programa, mga igala. Balik ko mga maka-text sa tuwang cellphone number. Ang palasyo na balaka sa kagubot sa Senado. Katawanan si Erwin Tulpo, no? Magpahigayo na sab siya o gininiang patawag atong mga 18 Marines o gubang mga personahe kalabot sa kini ang flood control scam mga igala. Ay matod niya siya lagi kuno ang legit nga chairman sa kini ang Blue Ribbon o dili si Pia Gaetano. Okay, o niya gi-acknowledge po sa kini ang Malacanang magibinating tigbaminaw. So tanaw na to, no? Kung musipot ang 18 Marines, paminaon po nato, di ba? O unsagin. Okay, masad na. Di ba? Kay si Erwin Tulpo mangyagalan na lambigit sa kinini ang pag-akusa sa 18 ka mga Marines nga usas siya, no? Nga personalidad nga na kadawat sa malita mga egsoon. So nagpainumdum karon ang Malacañang sa mga senador nga ayuhon ang kagubot og tensyon sulod sa Senado. Kinihuman sa nitabong komisyon og pagtinulakay tali ni Senador Ruben Padilla og Interior Secretary John Vic Remulla. Matud pa ni John Vic Remulla mga egalang wala man kun niya pugni ang 18 Marines. Siyempre, iyang dipinsahan ang iyang kagulingon. Kaya basin unya batumba sa tungod sa kinini ang bagang duot, no? Sa mga katawhan. No? Basin ko noong nagnanalipod lang siya. Kaya basin matamak-tamakan siya, no? Pero nga itong pangutana mga din na sekretary nung o man ka nagpadaplin. No? Gigamitan man ni Mugkusog. Makita man ito sa kining video. Diba? Di man siguro buta ang mga tao nga ni tan-aw nga makita kay sa video nga gigamitan ni mo force, gigamitan ni mog kusog ba? Aron na mapugnan. Kay nagtinulakay mo ni Ruben Padilla, di ba? Nagginamitay mog kusog ni Senador Ruben Padilla. Okay? So matod ni Palace Secretary Claire Castro Magala nga dili gusto sa tuang Pangulong Bongbong Marcos nga maapektuhan sa maong mga hitabo ang umaabot nga State of the Nation Address usuna. Busa gihangyo karon sa palasyo magigsoon ang mga leader sa Senado nga magpabiling professional o magtinabangay alang sa interes sa atuang nasod. First time in the history mga binating tigpaminaw nga ingana kagubot ang giniang atuang Senado, di ba? Sukad na sukad karon lang ina nahitabo nga ingon na

0: So, unsa may rason nganong napildita? No? Sa may rason nganong napildita? Wala pa'y opisyal nga rason, mga gala. Gikan sa UN nganong napildi ang Pilipinas kay secret ballot man ang butuhan o wala gipagawas kung kinsang nasod ang mibuto. No? Kinsang nasod ang mibuto. Ang klaro, mao nga ang Pilipinas napildi sa Kyrgyzstan sa upat kahugna sa kiniang butuhan. Og sa katapusan, nakakuha ang Kyrgyzstan og 142 kabuto kumpara sa 49 lamang nakuha si Pilipinas. So, mubuto ani mga tagalaing nasod. Ha? Mga tagalaing nasod ang mubuto mga igsoon. Posibleng mga hinungdan nga gisgutan sa mga nag-analisar sa mga tig-observer mga igsoon. Una, mas epekto ang diplomatic campaign sa kininiang Kyrgyzstan sa pagpangayo og suporta gikan sa ubang membro sa UN. Ikaduha, geopolitical considerations. Ang ubang nasod mahimong adunay laing prioridad o analisa sa international nga politika. Kini nga obserbasyon lamang mga igala og dili ni opisyal nga rason. Ang pipila ka human rights groups mingon nga posibleng nakaapekto ang pagtan-aw sa ubang nasod sa human rights record sa Pilipinas. Mao nga daghang ubang nasod nga wala mubuto pabor ngadto sa tuang nasod mga igala. Apan kini opinion lamang sa maong mga grupo og dili pa opisyal nga pahayagikan sa United Nations. Busa ang labing tukmang tubag mao nga wala pa opisyal nga giingong rason ang UN. No? Mahibal-an ra nato. Kay mas daghang membrong nasod sa UN ang mibutar pabor sa kini ang Kyrgyzstan kaysa Pilipinas. Pero posible nga usa to sa mga hinungdan o rason mga igala. Ultimo gani sa tuong Senado, gani magkasinabot. No? Gubot pa sa lukot. Sa atong kamara pod. Gipalagbot si Senado Representative Kiko Barsaga. Diba? Tungod sa iyahang kining bastos na pud kayo mga igala. Ang iyahang behavior ba? No? Behavior, conduct. Iyahang conduct and becoming. Isip membro sa kininiang kamara mag-exon. So kung mingon mo tama bang gibuhat sa kamara, gigipalagpot si Kiko Barsaga sa kuha lang sa legal nga sa legal o parlamentaryong aspito. Ang kamara mga gala adunay gahom sa pagdisiplina o bisan pag-expel sa usa ka membro pinaagi sa buto sa mga kongresista. Sa kaso manggod ni Francisco Kiko Barsaga, giingon sa House Ethics Committee nga adunay balik-balik na paglapas sa House Rules, disorderly behavior o conduct and becoming of a member. Sa ulahi mangigala, may butar ang kamara og 265 pabor sa iyahang expulsion. 14 lamang ang ni-alkontra o 8 ang ni-abstain o wala ni-buto. Apan sa political nga aspeto, mga eksyon, adunay mga tao nga nagtuo ng pagpatalsik ngadto kang Kiko Barsaga sobra ra kaayo. Og mahimong pagsilot sa usa ka kritiko sa liderato sa kamara. Kay tungod matud pa nila, si Representative Barsaga gipili elected, no? Ngadto sa katawhan mga igsoon. Ang iyang mga supporters nagingon, nagkusog lang siya mangusog batok sa korupsyon o sa isyu sa flood control. Apan sa pikas gabahin, ang iyang mga kritiko nagingon nga dili ang iyang mga opinyon ang gisilutan kundili ang iyang paagi sa paglihok, paglitok o mga aligasyon wala mapamatud-i. Bosa ko mangutana mo igsoon kung tama ba kini ang pagpalagpot ng tugang Kiko Barsaga. Dili kani sayon tubagon sa usa ka oo o dili. Ang mas importante nga pangutana mao kung nasunod ba ang due process. Murag oo kay naagi sa Ethics Committee o plenary vote. Proporsyonado ba ang silot sa iyang mga nahimong paglapas? Kana mo ibahin nga nagkalahi-lahi ang opinyon sa mga tao. Oras mga kaigsoonan, 4 minutos na namudangat, antak na sa alas 8 sa buntag, musunod na sa atuang programa garon. Ang happy morning inyong magkauban si Kapitan Tiago Magaingala. Alas 8 hangtod, alas 11 sa buntag, ginilang sa 101.9 FMR Davao City. O sa 89.5 FMR Dakbayan sa Dagom Dabnor. O din na sa Davao di Oro, Magaingala ng Minaw Garon, sa 96.7. Pa naman tayo sa aktong oras sa pagbanoban. Ganinyo din naman na pupus ang atuang pagbanoban ng atuang tulumanon inyong tulumanon ang arangkada sa buntag. Ang doon na lamang sa sunod ngayon sa atuang pagbanoban.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.